0: صدق الله العظيم.
1: Eyo yebadde Qur'ani yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-55. Bamuze Engineering Company.
2: Program kola sente ye programu ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.
3: Kola sente. Kola sente.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kumukutu gwa 17 akatonyeze mwinda Pearl of Africa Radio. Ekula lyo gwe omuntu waffe atuuliriza gy'osinzidde okubanga otumbudde otukolera ddala obulungi obutagambika. Amanyi aganyenze Dr. Mpima Rafati enteekateeka ebeera yakola sente. Mwatuweerayo lunaku kubuli lunaku lunaku kubuli lunaku ebbanga lyonna kimwatu tetuwummula kubanga tumanyi n'ebitwala sente nabyo tebituwummuza. Teri kituweza oba oli awo kuzingiza kutuweza nyate okusaasanya kutuweza obadde okimanyi nti niboofiirwa mwana era bazikusaba wadde ofiirirwa maama oba mukusaba n'omuntu akufuddeko okumuggya mu ggwanika emulago bakusaba sente so ng'ate n'abalina okukola ku mulambo ogwo nagwo sente abanakkaabirako obaagala banywa obuugi sente butebe tenti abanasima kabuli ennaku ezo nagenda okola mu mirimu nga waliwo n'abakaaba ku mukolo nga basasulwa sente ate n'omwato nyingi kugani webuza mazima ddala wa omuntu oyinza okugamba nti wano sigenda kuspendingira nekyotakkiririzaamu nga bw'onaagamba nti okwetawuluza obadde otambula mu kibuga omusulo ne gukuluma okwetawuluza kuwandibadde olaba ssebo nako sente toyireeti ennaku zino ezimu bazisibisa kufulu gwe nno okyasaaga n'omusanga nga toyi agisibyeko kufulu nogamba waliwo amazima ddala olaba nga bakiyitirizaamu ko naye ensi mwe tuli egenda ekyuka mbadde neetegereza ebigenda mu maaso mu ggwanga ng'omukozi ng'omunoonyereza nindaba nti bw'oba otunuulidde abaali bakola topic oba amawulire emyaka etaano emabega kati si be bakyakola amawulire kankuddiremu kano bw'oba otunuulidde mu 2015 abantu abaali bannabyabufuzi abaali ab'amaanyi abaakolanga amawulire mu ggwanga kati si baliiko bwe tugenda okujja mu 2022 emyaka etaano si gyaliwo baagenda okujja baali balina okukola amawulire mu budde obwo nabo nga tebakyakola mawulire tugenda okuyingira 2022 mugumu ate kati nga bakola mawulire balala nnyo we tumalidde akalulu kano kkiriza oba gaana ebbugumu mu byobufuzi oba ebbugumu mu ggwanga mu ebyo ebikoze amawulire mu ggwanga ojja kgenda okulaba kati ate abakola mawulire balala nnyo kikyengezaako okulaga nti buli lunaku olukya mu ekyo ky'osinga okutegeera nti gwakisinga waliwo abagenda okujja bakusikire oba oyagala oba toyagala naye bano bwe banajja bagenda buutikira emirimu gyonna obaoliawo ofuuka ekyokulabirako mu nsi muno mwe tuli nga tutunuulira nti abavubuka be bangi abantu bano abavubuka ffenna tukitegeera nti abavubuka oba omuntu ka buvubuka nsobi ekigambo buvubuka kitegeeza nsobi era weesunako okuba nti olina omwana oba omuntu yenna gw'oli naye abali relationship eyo bafumbirigana ojja genda okulaba ng'obufumbo busasika nnyo mu bavubuka emyaka egyo bw'atavuma amanyi obuteeguya amanyi okusamba amanyi obutafaayo okulaga jjala buli kimu okukikwata ng'alowooza nti okudiibuudda emikisa kuli mu myaka egy'obuvubuka kakati bw'otunuulira ekigenda mu maaso mu ggwanga ojja genda okulaba kati ng'abatambulirwako ebyobufuzi wadde bali ab'emyaka 67 okuddagulu bakyaliwo naye ojja genda okulaba kati abasonga ebintu ne bibeerawo oba abalumba ebintu ne bikolebwa beba bali wakati w'emyaka 325 mpaka ku myaka 552 mbadde ntunula ebigenda mu maaso nga ndaba waliwo omukyala mimba paalamenti gwe baakugize ye Masaka yada vakula ira nienda vaho na speaker makage bagagize byokuno nyereza bali n'ensonga zabwe nga mu byokulirinda bibali mukuno nyereza ako nene nzira kubano amanya agasinzo tambula nga honalebo kabanda nienda abantu genu muhozi nienda na mere nienda bani tamongi ntunuli da amanya gano n'emyaka ningamba kakati ba ali ntwala kadaga abakolanga mauli mbisera biri kibachaga kola. In fact, mbadde ntunulira wano nga ndaba nti oba badde taki nade nkola okunoonyereza nga ndaba ali taki babadde n'ebikujju kwe badde keeyo emikolo gye babaddeko oboolyawo ne kigenda maaso mu ggwanga kirala yakola amawuli emyaka ng'etaano mukaaga emabega egisooba musanvu kati saawa zino eno ffe tumukaka tumukomyewo wabula nga abaliga kukola kati amawulire balala nnyo gw'olina amaanyi olwaleero okutondawo ekintu kyonna oba bizinesi byanfuna bufumbo kyonna ky'olinako obusobozi wandikikoze kuba kano ke kaddeko kigenda tuuka ekiseera nga tokyasobola obadde okimanyi nti omuntu abuuyana okuzaala omwana asooka owookubiri naye atandika okusuula laavu y'abaana singa tugamba na mukaaga musanvu munaana aba abaagala ne tebeeranga eri ng'afuna omwana akola ki asooka omuntu ng'azimba ennyumba esooka mwattu nkubuulirira ddala omuntu ng'akwata omusaala ogusooka omuntu ng'atunda seele esooka omuntu nga omukyalo oba kugamba ekisooka ekyo n'ekyokubiri kirina engeri gye kireetamu ebbugumu mu bulamu bw'omuntu naye ate bw'ogenda bidiŋŋana tukiraba so bw'awuliza puroguraamu y'olunaku olwaleero ekyo kibadde kiggula luggi tubagamba bw'oba olina ky'osobola okukola kano ke kadde gy'onaakoma okukirinkiriza okwagala otegeera ekinaddako waliwo abagenda okujja nga bagenda bikola bulala nnyo okusinzira webadde obikola bw'otunuulira ennaku zino ensolo vinga yabannabyabufuzi si yeeri emyaka nga 15 gyayita nti munnabyabufuzi mu biseera biri engeri gye baamukwasaganyangamu yali nga ndala ne kaakati ate oba oliawo mu maaso gye bunajja bw'otunuulira ennonda gye twalonze ku mulundi guno ojja genda okulaba nti ne bannabyabufuzi twaleese bato ku mitendera gyonna sigenda tunyumya palamenti yokka naye negina emitendera egisigalidde twaleese bato kakati wano ne babbosi abagaba emirimu abasinga obungi kagabere nti masomero restauranti woteeri institutioni zonna baagala gabira baana bato one balina idea ez'enjawulo ate ekyokulala tebanegotiatinga price kubakati nze oba ogenda kozesa omusajja nga kabazi ajja kwagala okujja ayagala akola ebintu nga bwe yabikolanga mu myaka giri ngeza bugeza nangalafa bwendi nga bwe nabikola bwenkyati bwenkyatambula ne bano abapya balina ebintu gye bajja babyagala ani yali alaba kabazi wano baayigira eddiini nga waliwo simanyanga buno obusoma kulani kulani wagisomanga busomi n'obikula kulani bw'oti n'osoma naye kati ennaku zino balina buno obuleediyo obuliko kulani balina obuki obulyawo okugamba bintu byamasappe abaana bano bazize mu mulembe guno omuto ebintu engeri gye batambuzaamu ebintu mwattu oli omukadde oyinza ogenda okulaba nga basaaga na wateetaaga kusaaga basaasaanya ssente ebibanja bye mwagulanga mu 12 ebibanja bye mwagulanga mu 12-5 2-6 2-10 ssente ze wagula akabanjako ssaawa ya leero omwana azikyakala mu kiro kimu sikulimba tambulako olabe ekiro omusanga apangisiza eya BNB awumulemu mbuno weekend nali juzaawo nga ku mukolo ogumu oli naava eri nanga dokita omaze ebbanga ng'oweereza bulungi mutuufu puroguraamu zo zinyumira nnyo nti nzigobera ne ku YouTube nti weebale nnyo tuwuliriza naye nga kati akasente kano kakubeeremu akasente ke yampa sijagamba nti kaali kanyi sijagamba nti kaali katono naye ze ssente taata wange ze yagulamu ekibanja eka nnamba emirundi esatu ssente taata wange ze yagulamu ekibanja emirundi emirundi ng'ena kuba taata yagula ekibanja ndowooza ekemu yagigula 14,000 saidi zaawo ekyengeri eyo oli kati kubisa ssente ezo emirundi etaano oli n'azikuwa nti awaayi funamu akookunywa be babuvuka be tulina kati awe baddukanye emirimu bw'ajja mu kintu ayagala akiyitirize ku misinde gy'otayinza kukkiririzaamu buli kintu ayagala kukigonza mangu awo ne nvaawo kati ate bwe tudda ku bavubuka Letu genda kufunula kumateka asatu. Amateka gano gabu inza. Ni hati tuwa gatuga tunulireko mumbera yebi enfuna. Agamu kumateka gano. Elimu ligamba. Never outshine the master. Mwana tu kangeze kubasomesa. Oyinza kubo somesa kusomero limu somesa. Neba kuwa mulimu. Ngo musala kwa mituwala atano. Ngeza bugeza. Siri mulungi sigereka. Ngeza bugeza. Neno otambula mbote. Ogenda okulaba ofunye omwami. Omwami nomugamba nkula ngasimi irokola. Laba bwa kugulire motoka. Kangambe vitizi. Oba iced. Nga mwolino tambulire ove wano. Ogende kusomero somese. Nemu kama awo nanyini somero. Ainzo kuwa tafuga namba musomesa jolimu kufuga. Nemu kama awe ya di teacher ngatafuga moto kagwe joli mukolachi moroza chileka wa omulimu gu abafi singa ate chija ngobade gwe basa ngobabalabala mumu sala gwe bakuwa ngobabalabala mune lifestyle joli mkulivinga ngabiru anagana mukama na amala kugerera ni wabeda oke okay, slight mistake somewhere somehow echita gula umu accounts abasu umu accounts mubimanyi evita wima nyo kubanga tebigata mumbera yonna erinno monetari nomo tufuwa watekao embalirira nga tebigata binzo kuba accidentale obanga wali uo okulaga zamu amaso go kubalirira wegatu ukirawe pata nibagamba checho mumukwati ono vlamu wali vinga tumuwe mituwala atano e moto kaya jijia wanti muna imba wangi ya jingulira moto kaya muami wangi okay. Amafuta agate kamu gavanti muna iine tochiraba amafuta ote kamu gamekanti gevili ii tochiraba mafuta gevili yevili ya unaku mwezi mtuwalo nkago kwa lida mtuwala atano mtuwala banti kati wanuwalwe chitagata olaba kakati olwefuse embera nti mukama watu nulida chakua nechi choli mkukoze sa nala banti gwe asula business buwa tojisula gwali mukujize mabega kakati abantu bana abakoze naku zino bagala nnyo koze sabana abata bali fresh nti bangu bakutuma mabati bali nake balina tibakaya na musala kubanga bakimanyi banji abagala okola omulimu ogwo abamu babanyina okuba omulimu nga muteseo kyekwaso kiri mu media muno mwendi muno mu mawulire muno botuka ku TV abana bakugamba tukoledde emyaka ebiri tebatuwa ya de 10 netulabika ku TV tulabika batulaba ku TV ndinayo bulamu ti batuwa platform boba jita platform ninga ya nyumina kubeerawo nawa yo chinji nyo obudde bwe nawa yendoze nunji naweleza bulunji ninga akasala bigere ninga akasala bika ku TV chimala kino techi akajja kibadde banga deni na ye banga olunaku lwataliko kubanga ashaininga nga bamugoba kasta shaininga okusinga waluwa nomusomi wa mauli ndo zaingire byobufuzi kasta ya shaininga nyo radio ndale lyao na shaininga nyo ngamba kutukutadde bwe yagenda ku TV na shaininga nyo TV nemugana ne tukutadde never outshine the master kucho nacho okola kakasa ntobera ko wansi wa mukamawo asobolo kakasa nti oli manageable nti okyali under control ne kasta analabanga ayogera kino atina nomuwabulira mu bantu mukama waze atito muwade mukati olokuba nti muli ku grade yemu nawe nibatanika nokwagala obagiragira kino nkigeresa sijja kwogera kuba kati bigenda maso mugwanga sijja kwesinyako ojagenda okulaba nti waluwa akasonga ke motoka akamotoka ndoza bilioni 3 kaba kamotoka kuba kozi ni ya teze nsimbi nyingi kuba nansi mtegele kese abakozi ni manansi kubanga bubalabala mwa bagaga munsiyo na bibatono kusinga abavu abagaga munsiyo na kabele mu Amerika batono kusinga kubali mkubilioni kumilioni zingabi satu ezili vinga mu Amerika ojagendo kula ngatiba kutekuwe lako bagaga bawela milioni 10 abalabali vinga good life nesi bagaga nemu Uganda webali abatali nabanji nyo nga abali na nabo nga bali vinga obulamu bulungi nabo webali omuntu okupangisa nyumba nokweza kyakira kizanti mugagga aba living life ndikati ajisobola nita nafuka muki kati naba gaga webali kati mugaga mubugaga bwe okusinzira nebimwetolo daizo kubanga bilioni 3 nchitundu okufuna akamutu kachitono naye ato okusinzira kubali bakama abo fotogera kufe banansi okulaba nti ato mukozi wa fe

0: there and all the Muslims in Intinda Masjid Salam. Bye bye, my friend. Bye. Bye.
1: Indeed, you came to work. Your money. So, God, I'll be able to do that. Sasira Muganda wange. See ya, Kogera. As in Gang, what is meaning at Miram Sugar? Oh, Kava. When Gamba Zungo Kava, Gambo Yanko Kava goes to Gazachimuruganda. Sajakako. Oh, yeah, yeah, or Kuisa.
2: Hello.
1: Wanje mkwano.
2: Salamu
1: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kumsalamu
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mama kandaga. Hii, ilo tumida. Tumida kukutuba ulua. Neka ambuze. Katibiyo vina ibigenda maso. Wangereze kukaroke wafe. Kari vyo vibitansi katibiyo ila chitegele kese. Tijuna yekase ila akwala chi. Yandibango vodibwa program bo wedeko. Katato ya agenda kunzi jambigiri huyu hape kola ye. Akadekewe kalituka. Kanari verao. Hey, yona ama wanji.
3: Kwa mkuu.
1: Mkuu.
3: I'm going to go to the house. Genda sule gundi yonokula banti bakolera abanna Uganda wamu kubera anti kikimu kitambula bulungi
1: tona bategera anti balayira
3: balayira niyo ate wali abantu bakansala abana
1: obakira bakira gamba baroko government
3: wanje se
1: gamba bana ababitundu
3: e ababitundu abo nabali benyiri abakulembeze kwakati butambala wano tweta gokula bati omuzikiti ogwo gunyirira bulungi nyo
1: okay.
3: Omuzikiti ogwo asadi witali ya gukolanga kuwa wekibibi yao na yola manga katiti bacha afayo hidi ni chisaa wene kula hundi yao wakati yao netu etaka uwe vitara mchibibi yao senta ye chibibi yao jeni ye choku vili ene wafe chiburi tu etaka ukula wakati inga kansaraz ya wamune no mkule ya itamu ajime ya ajimuja nyama nti chiburi wano waluwa makuwa agama agasa goku batika kwa liwa kati walawa wanunga kumutajia wanu, kumuta azu wanu wansu wanunga kwa wali share au
1: yes
3: chikube chichilabe chivye chigenda ni wansu wa share echo chieta goku batika kwa liwa wewa wakiageza koku lama nti wako liwa wabulu wa mungo nawe nakavi ya kule diyo pari FM etu yeta goku batika kwa liwa ojeno nga chiburi SSI tuweta gebi tala kukubeli chiburi SSI wa muno kubi nati waluwa kakuba kakiri ya wansu chiburi SSO umanyo burungi
1: yesibu
3: nati waluwa kakuba uja wano nga kutransforma wano chikuba chitia ni chungu wali kumukwano chiri ya uchataka chita umo geto geta au na chyo chirungi nyote mwa kazi wale funye eriwa wafunye obuzibuwe mwa kazi sari ya maweze kwa hano kumukwano loo diwano nesikiri la wansi
1: yesibu de
3: hano yeze njimi nukula mati ya bantu wafu bata ambula burungi nyomu mbela yon na kankone kubantu wangi chesaba konyeko
1: okay
3: abudu waki masuri ita japa divozi na guru asiru wa wakakoza na nuhu mzata fambio mgezi hili mtema da butambala
1: okay
3: wamu haji sema kade Ibrahimu haji Mustafa sema kule kasande sesi na watubo namba gaza binu njiwele ya runga tuwa simuera vite wai
1: limkwana
3: umuchara kufumbi nitoki na simuera vite uwo
1: uwange sala
3: ee atema atema nyizo muera vila mkanda wani
1: taina tabu
3: Mzee Ruba no muya bire nyao ninyo bimuhamudu na ajati musana salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanisa Muhammad Haruna.
1: Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Run. Mama! Esawe ne wakubira akasimu ne wakugambo why? Obadde mukwano gwa Jona ogambira ontai. Chibaita Luachi pita Iseka liyuti yegana Yesu Katumbeu Nyakubibi gina masu Alabaka Babadi babira wana Drone erimu bange Eringi zabuli wamu Uli awali adingiza na umugaga. Esawa yona. Ani ya Dusa Rose Royce. Amwanji.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa
1: barakatuh. Alaikum salam hajat.
4: Ah, zedi shekati.
1: Shekati.
4: Amina amine tezi.
1: Agambati ya shikati wa Jona.
4: Wani watu wa Jona?
1: Ndivulu unji. Ate ngo sese?
4: Shikati wa Jona.
1: Hei.
4: Ndivulu unji?
1: Munga acha ngoma.
4: Kujawa ngomla wakao.
1: Kujawa ngomla. Aliao taina waka.
4: Hei.
1: Nienga wali? Amina wale kuliriza.
4: Jaga na nyo dadi wangu kutonji alie yuki.
1: Ake.
4: Kukereza.
1: Amina.
4: Mishikati maandela.
1: Ake.
4: Na wiki nini juna juna.
1: Ii nangi ni wale kuwe lida. Kungiri ku.
4: Obo obula.
1: Kani hii wale kuwe lida nora wa juna. Ii.
4: Yes. Ni mamu wangu mului.
1: Ii mamu afe. Ake.
4: Veni ni kari yeni.
1: Olintebe saidi chao?
4: Nde waneno Eshitara.
1: Banele mwere kuwa itao mutunulebulu nji kungudeze zingira kusawe chintebe.
4: Ante mbe mkule la kuwa itao mbulichimonchi mani.
1: Mutandiki kuwa ifana biyaba antaba itakuwewe kwa umuja kakasa. Olugudoro ribize la mte mwere antara kuita mulugudo.
4: Hela tuita bali.
1: Mbuzihudi.
4: Alaiku warafumatuma.
1: Alaiku mtala. Omwana amina amina. Pati mwinanga tumidinti yewaza aldo rajo na muwele la ninga nange mpele la yo abakuze nange taito njifunye akana katide chikuwa ukubi ninange nzomu kuwa wele la badange kamba buli renu mna bubo chari kumsise kanyumidwa Wakanchi manyi wali mudani gati Jonasi ni gachi bananga sisi ni kagwe mali mugwange. Ne munde kenseke. Kitu ise mbinji. Wali wagana fata jasura kusika. Nga balamu ninga ali wali alira kachupa ali alira mchupa alira mu buseke. Wali aba rwadde. Wali waba akwatibwe bali mu makomera. Wali waba abuzibwao. Wali waba abulubuzi bu. Olaba nombaka na meri teja subura kuseka kati sawe no wali. Kati nzani. Abadde namba satu gwanga lino. Kuchumanya wendi musinge mirembe. Kitegeza achi. Koina keka ko. Akade kufunyisa nyuka. Webaze mungu ya kutonda. Hey. Halo mtonto miyomia desi mwagara na ya imbo li imbalu. Na gambo li umaba na minzani ye. Ida uwa ukula mkatale, minzani juina ya katale. Uwoli wa mwenge, ili jafuna ya mwenge. Uwoli wa mwa, ujafuna ya mwa. Kati minzani yangi ye yujenso bola. Run. Mama wanji. Mfuna iba bili mvono. Munanga abantu bakuno bakambwe abane kibulo ku mulabase kakumba ina na julo munsawo mwanji
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaykum msala munga tuina maanyi
5: munga munga jona
1: munga si gambo gambo di ajati abanchaya munga ya wu wempita mchikoni ngamba munga chila wukono wa mugamba zina ropa gundi
5: aa na ye nafumia uivu
1: ate putia mkwano
5: nafumia semu ngangi mburu wa de
1: bambi
5: isha wa de uo nafumia semu na ye mburu wa de uo na ye mburu wa de uo
1: waza dabalungu
5: isha maza denga kumina watani
1: kakulike
5: uchiri mwanga
1: jeji kusanyusa
5: Niba
1: wange ngo kudala.
5: Namba A.
1: Kazi jengu la beko ne kati.
5: Nene unya twana. Na wamba na wantu
1: wanenda. Ngusiu de sente kulete la bizi. Wa. Ojo ko e kazimbulira to usanya gwerera bugwereza kusimu iza koyanga ajuna watu omuntu rwasanya notamuyamba
6: mama
1: agamba ti juweri na magemwe ne mukozi wa Pan FM agawereza wali ku parliament kati sawa satu laba nti nkuwadde kebyo jowe bisinga ya bina kuba eja akolera gosembayo
7: owe
1: anje
7: usurutya
1: we nkugamba okole kimusajja gwatuda bakazi
7: uyutya
1: ndeka ndeka
7: uli
1: muwala wafe mulungi
7: Ogaba
1: mama maruzuku mama munira. Maruzuku mama munira.
7: Maruzuku jaya duka misinde, munira duka misinde.
1: Mabai no mumerika mwogiru wako. Naru, uwami mumerika what?
7: Iri, umana soko
1: mpia. Tayogira kusoko mpia, wagame jiwa mama zikati. Kumanda zira zira wadu. Kama ina jari, kakiko jogira kwa.
7: Erori agamba ngande munanga seka mpora wachibwe wa mulirwana tomanyanyi newo chikola chi
1: sibu enjogede nego chogede sibu
7: nego lyota munanga
1: munga achankuma
7: chiku furedi
1: araira ancha
7: mukata tuma kalizo kwa speaker wa Kiso district ngapiba na wa Kiso kuma ngo mwana uyo mwaka yake ebiri yabadde omutesa asinze kuwa kiso disulikiti
1: ok malizi luakade
7: chukuse muyoza yuza era ya afla ya nukumide kasumu nangere nyambara kasudi dada ne muwelekera ku
1: ok
7: ama uliza faru manange ama sukumu kuwa kaliza virunji vyerele
1: awa nkusivu desu
7: mama siya kusaba muka kakasumu ndamu nanga amususe
1: amina
7: Mchala wange mama maruzuku mama munira munanga naye mwagalize birungi byerere. Nabagende makka yona abantu oganda kubiba abakifana ni. Abagende makka so bacha agenda abagende makka basabire gwanga lya Uganda.
1: Kale bambi.
7: Zena nini dohoze.
1: Natanse ne kigambo. Run. Wo China kadeduka munange. Nari wana kulo kutano. Na nama uli lega sanyo sanyo muko. Lugenzo kuhunzi kasande bintu bichu ukabulu naku. Kata nange. Mbamu sovio kubeira wangu. Masima nchiri wangu. Kata wangu zinga kwa misawe meba. Mara ne mute wira da chikatano nga mute gede chimaka. Nga wangu umile. Run.
8: Iriyoma. Bwabiocha, bwitu webate, mprogramu, intanda, extra. Mprogramu, intanda, extra. Intanda, extra. Intanda Extra. Wakatinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Palo Africa Radio. Tuweze miaka kuminetano. Bedu kuminetano. Bedu. Pal FM kukuminetano. Ngatukuweleza dawe yesigika okunonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Pale FM tukutegekedde empaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutumiddwa Pale FM Schools Quran Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo Gadi binka na nama somera malala Mukusome chitabu cha Allah Aba yiza bama nuboza masene kelebu Inama somero manji gama zo kwe wandisa Pale FM Schools Crown Competition Okufa kusawa munana Paka sawa muenda Eze misana Monday to Friday Okuchani kangina kuzo mwezi munana Umwezi okuwa mukaga Bili abili mumukaga Tuninga Uwagile somero liyo Atenga uri yaku manuboza masene kelebu Agaba yizi Yonanga biwa gitwa Fidaus Hija And Umra Services Limited. Abazadde binnaalya kira kyaliwejjala na mugongo n'ebitundu ebirinaanyeewo tubanjulira essomero erya Innovation Junior School na mugongo liva ku nasale paka P6 lisambisa amagulu abiri ate guna ne ganywera okuli secular kusane theology omwana bamutendeka okuviira ddala ku kusoma n'okuwandiika oluzungu n'oluwarabu n'afuna grades ennungi bamukwasisa Qur'ani ku mwoyo kusane okusitula ekitone kye Innovation Junior School abasomesa batendeka okuzaama Sakuni wa mashikha bakugu, ababangula abana kusaidi yedini. Tuwa mwana uo, tuja kujusa. Katuwa kuandika baizi kugina mumaso, waliku sumere chari wa jala na mugongo. Okuma nyebisinga uo, kubaku 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
6: chinana mobili 05 58. Innovation Junior School in Namugongo.
9: How I wonder what you are.
6: Sadaka kuline birungi binje mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozese mali Allah jakuwadde ogule jana. Kati teka sente zo mu bintu ebinakuyamba kuno ku dunia ne ku akhira. Ngosiga sadaka ekulukuta zimba masjidi jamba ichanja. Tongira okwebaza mwenna abaddukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze nawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti Tiguno, katika noke kasera, tuongere mwa amanyi, tufune mpera, ezikubisiddwamu. Katiweleza sadaka yo, eyo kuzimba masijidi jamba, ku Airtel Money namba, 0706 73 4 7, ngerimo manyaga Power of Africa Radio. Oba ku MTN Mobile Money, 0707 71 93, ngerimo manyaga Sozi Mohamed Haruna. Oba ku Airtel Merchant, ngonyiga star 1985*#. Beba kusaba merchant ID teka mu 0950075. Ogoberere ndagiriro teka mu mwendo gwa sente. Oluvanyuma oteke mu ensonga masjidi jamba. Oluvanyuma oteke mu pini namba yo orunga chiwede fenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo mukadde wo tata we yakugenda ko oba mama wo. Tusaba Allah we na wadeyo akusitule mu byenfuna byo atera bikukumire. Zimba muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana.
10: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Asbahna wa asbaha al mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما تينا مجف قتين وانا واجتيب الله سبحانه وتعالى تزاكو أكسايكو اجتيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم دوناكو رسان دي ديرو ناكو رسان دي إناكو زوموزي زيري kumi na musanvu omwezi ogwa May omwaka bidi abiri mu mukaga wetugenda ku kalenda yaffe ey'obusiraamu deena kuzomwezi li asatu wemba seera bidde omwaka tuli mu lukumu bina ana mu musanvu twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatukuumye ffenna nga tukyali balamu tuli ku kikumu musanvu katonyeze mwenda Pearl FM ekula ly'omuntu wa bulijjo olunaku lwa Sande tuba tuyingiddewo abatwahira Islamic Charity Organization nga tuyingiddewo ne programu yaffe eya Kurban akanyumero kano twakafuula ka Kurban kadhuhiya era nga omuweereza wo si mulala okujjako Kimala Akram wamune Imamu Kasim Yazid tuba naye mu studios naye nga sinayanjula mulamwa gwa leero njagala mwenna mbategeeze abawuliza kikumu musanvu katonyeze mwenda ekkulya ly'omuntu wa bulijjo teri kiramuso kisinga beyingi nga assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh era eyo salaamu mbakubiriza mubeere nga mugitoolanga buli w'obeera ekyo kigambo kijjuddemu emikisa gyonna gyonoonya kijjuddemu barakaati w'olabanga musiraamu munno mutoolere salaamu ate gimaleeyo ti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ng'omwagaliza emirembe naye agenda kwagaliza emirembe teri kiramuso kisinga ekyo bino ebirala bineno byetugattako nti simanya good morning good evening wasuzootya byonna si bibi naye salaamu nkulu era n'abaana baffe tugibateekemu okubeera nga bagyemanyiza omwana wabanga akedde ku makya mugambe nga tonnambuuza birala byonna nti good morning what and what mugesoka salaamu akwagalize emirembe nga gwe mukadde we naawe oluvannyuma omuddize emirembe nga muzadde we njagala mbeere nga mbategeeza mwenna nti tusigazze ennaku kumi tusigazze ennaku kumi okubeera nga tuyingira mu lunaku olw'ebbeeyi oba mu nnaku ez'ebbeeyi eza Kurban eza dduhiya zibayita ayyamu tashiriq ennaku nga zo zaakulya nyama tubajjukiza nti twahira Islamic Charity Organization evuddeyo okuyambako dduhiya y'okubeera nga bagisala mu mateeka ag'obusiraamu twahira Islamic Charity evuddeyo okubeera nga ekuyambako ekisolo kyo kisalibwe ennyama esobole okuliibwako abantu abatuufu abalina okulya ku nnyama yo nabagamba bantu bangi nnyo tusala dduhiya ne tumaliriza nga tuwadde abantu ennyama abalina obusobozi nabo okubanga basala kyekimu n'ensobi gye tukola ku mikolo gyaffe wano eno fe omuntu waakola omukolo nga kuliko emmere ayita bagagga banne bano abaavu n'ateekawo protoko n'asibawo n'ekikomera n'agamba temukkiriza omuntu yenna nga talina kaadi abantu ne bajja betuyita fe betuyita nti corporate ne balya emmere ne bagireka nawo ku masowaani ne bagireka nawo n'omaliriza ng'ekigendererwa kyo gwe eky'okufumba emmere eno nga tekivuddeeyo kubanga abantu abali corporate oja basa nga bagamba nze sikyalya nyama nze ndyako katono nze simanya ate kino nga wafumbye emmere y'ompitirivu nnyo nemalirizanga bagirese ku masowaani sina kindi ne batagirira ddala kubanga ojja nabbeesanga nga bamunga tebakyalya na ku mikolo nze sirya ku mikolo wemanzitira awo n'omaliriza ng'oleese omuntu ku mukolo gwo nga talina kyagenda kulya ku mmereyo nga omuntu omutuufu eyaliridde ku mmereyo n'akusabira n'edduwa ng'omuggalidde wabweru n'olwekyo tukyuseemu sisitimu w'oba ng'ogenda ku saddaaka fuba nnyo okulaba nga saddaaka yo eriibwako omuntu atalina busobozi bwetuusaako kintu ekyo lwaki oba osala duhiya n'oyita bagagga banno bokka nga bw'owa so nakina kirabako baidhawe ne mu ramadaani nina omusiraamu gwemmanyi ye nga waatuuka mu ramadaani okugaba packages ayita bagagga bokka bajje bakime food packages naye nga gwe wadde food package talina kyagenda n'agikozesa eyo nkola si ntuufu kati ku duhiya Twahira Islamic Charity evuddeyo kuyambako duhiya yo esobole okuliibwako omuntu omutuufu osale ekisolo kyo kiriibweko omuntu omutuufu ayina okukiryako si bagagga banno tuli fenna kati tukutegeeza nti jangu tukusalire ekisolo kyo omwaka guno ennyama ekivaamu esobole okubeera nga egenda mu bantu abeetaavu nabagamba nti buli w'osala n'osaddaaka gw'asinga ofunamu kati ku duhiya w'osala ennyama n'eriibwa gw'asinga ofunamu era njagala okubagamba nti w'osaddaaka gw'osaddaakidde si yakifunamu gw'asinga okifunamu gw'olinza okulowooza nti gw'osaddaakidde omutaasizza tulina ky'omutaasizza wabula gwe yeetaasizza kubanga ky'osaddaase kyekikyo ky'ogenda osanga ku yomukiyama ku mizaani yo ekyafaayo kya Ibrahimu we yali ng'agenda okusala omwana we Isimaili Allah lwaki yamuwa ekigezo ekyamaanyi saa zino we bakikuwa olinza obutamalaako nakyo Allah ng'amutaddeko akazito akamaanyi jukiramu yamala akaseera nga talina mwana mu kuba ng'afuna omwana mukyala we yali Saara so we yamala akaseera nga tebalina mwana nga bamunoonya Allah ate omwana gwe yabawa ne bamaliriza ng'ate abataddeko ekigezo nti mu musale kyekiri aya nti Allah tayagala nnyama yadde omusaayi walakin yanaaluhu taqwa minkum Allah asinga kwagala taqwa w'osala oyongera okusembera eri Allah n'okumutya n'otya Allah n'okimanya nti saa yonna haaji ogenda kudda maaso ga Allah kati kino kyosaddaase kyekikyo ky'ogenda osangayo ku mizaani tukutegeeza nti tulina emiteeko gy'ebisolo bye tugenda osala bya mirundi ng'esatu ife nga ffe waneeno naye nabagamba emiteeko giri ena gye tusobola okusala naye ffe wano mu Uganda engamiya ntono ziyinza n'okuba nga bayinza ozisala ntono tezisobola nakuwa yadde n'engamiya yadde nnyina be nawulira abazisala mu Uganda nayinza okulaba nga tebasaze na ngamiya ziwera 15 mu Uganda kati kiri gharibu jiddan wano mu Uganda naye ffe tugenda sala emiteeko esatu embuzi endiga n'ente tukutegeeza nti endiga n'embuzi gwe ekisolo kyoyagadde kyetugenda okusalira ku 25 ente kukakadde kamu n'ekitundu na bagamba osobola okujja ne weegattira ku ntenowa y'emitwalo abiri mu ebiri. Gwayagala tukusalire ekisolo kyo akadde osigazzaayo kannaku mwenda. Tola niyo ennaku zino zetugenda mu ennaku ekumi ndowooza tutandika nkya. Omuntu agenda okusala kirungi nnyo okuziyingira ng'omaze otoola niya nti ngenda kusala, nekikuyambako okubeera ng'otandika okuba nga weetegeka. Tulina kutuuka wali kuyiddirwa ennyinyi n'ogamba nti bannange nze ngenda kusala. Kirungi nnyo okuyingira mu nnaku zino nga niya olwedde wagitodde. Oyinza okuba ng'okyanoonya ssente naye niya nga wagitodde. Oyina ennaku nga mwenda okuva kati okulaba nga ekisolo kyo kitegekebwa. Kuba ku nnamba z'essimu zino nabagamba n'oba nga tonnafuna ssente naye ng'okakasa ogenda ssala, jangu tuteekemu erinnya lyo. Ffe kigenda tuyambako okupulaninga, kituyambeko okubeera nga tukuteeka mu bantu abagenda okusala omwaka guno. Be tugenda okusala nabo twatandise dda okubeera nga tubayisa mu orientation butya we tugenda okubeera nga tukikola. Jamu neweegatte ku bantu abagenda otteeka essanyu mu bulamu bw'abalala. Teri kyabbenga kuteeka ssanyu mu bulamu bwa muntu mulala ng'omuntu gw'otaddemu essanyu abadde talisuubira. Kubanga abantu betugenda okuwa ennyama yo babadde tebasuubira na kulya ku nnyama ku yidi. Kati gwe imagine omuntu waatyo n'omuwa ennyama, duwaki z'agenda okusabira? Zigenda faanagana nga edduwa z'owadde haji munno hajati munno nga naye olwedde nga yasaze ayina ennyama mu firiji anti mwegabira mwenna balirwana. Tikamuweerezeeko kabuzi kano nanga ampeerezeeko. Tekigenda faanagana. Wabula mugenda kubeera mu complaining nti akabuzi k'oyo kaali kakapa nnyo, nyama yaako yali ekaluba nnyo. Kati kuba ku nnamba z'essimu zino tusale ekisolo kyo kiriibwa omuntu omutuufu atagenda na complaining nga alaba ssanyu lyeriiri. Ennamba y'essimu eri
11: 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 asatu mu munana atano musatu nsanvu musatu zero musanvu musanvu mukaga asatu mu munana atano musatu nsanvu musatu oba genda ku website yafe egama anti www.twahiraislamicchaite.org genda yo olabe ku programu zafe oyongeno kusoma kunteka teka ya kuruban nga wegeno kubera nga etambula tuagala mu Uganda muno tutandike nafe okubera nga tusale nyama tutukene kulevo nafe tandika okusindika ko kurubani zafe munsi endala tuchisobola ufena abana Uganda wetu eteka munti tusobola okusala Mungu agenda kutera mubaraka jukira mu akasera uwagambi anti sisobola kuzimba newe watola nia notandika wasobola okumaliriza ennyumba yo juki onakulo lwali ogama nze sinafuna busobozi buwasa watola nia anti njagala mukyala Allah yakuterawo obusobozi n'omufuna nokyala nokula n'omukolo ogukankanya abantu ekikya tusumwa fili tutuola nia za bintu wetubanga abazitodde tetuteekawo nka weefube wakunoonya sente kati osobola okusala nawe dhuhia omwaka guno. Mukirize. Imam Qasim Yazid atubuzeko oluvanyuma tusumule omulamwa. Imam.
12: Naam.
11: Buza kubawuliza.
12: Naam abatuuliriza abalungi. Muzikirize mbalamuseko ekiramuso ekikyasinze okubanga kya bbeeyi nga nakyo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.
11: Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatu. Bwakedde imam.
12: Alhamdulillah ekitiibwa sa
11: abantu baffe bagamba batya
12: akyakuumya Allah. Alhamdulillah. Obo uli awo tumwebaza. Okutusa mbabu keseza.
11: Amin. Bangambye kumasi idiawo mugenda kusali nti mpitirivu.
12: Elobu ni mugenda maso. Alhamdulillah.
11: Alhamdulillah. Tuwebaza ente.
12: Watugole kutua. Na fenituga katutekewe kuo.
11: Alhamdulillah.
12: Mungu anatu teda mu omukisa.
11: Amin ya Rabbi. Sawalla kirize.
12: Amin ya Rabbi.
11: Abantu enaku zibaweddeko
12: baguli
11: bahujaji bwa basinga batu sedda abamu batandika dokubanga batambula ndoza ebibinje ebisemba yonduza nga bikiriye baiza kubanga tebaina kusuka rwakuna
12: akuna abamu basimbula nanja
11: bamu batandika daba mulero abagenda betuita bahujaji
12: na
11: bahaji ne bahaji atinga wetu chiita abagenda okubera nga bajuliriza
12: mulimo gwa bei na dala munna kuzetugaenda mu na
11: banafe abasigadwa no mu Uganda baina nabo chance esobola okubera nga bakola ibada
12: na
11: ezebei munna kuzino zetugaenda mu
12: yadde tebagenze aiwa
11: era njagala olunaku lwa leero mu budaki kabuno wetuina
12: na
11: abantu tubajukize ku bulungi obuli mu nnaku zine kumi omubaka
12: Muhammadin
11: sallallahu alayhi wasallam biyatukubiriza okubeera nga tetubirekerera enaku ezisoka mu mwezi ogwa Dhulhajji.
12: Naam.
11: Kubanga mwezi gujjudde mu ibada muzine enaku 10.
12: Babule.
11: Ngagwe ayagala Allah kongera nokusima. Kubanga ono Dhulhajji gwe tugenda mu yalinga December. Ku kalenda ey'Obusiraamu manyiwe tukitegeera. Era tugina kubanga tuitanika omwaka omupya
12: bagole
11: na ye oba ba baswahaba tibaga yaliranga nyo mwezi guneno gusembayo
12: na
11: kubanga bakimanyanga tugenda mwaka mupya twetaga alira
12: exactly
11: ato muntu yena eyetaga Allah taina ku sura yogwa nagamba
12: talegea
11: talegea femuno moyo fe waneno femu Uganda omuntu asoka funa bizibunga bingi nasoka ajukira Allah
12: naam
11: agendo mujukira musaba ngane Mungu tamwanukula
12: ala kajiyateka o
11: tuwali nkwatagana
12: aiwa
11: tuze tusomesa tusomesa kurubani tuze neriyo omuntu gotuita nakuzino baba yita bagumite
12: nali umite
11: umite abagamba nze sijja kusala
12: naam
11: nze sijja kusala nze ndi umite nize nyama nate Mungu nga yamua kusente
12: nagaanye kuwata
11: nagaana nengo omuntu oyo aganya okusala nge saa zino wafuna ekizibu ekyemitwalo asatu akakasa asobola
12: okimala Nga
11: kaka saina no muntu gwasobolo genda ku namugamba mpola
12: nazimua
11: wallahi nazimua nzinagabo wallahi senga abantu bali bamanyi e obulunjo obuli mu kusala
12: waye
11: okuliwo musayi kulwa Allah
12: bali erekereza byonna
11: omuntu yali tunze chaina wallahi nasala
12: tayib
11: nayo buzibu obuli mu bintu ya Allah nzenja kuyita buzibu kwa abantu lati tebajja kuchitegeera obuzibu obuli mu bintu ya Allah biba birungi naye Allah atukweka ebirungi
12: ebibulimu
11: abantu abasinga ne baluza nti bintu byakwejalabya
12: na
11: naye omuntu ate waatandika okukola ekintu ekyo n'alaba ku bibala ebikivaamu tasobola kukirekerera
12: walla
11: omuntu yatandika okusala seke eriyo omuntu esaa zino nga twogera ku mpewo ng'amaze obuwangaazi bwe bwonna ali myaka nga asatu wallahi nga tasalangayo yadde ku dduhiya n'emu naye nga yasobola okuzimba amaka ge n'agayingira entambula naye bw'atuuka ku dduhiya agamba Mungu tannampa busobozi
12: kefu
11: naye ng'ate Mungu azzaamuwa obusobozi n'amaliriza nga ebya Allah tabiwadde priority budde ate ng'ayagala Allah
12: amuwe
11: asobola omukwatira ku bibi ebisobola okuba nga bitambule naye nze njagala okuba nga nkugamba obanga totunuulidde bya Allah ne Allah tajja tunuulira byo mukkirize tuveeko mu bulamu katono tukomewo tusumulule omulamwa ennaku zeene kumbye tulina okukoleramu gwe wenna agenda okusala dduhiya naawe atannasala mukkirize tukomewo
13: Uganda Halal Bureau kyekitongole ekyakakasibwa era ekiyina obumanyirivu okukuyambako gwe omuntu wa bulijjo okulondoola wamu n'okwekebejja omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo omuli ebyokulya n'okunywa olwo ne bikakasibwa okubeera halal eri bannayuganda wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna nga beesigama ku mutindo ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna n'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards basangibwa ku ploti eyokubiri ku Del Gardens okulira na bekeri kusa apolo kagwa road wetandikira okumanya ebisinga wo bakubireko ku noti 758-52-MM oba noti nya MM-233-56-M Uganda Halal Bureau ebintu ebiri halal babiteeka ka kabonero aka halal quality mark okubyawula kw'ebyo ebitatuukana na mutindo

0: olw'ebifo bye balimu
1: naye dokita twebaza omwana waffe teyatuwa endabirwamu
0: sewaya
1: omwana yagamba tindabirwamu zonna nzibawadde nga tayagala kumanya bunene bwa kizimbe na bungi bwa madirisa nanzi
0: sewaya hakim
1: naga tindabirwamu zonna muteekeeko
0: ezo
1: zo muzireke nemuleeta amadirisa tujja bba bulira ekika ky'amadirisa
0: waliwo abantu baffe bali mbifo eyo waggulu babadde buli project
1: batukolera
0: buli project Aisha Rubega teri project jituberamu na atatuwa sente
1: na hakuru umulimu
0: atuwa
1: Allah msasiri
0: iragamba akaisa kunu nikali aji kako mkatuari
1: mzimbili tafari hili
0: omulala katikiro deputy katikiro
1: kawasi
0: Buli project kebe ya yani ya Rodonga. Bebadde yeddegeya atuwadde tafa.
1: Atiddegeya ya nyoko wa kubanga
2: mu. Kubanga munagomba.
1: Aji kawasi Mungu akiriza.
0: Bana abantu nga
1: Allah fikum Allah sasulimu.
0: Mubalaba kubera mbifo Mungu akyaba kumiddemu nega bali negeri jabazi wa Mungu.
1: Dokita chetukama tuli aine chifo chonna. Kikozesi. Nemo vile chairman ngo yile chifo cha waboda.
0: Yes.
1: Mwazesu wa chairman ngo kukunganye mba boda. Imitualo ja fata. Mwaka nungu video birete.
0: Yes.
1: Mwicho nache osoro gameti muna mweti. Tugende tukole muzimbe guange. Guanga yu tujia dizimba. Gatukua sisa
0: wamu. Seko nina kuyogede. Chikakati botu zimba nge somero ni nchishuru. Nosako. Mungu na kujuru olaba akaunti yabo ya egenderera oyeri Mungu buli ayingira mu kibina chewazimba chewa contributing ako ofuna buli ebanga che
1: ati lokuta zegise online business eri wakati woni Allah
0: kuvati
1: zikira teyimirira
0: wali wa musajja omu na mwewunya na kati tuchali naye bwe tuba awantu nga tuzimba muzikiti gwali gwasomero na gamba gunonja kuzimba esomero lili gwaddi ate bameka abagenda okuyingira kati teyasa ku akaunti ye
1: oyo tagenda kudamba bega akyafuna
0: akyafuna era yomu ya kuganti mba wadde kikumi
1: ate nabi sallama yatugamba nti omuntu emali gyolina nga yiyo erimu biti bisatu byokka emali esooka lwerugoye lweyambadde ne luyulika Neo lukoyo luchari mnyumba yo Nga siru luo Uluambarambu wabazuli nga luazikiru wabasikabo Echo kubili mari yo Yemele juhuli de Nekwira mruguto Nene nene kusowani jibarita Kwa jisa wazi nukumadezi ya oru mchari na mtu teko Kuruokutano na mtu wala keika Mtu kanda nga bali ya mchari wangi Bamumbi kide kusawa kumine munga afundi Kusawa kumine mbuzi nukuruwari Bamumbi kide nga afudi tiyaru wa date ya kwezi joba abadena yuku mbaga mchara mwarabu warabu nga afudi chiche ntegeza ntie mbele jibaku nye tebe kushowani ngiri yao kumeza nga to Nigeria na yo CEO efuke yyo ngomazi kujiria necho kusatu nagama temari jyo wadeyo mkulia Allah jyo wadeyo kuyamba ye yyo na yeno jyo kora jyo kunganya jyo tumawari CEO ya basika Banange, mkwate mali ya mwe. Mujiwiyo tusikole kishuru, omulete muzaka, tukole tuyamba abantu. Eye ya mwe. Kubaru wachigi yo, jogendo kusikarangu, ofunamu, empera. Na yeri endala yo, na siji yo, na njini yo, badala. Ero nafa woti nga batu nda. Orufa woti nga baramuza, bayuguruza, koroboza nga koroboza. Na yeri yo, tiriaji koroboza ako, ye Allah jikumanga wajmua.
2: Okay. Achikumu sambu katonyezi mwenda pale FM kwetuli programu ya Zaka, House of Zakani of Uganda, kwetuli anabu wano, simu kanzi kuongele li 0 msambu 0.

0: kuchikumu samba kaumuza mwenda pale feme kula liyo mtu wabulijo wali full time sport nze munabudaka gadunya Jafari tuberao nga wetubambaga mbulu njinyo wana alina berao alikovu Uganda berao then ni wana sozi na ya berao netuba angenso nga wazito tuzibe mbeta mbulu njinyo na dala ebi mzanyo abali mkatala wena kasero mwebali nyo mwebali redala abali kawempe mwebali nyo mwebali redala eh
1: ba wangu de chikopo
0: hey bacho wangu de naye ate ntidem ntabale meseza shi corporate okuwangula chikopo jazaje babadde bambadde tugenda jira ba encha nga waliwo timu ezamba
1: era waliwo ya jambala ku weekend yewede
2: eh
1: hey. Waliwo west ham naye jayambala kati otegete ntu
2: ba mukutula
1: eh hey, ba mukutula
0: salamu alaykum
1: Obada badada de ku bana bano onachibuzo badogo ziza ku bana abato
0: nti chitofu tutwala abato
1: yes back in the days to try what world regulations kugira Africa Friday is we afeng Africa
0: okay
1: fe to twitter mitendera manje chitetera chatwitera mpala abantu abakuru back in the days the try inanga o platforms za bana bano bato
0: okay
1: nti nga bana abato bayina ba competing ira nendo za tujja kwebaza mwami magogo ne 45 bageza okubira nti kino bakitereza nti abana batwa ina ibavuganyiza
0: okay
1: nura bantu bavuganyiza ngabazungu raba chikola nti omwana je bamulaba bamulaba samba anda na samba anda na samba anga ne timu kuyigwanga bakola chiba competinga nti lyo buzibwa banga nti twa ina nga utubira bana bano ibaina competing nti omwana twagenda ngomulaba nti mpira agusamba ngali miaka 2 mu 5 ainga fatu mwagala ku under 17 we singalanga tumuze ku under 17 nga mukuru
0: yes
1: atiane nchite ntia ndirane ne byo mufunira bifana we bicho nti olokuba kigenderwa cha under zero siku wangura buwanguzi kwa cho bana yele najide ya wangura nyo under Ani gani wangu kwa anda mujukira.
0: Nini tuina World Cup? Nigeria yakuwa rujenti na
1: tuina World Cup. Aha. Wote tuina World Cup. Ngoto sulo wangu la World Cup wa anda. Chitege zanti tuwaeta ba ntubachi.
0: Batofu.
1: Uwe ba kuanga nga Spain. Uwe ba kuanga nga Germany. Nti Germany mujukira mu mwaka gwa bili.
0: Yes.
1: Nga World Cup aganye. Inga ba finals ninga timu tira ikaburunji mbadawo ndi badawo bana batu bantu ba ozi ba bali wansi ni bali mwana ndi ba jamu ni bateka teka yeye baba teka teka bi yali bi mekani wa Brazil
2: bi
1: kubinena ni bapo mtu goro msambu
2: bali mza bili yedi bagana bili mukagira bakomawo
1: yitala
2: yitala
1: abakube
2: abakuba
1: ngati batedde wacha nini bagama katuina kudda okola chi
0: tulemeze
1: kati tikendo cha anders no siku wangula buwanguzi okuzimba chovola ba obusubugenze bukula mupira kavuba gambia yebadde kola burungi nzinake gisengena mu andaze yes. Time kwanga yakute kola burungi nyo oyesubi nti manse nyake jije 5 olokuba bayina enteekateeka abata abarungi bagenda kubeera amanyo nokugalabako same to Uganda ndi Uganda timu ya fete kula burungi nero kuba buruola ba mpira ji anda mu Africa Uganda katujiraba
0: yes.
1: Naba zinyobalanga ba promisinga
0: yes.
1: Kati watu te abantu bakutu Uganda chifuna mloko kutu abantu bajja myaka ejo emyaka jabo ujitukiddo ujigendo tukira emyaka 5 maso ugenda bafuna so ekigende rwa bembe kichakta wanyanga twachitegira Africa twaluzanga kuwangula kacho vula Uganda twalanga abakuru ninga watu kendo kuyaba kulu atinga ego ya mayuni
0: yes.
1: Ngego ya mayuni so ndoza wakati ni wone edition ezakolewa bwa kuma kubakata MRI akakebira obusomyo wakati bakebira wakiri
0: bakebira mukono kuno gwale
1: fitiwa bakebira obusomyo
0: bakebira obusomyo
1: bakebira
0: ngo soseto se
1: yada gunde dake duje maka mwasa bako anda twasabira anda ngabaisa wo mukono ebeti kali kutwaka banga na mayi ngabakuru bakubanga abatomode mukubira ddala babali abatonga tujide myaka ejo so kati chatelera muko era sija gamba twizi batufanana nganga abakuru nifu ya katuli batu wala timu ya fi
2: ya wazaba kufana na ngo mkulu
1: ya wazaba kufana mbele kufana nyango mkulu kata ba Travis Travis banga ya kubido kutimie guanga
0: yes
1: uunja muka lako chile ambo chingo musanze yuri mle man katufetutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut ku national team nyaka tikenda ita wanita nungu gugamba mukadde
0: antu fetu tandiko gamba enkula he nunchi
1: uchitegera mujamu ita mukadde nenga akuchi Mimi mfana ngekula chinge mtute side yeyo. So akende kutimye guanga na iba na ifana na mtu. Emiaka jisemila rangee tanu. Sinza bawa kwenye mjulizi. Yes. Mwenye wakili ere yeno. Pwa pata junior league yeyo. Niteka tekeza jazijia mpura mpure. Zigele zijia. Perfumi yaba tuwe gende teke wawo. Atusubodu kufuna habana.
3: Atuleta nefufa master plan.
1: Aha. Katono nyo. Mm. Katono nyo. Kakati wabuzi watu ina, tutaibatu wabuzi chibuzi chukure nyo. Nti okukumara na bano.
3: Yes.
1: Performance ya abu wano kuanda.
3: Mm.
1: Tuina akademi zituwa mekungeri kambio. Yes. Ndati nga bula wabazanya wababu ugeri.
3: Mm.
1: Tuina umulenzi ya kubaguzi, tuwa tugenze mchikopo chiuka kuhuza.
3: Mm.
1: Ni umulonya kuda
2: kutu. Cleric. Yeah. Under 20. Ya morubie kwasu.
1: Ochitegira. Neka tukwa chini. Kati wabuzi watu olekede. Kukuma ba performers ba fa ba kuzo burungi. Mm. Yola spend wage chikora. Spend yeye mkuu example nunchi jola yuo.
3: Yes.
1: Bana bana mbapa langu basi mbamu anda. Mm. Nimefu nengi jiba moodinga mlewa kuata. Nabateka. Nga performing ya performing angeno. Katasiki fufa jena ni imuami Bashir.
3: Yes.
1: Bashir. Bashir mtiaba. Bashir mtiaba jaina. Kulaba ntuso kuhu transferring a performance ene this pub. Yili wano. Tumia fia sembi ya genda ya liye kateyo. Jaya performing ya mtu. Tuwa garabana angaba tano au. Tukala miyake tano. Na iba kubenu kutimu.
3: Atene chiru nje World Cup ya genda bera anga obli mwaka.
1: Aha.
3: Kakati chuchite geza. Ntinazino qualifiers. Zikenda bera anga obli mwaka. Chiba chikipinga basambi bano nga bali active.
1: Kati wabu banafe abakole mulimu ja social media bano abajja ba bana mauli ba social media. Mm. Wabu mvuka kuenda boku agenda akwata abazanyi baffe. Naba kuba bifana nyinga nti ono musajja mukuru ono akwati mpira ja bana abato.
3: Oba yita ni kado.
1: Kati zisimwe zigenda ni washi.
3: Na dala mu jama somero. Zisimwe
1: zigenda ni washi. Aizo kuba kala yamba ko. Wewe waita u. Wewe waita u. Jema sumulu kuna gai ntibaida nge jibaba kuatamu.
3: Okay.
1: Tutusha asumula katukubba nyo miaka.
3: Yes.
1: Nuhu bie nyo itau katono.
3: Wanari, wetuko mao submission yo kwecho. Otubuli li, ugwe chitufu chino. Aba anabo bakuru, waduwa guru kipa gwe narabie. Yali deno kwa man of the match.
2: Mwangola.
1: Niti mkama baji gobe ya gini. Na yele siwa kuru bie.
3: Yes. Bili abili mwena. Waliwo tournament jiali mweyo qualifiers zeri
2: na msa jamulese ala banajeria busweche batuagaza
3: ku shoshu wanali katukomeo
1: wewe mnajiri
3: uyagala kulumba Nigeria katukomeo
4: Okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza muziki tiguno katika nokeka sera tuongere mwa amanye tufune mpera ezikubisiddwamu. kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel Money namba 0708 73 9 7 ngeri mu manyaga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 10 7 23 ngeri mu manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga star 185*#. Beba kusaba Merchant ID. Teka mu 0950 75. Ogoberere ndagiriro. Teka mu mwendo gwa sente. Oluvanyuma oteke mu ensonga. Masjidi jamba. Oluvanyuma oteke mu pini namba yo. Oronga chiwede. Fenna wamu. Omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo. Mukadde wo. Tatawe ya kugenda ko. Oba mama wo. Tusaba Allah we nawe deyo akusitule mu byenfu nabyo atera bikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mu jana
5: Kuyumi bya misengo kai kutusako ngabwe bya bade biri babicha umuntu mupira basketball tennis ludo volleyball tennis motoka sampaka
6: Gwe nango olumizibwa byotategeera oyikibwe bogomo osanyalala ofuyisa kumokomo olumizibwa mondira nandichi ogwa mwa amanyi nonafuwa nga tolina kyamanyi kyokoze wetaka kukeberebwa otegeera kikusumbuwa musawo Shifa wa QIT akuyita ku dwaliro lyabwe erisangibwa ekamoja okumpi n'essomero lya Kitante akukebere oluvannyuma akujjanjabe bano balina n'ebyuma ebikebera omubiri gwonna ku ssente entono ddala olumizibwa mugongo oba prostate kubira musawo Shifa kati akuyambe ku noti 75 2 3 5 oba noti 78 1 7 9 3.
4: Omulimu gwa mawulire gunyuma nyongo gwinamu obukugu mukugasaka okugasengeja okugasunsula kusana empereza yago obutakusa muntu yenna atengo jeye kinyusi kyensonga atenga kumulembe guno guli digito buli omu yafuuse munna mawulire abasinga bibaviriddemu obuzibu bungi basibiddwa bakubiddwa abandi ne batanzibwa n'engasi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munna mawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa kodyo ngotendekebwa abakugu abagakoledde banga dene nga kyosoma kyokwatako ogenda kuyiga byonna ebikwategana n'omulimu guno gwa mawulire omuli okuba obulango okweditinga ebifaananyi okuweereza ku mpewo kosa n'okusaka amawulire kyangu weewandiise katikatikati ku reception ya Power of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 0705 85 19 oba ku 0752 10 12 fuuka munna mawulire adda Kuchikumi musamba katunyeze mwenda Power of Africa Radio Ekula lio mtu wabulijo
5: Okufedini da Ama ulire gako langa chine ninyo Okumanyi sinsonga Okusomeza Okuwabula Wamuno kutuye mbako Okumanyi chidako Mkono kwenye mpulitisa Kuguno mwalembo kwa teknolojia Uchimanyi tibuli mwantiena Asoburo kubamu na maulilo wensonga Era kore chamanyi Okuyomba kususate Uba mchitundu chimwa wangalida Singa bafuno kuwabula Wamuno kutendikibu kwenja ulo Fuka mna maulida dako Pala Africa Radio Numutema kwa yonga bulijo Tusisemu na te Okuyomba kususate ya fe Ukubangula abubona, abasobora, abalinebi tone. Uwamuno kwagala, ukukufuka muna maulilo wensonga. Kukuno mwenembe, janguwe wandisi wanukupalo of Africa Radio katikatikatikati. Ufuno ukubangua, fuka muna maulila dako, ukuminyebi singawo. Ubu kwebusa, kuwa kunoti musamfu noti emu, anamutano, chinana mbiri, kumina muenda, fuka muna maulila dako. Nepal of them. Ochawulisa. Program. Full time sports. Ebyemizanyo ebimalayo nga tuli wamu n'abakugu mukutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizanyo.
3: Ah. chikomu musamva kaumuza mwenda pale FM kula liyo muntu wabulijo osobola tufunira ku www.palefm.ug osobola tufunira ke atera otobola tufunira ko ku pale FM news na yo jetuli ku social handles za fe ku TikTok pale FM news jetuli live no abagala okunda bakonga we nanyekana kanyenga we nanyumi abagala okulaba kubwana ali ne bwana sozi osobola genda ku mikutu ja fe jejenja ulo ajja kuba tulaba bulungi sife busajja sajja boyitakeyo ku kubono roga genge atuli basajja bagumivu bulungi naye nga abali mu fe byenja ulo nga mtu wekumideko webali nyo webali ddala okola cha tendo nyo abali mu butale obwenja ulo abali mu garage ezenja ulo webali nyo webali ddala aba waliwo na abana ababera ku digiza abwe oba kuzugu nga bazogera njogera enaku zino nga sebo bachajinzo obusimu bagamba tubalinze tubalindide ddala okubanga tubalabako then afunye ekyokulya nsubira nti osobola kiwako ku munno zizene dakika ziri munane zakaita ku sawa omusanvu ate no n'okuwaayo wano tuyina ekitambula osobola okubanga masijidi jamba oteekamu ejjamba ne tubanga kitegeeza wozimbira mungu naawe asobola okuzimbira obulungi ate obanga oyinamu ebikutawaanya byonna n'osaddaaka nsuubira nti buli kimu allah asobola okwanukula naabanga sebo naawe ku lunaku luli obeera mwesimu obanga ebintu ebimu abikwatako n'obanga naawe oterera bulungi
7: namba tuzibawe z'okusaddaaka ko noti musanvu noti mukaaga musanvu nya mukaaga zero musanvu zero noti musanvu noti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu noti musanvu noti mukaaga nsanvu munya nkaaga nsanvu oba MTN ya noti emisanvu esatu kumi n'emu musanvu mwenda abiri musatu noti musanvu musanvu musanvu 11 79 23 ye nteekateekeyo eyokuzimba masigiri jamba jamba
3: masigiri jamba kati nojjukira wiiki okutandika n'olunaku olw'enkya lwaki wowaayo leero kitegeeza kutandika n'olunaku olw'enkya ojja kuba oyingidde mu abo buli kimu ky'ogenda okukola mu nnaku zina ekkumi kijja kubanga kiina
7: kikubisibwamu
3: emirundi n'emirundi kakati no
7: gateko ofuse seka oso mumpola mpola
3: seka nedda
2: seka seka jafile
3: nedda obudde buno bwetulimu bwakudde eri mukama ate obudde tebugenda ngako ate tebubeera
7: ate mungu yakola eduniya ekyuka batwanu nga twogera off air nti mfakti wiiki ng'emu bbiri ng'ebakubuuza speaker ddako oyina gy'osonga naye kati
2: kutesawazi
7: sibutaddako obuzi
3: kubanga sebo bwanaali kubanga ebiyungo bye byonna bikola nga kituufu
7: osobolamulimu amati bapiikingamu nti ensi ekyuka mu speedi wekyo ekyuka mangu
3: babitegeera naye
7: ensi eyinenge gyekyukamu
3: kati imagine wobanga kituufu osaddaase
7: omanyi basobola okugamba foma gundi ngobadde kati ensi ekyo bwekyuka ku revyo bwetukwedukira tebakitegeeza oba olina kyogenda okaa tugamba wano ku pale FM kikole mangu ale kikole ki kikolerewo
3: oyinza okuba newayitawo esaawa bbiri ne bagamba mungu amuwa ekiwumule
7: ekyo anti mbadde ngamba nti kati oyinza okubuuza abantu kimugenda okuba ngaekikopo nga basonga mu shikoporate naye tugenza okukera leero ngakawnti ekiwangudde
3: era oliwo ku mukutu gye mbadde saawa zibadde nga bbiri nga waliwo abawaga bagamba olwaleero ensolo ku kizigo zigenza okutuuka saawa ttaano mukaaga
2: nga
3: omubuuza kye tutagamba oyo
2: owenyonyi nga
7: yegitaddemuabaganda nti nyama ntono okaana erimunkwa ate mandisi erimunkwa waweti enywezeza einawo ebibiri einawo obutonotono bweyina
3: nenaffe tulina ebinene byetusuubira
7: andi kati bwebizibu
3: ebyoera
2: bagamba asuubira akira akuma
3: naye kati ekyo kibadde kyet bwanaali ku nsonga gye tubaddeko bwanasozi ebyo yabireeta
7: twogera mazima
3: yabireeta
7: kweka ensi ekyuka
3: nga twatandise sheeno ayina engeri gyakulembeza amujjaze
7: nenenyenjikulembeza ddala kubanga neyakuba liverpool yabadde mujozira we gutyo
3: kakati nga waliwo abagamba
7: kitaka
3: tuleese agenda obbakuba tuleese agenda obbakuba sizoni ejjo ekikopo kwetuli wama bwanaali ensonga ya abaana tutwala bakulu tutwala bato mbeera ye
2: No, otunulira ndoza kibadde kibadde ku lukalu lwa Africa naye ndoza mu kontina ku zino badde batandise okubanga bakisalira eddagala because abangi badde bebuza lwaki Africa banga lyonna lyonna tetunafuna mu ggwanga lisobola kubanga litwala empaka z'ensi yonna zizino zituuse zigira kubanga zijja mwezi gwa mukaaga naye okusookera ddala nti tubadde tetunawa nnyo maanyi mupiira gw'abaana bato na kuzimba muko mupiira gw'abaana abato ne wano munda mugwanga nja kuwa ekyokulabirako nti emabegako ko wali eri nga zino ziriki afuva tenaba kubanga ezireeta n'abakyala bennyini nti obadde okimanyi nti omupiira gw'abakyala mu mawanga amalala ga Africa ne mu nsi yona gubadde gwatandika dde okubanga gw'amaanyi naye wano munda mugwanga jujuzi wane n'abantu batandise n'okugamba nti mukyala ffe tuyina bantu balina endowooza nti omukyala asobola okubanga akuba omupiira naye ng'ate ensi yali yatuleka dda nga baatandika dde okubanga mawanga nga ga amerika nga n'ebikopo bya nsi yonna yonna babiwangula ku sipiidi ekika ekyawaggulu ennyo kati kyekimu wano munda mugwanga nti mpira kugwa abaana abato tubadde tulina kubanga tuguwa nnyo budde naye otunamuko n'emitendo egiteekeddwawo kuba kati abaana batandikira eno mu masomero nti amasomero ebbanga lyonna lyonna ge gabadde galeeta abasambi wano munda mu ggwanga erya Uganda twabaddewoko nti ona asobola okuba bakubi n'ebya akademi nti akademi zaakajja mu kaseera kano n'akademi ezibaddewo era zibadde entono nti nga n'eziriwo zibadde tezisimpandiise nga ekibiina ekikomera omupiira tekizimanyi then n'abatendeka mu akademi yennyini nga si bateeketeeke oli nga yajja mu bizinesi ekankuŋanyeyo abaana ku kyalo basadde mbasabe ez'emijozi n'engatto n'ezigenda okukuba maaki naye nga n'obukugu obwanga yateekeddwa okuba nga ateekateeka abo abaana okujja ku akademi nti akademi zeziriikiriza naddala omupiira mu nsi kibadde kikyatukubyemuko naye otunamuku okuva ne basobola okuba nga baleeta enteekateeka eyo bali tugezesaako okuba nga tuteekako pefomansi n'okubadde nti tebibula kubanga ensonga eyo nkulu nnyo tosobola kubanga ogiggyawo omulundi gumu nti oveewo abantu abakulu bame nga tebajja mupiira because idea gye tubadde tukiina ngaffe abafirika then n'okuwangula ennyo nti ebyonabadde bitukuba omupiira gwa wansi kuwangula nti omwana omuto emyaka under 15 under 17 gw'omuleeta omupiira omukuba nti tugende tuwangule yensonga nki tubadde twana omupiira omubi mu Uganda nga n'abatendesi balina kiri eri kubayo obukubi omupiira tuwangule so nga omupiira guno gwakubanga oteekateeka emigigi ekigenda okubanga kijjawoko maaso mbadde ndabako ko under 17 Afcon yatandika 1995 naye mbadde ndaba twakapiyalinga kati mulundi guno gwakusatu ndoza 2019 munagana kwasa oyo gyobadde oyogerako ko gye bajjamuko kubasambi ne babagaana twasobola okubanga tumakinga debut mu mpaka zino eza Africa then ndoza ne 2025 yabadde yakoze ebyafaayo ebyamaanyi infact ndoza twangula na Tanzania mu sekafu okubanga tuyitawo ndoza bajjukira James Bogere yapanegozaali Mustafa Patrick Zali Biri nadana mu tournament eyo netusobola okubanga tukimakinga paka netwasobola okubanga tusamba akajji netugenda mu kikopo ky'ensi yonna era baboogera abo ba Ismail Bulala ba Richard Okero bonna bonna nti mukonyeko ne ku nsonga y'okubanga tusigaza abasambi baneeno nti amawanga gali agatusingako gabadde gajja gakikola badde mulaba eggwanga erya Ivory Coast ebbanga lyonna lyonna nti badde bateekateeka omupiira ndala nga bayitamu eyo academy yaabwe ASEC Mimosas gonna gonna generation zibadde zijja zivaawo kutima eggwanga erya Ivorian bano bayeyature ne bavaawo baluna kolo ne bajja basolomoni kalu ne bajja badidieto kuba bavuddewo bano bapepe bazze bwe batyo kibadde kijja kijja kiddiriŋŋana the same nga ku Nigeria ku zi Senegal baliyo sise bazze mu biri ebiri bavuddewo bano basajja mane babano bazze ne basobola okubanga bateekako performance nti bo babadde basigalanga tracking abasamba abo ni wano mu Uganda nti abasamba fetu bade sigalanga te tuba tracking kati kwacha kulabe ko Alan Roth yavabu vimasomero wano najja kutimye gwanga na ye Alan Roth ne kutimwe zibade sigadde nga tugenze mafon tiaso de kubanga arabikirako kati chinza nokwetegereza kubanti bado babogere babade bafunye ko kubantu abakugu mu elikambye ne babateka tika nti bo bacha solo kubanga bakomawo na ye tunulira under 20 ya morebye kwaso gananga tukuba manyigana gigamu ku mawanga gabadde amaduli mpira gwaba abato fakite yes. Nina afko nyenye nje tulimu ekikopo yakachiwa ngole mirundi ebiri Gambia mirundi ebiri then Ghana Mali mirundi ebiri ne Morocco yakachiwa ngode nga defending champion ti under 20 hiyo nayo ne yali kava fuka bali ba manyo mpira bali ba Ismail Mugurusi bagenze ko ne Mugurusi mpira kuganyi bakomyeo kila bungaji wa Baderi Kakoza Richard Basangwa mpira nekugana nti twagaana okuba tulina okubanga tuteekawo kenkola yokubanga tusigala tugoberera abaana abo kusigala okubanga tuteekawoko performance naye nga ekyabantu abakulu tekisosa kubanga omala gakijjawo kyetaagamu ebbanga then kebaleete ng'abaleeta abaana be era Africa wetunadda netukosa tute nga nzijja kwebaza nnyo Patrice Musepe ndowooza muko nti wetundamuko kuba CAF president abatadde omupiira guno okubanga bagukulaakulanya ogwongerako ko ogujja ku step omupiira gwafrika ogujja ku step endala okuteeka ku step endala abadde akikoze ndowooza ng'ogyeko bino ebyabaddewo mu Africa Cup of Nations yabadde mu ggwanga erya Morocco naye development omupiira gwennyini essente mupiira abadde agezesako okulaba ngaate guyimuka ogw'abakyala nagwo nti competition zijja nga za mugiriŋŋano then ne omupiira ogw'abato gwa under 17
3: Under 17 bwetu tuli mu kibinja B nga tuli mu Congo yo twamukubadda and then na tubera mu Cameroon oyatukutte
2: leha mukubadda satu
3: Cameroon yono yatulete kale aina ngere
2: ya tukutte mpira kusemba yogo ne timegwange ya Ivorian twins obutava mu kibinja kino because tweta gukuba ivale costume mpira
3: kati choka mata tusobola
2: anti lwachi tusobola kupanga tujitawo because Kongo tana kubayi mpira gona, asamba timye gwange ya Cameroon, mpira ugusembayo. Cameroon ya tukwa tide na tukubo mpira. Pabade tuweta aga kabonero, mgemu ye gwange ya Cameroon.
7: Mpira tukubuli ya Ivory Coast.
2: Anja Ivory Coast wa mkuba tuba tujita uwa. Waji, nchi Cameroon ni wakuba Kongo, ajagira kubonero mkaka. Gabula Uganda, efisa uwe, efisa za goals bili. Ate Cameroon ni bambu banje uku gore emu. Na ye, utunurira timye gwange ya Ivory Coast. Tana kwa mpira gona, nabade mutune ko kunsamba ye echa mazima gigamu ku mawanga gali mu kibinja cha fama zibwe nyaga ali twike okubo mupira game ya fesembi nga tuzanya Cameroon midfield ya Ferrade mavukanga ba Muhozi then bado ba Ngobi Owen Mukisa baganyo kubanga bakulietinga emikise je jivamu kugononga game ya Congo yali nti tusafake digide nyo na dala mu game midfield eno kwade tumoza abadde man of the match naye emipira ejo kutuka mu ntabwe
3: tibade jivanye muko timu eruzinze match wefuna man of the match
2: anti tubirabye
3: chitegeza
2: tubirabye ko gote kirabanga ko
3: the best team
2: chitabye lati without egamba kirala naye nze kugamba lwachi tetusode kubanga tufuna akabonero ne promises atunti tubadde emikiseje jivamu ko kugolo kugolo jibadde jibuze muko kusinzira engeri jitwasema muko ko kubanga konge mikisajari wo ila kwenye mikisa kumpi twa ine mikisa ngamu nana ejali jino kubanga jijwa naye satu jako atampira ne kwata katimba so wanu ku Cameroon ni chiganye muko ne Ivory Coast ndoza mu kontutu nzo kutamu kuba mpira naye tulina kubanga tulwana okubanga tujanga abo okusatu abayina obubonero obungi kuba ekyo nakyo kibayo kiki aliwo
7: tujayita bayamwe mulimu ibale tujayita
3: ne tournament yewedde era twagira mu ebyo omugenda mu World Cup ate era ne tutuuka yo ne tukola ebikuno
7: tugenda ku kirala
3: Kakati obwe bityo osobola twegatako ku 0795090082 kitufu tutwalayo bato oba bakulu then nesonga endala osobola genda ku Pale FM News ku TikTok notekayo comment yo atuja kuba tujidamu oba osobola genda ku YouTube yafe Pale FM News nayo netubanga tusobola tekayo comment yo netubanga tukudamu bulungi Bwebi teno webi tambula.
7: Yes, Rodi Bazida. Hello, aliku simu.
8: Jewa ni simu.
7: Kalo, which tiwa?
8: Charles Kabugona teti wakarigastia. Jawagira viro kutali musamu.
7: Agamba cho wenchima.
8: Kese change chente sa. Bako chiba suwa na awawan. Baloku, kiba ina chiba chako nyo. Tuli na wano mwore vye kwa suwe ya tutu usa. Ono kata inawe ya tutusiza yetu esivye nyo kuwa coach kuiganda kukubwe under 20 wa coach awewe mbaliti inawa saji hawa coach hawa wana hawa tusomono hawa manjibu ni mwana wana wali wava wasubuka kati mzenda wanga tuwali wale kikikaza wa coach hawa fava wano jitu wanga okay. Tuesiva nyo kuwa coach aline
7: kare waza message ya kabugetu swa vila nende kwangi nzale chiri nyo kuba coach ekikuru kimwagala mwagala ki kitwagala bana bano kubati kuba umbira kuba fujja mu kya makuru ani akikoze inaso bwo chikola ekikuru kwanga ligenze mas no funa mu singo kubira ekikuru ndoza chinzo chiri bali nga target ya finger bana Uganda
9: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
9: Mwebale kuweleza.
10: Mwebale uweleza sema.
9: Eh, Ruanga Abdurrahman wa gaganzi ndio anakawa mbuya kumubizi.
10: Ndio.
9: Eh, kakati okusoke ya daladala ama zimakawe nti ombira ugafogwa Uganda gweta agira daraba nasi wano benyini tegera umana yogere kochwe olimi lwa tegera lekani umana jamu gambolu ama mtu mairu zungu sozi mkubuya ama alamu tima mairu zungu bala wapajewe dokolo tima nyawa tima mairu zungu mama imimi zawe zairu anu haji wapu na wakochi ba avawa no jafune chukule chutrufu na hiru nada mbano abazungu tucha asemba nyo kama
2: bana bari masomo ba student
10: atere mimi bari Uganda tuina nyo tuna chintu che twalemera mu ekintu bana abawano abawano abawano represents tulaga timi gwange ya Brazil ebonye ebonye ngino nyo mutende usimiza solo bagado ngaba no bari mede mu cheba Brazil wagala mu Brazil wafuwano wagala mu Brazil wafuwano uwo mtu anga temuinao ngatwali ani bungereza baina abe mputu abangereza twagala mu wafuwano twagala wafu net banunja abapo kibakoze ni wagamba haa tuino kutugendeke jamani
2: katuletomu jamani
10: batuweko kumu jamani
3: kwa ya galiza fetu wa galize kwa bafu
10: hanti wa kwa gaza kunzo bao na ye chikuzi manyo uwene chigende liwa tutula yotu katugeza nito yoneo chigende wa chagenda Kampala tutunuli uge uche chikurute Kampala chikuru tuse Kampala obo kweseza boda boda obo kweseza moroka egendo kutuse Kampala yensonge nkuru okay. Ni fetu wakala nyo kugamba nti haa fetu jiba bigere tuja kutuka wana bigere au tutambula nanti kati fetu wesipako chichafu chichafu au tutambula kufa wadene dajajangi ya tambula nga ukutamuzu wano kazi no karo nya boda boda
3: wana sosi waliwa yensonga kati zitambula Real Madrid anda utuba tuambuka Real Madrid okubanti sawa yonava andira angirira Joseph Felix Mourinho then kalabu ya Chelsea
10: kiza nshenge kuna bauliriza kano anja nshenge kuna bauliriza kano nti weekend yiri ya guwa omu zanyi wafia wangu le chikopo cha aliji tuwa tumungira kwa nomrenzo yobogere wangu le chikopo cha aliji ya guanga mskana vyeyo ya budeni ya wangu le chikopo cha aliji na wangu wa mudali just za yamba wa mudali juro yetu loza tukenda laba chechi mwe Scotland mlinzi wa kupata kuba mpira na inga wali yao
3: ante no mkuto jenaba dene bagamba kebaganya no kumusoma wadde ko katebe tebasubira kuwangula
10: iya to baba bafuse barogo ne timu ya Scotland ya mlinzi kasimato timu ya chapira kaganye
2: That's
10: mpira ije kulembede chibinje chikwembede ro musi half ya season hiyo nene bade yeri sample
3: ekose muli chipo
10: nitulooza ndi chiwede banayo kwa tuli mabega wa timu yo ne mwe timu bote baba na bawagizi ku social media kuno nene tulaba nayo kana so tubako banjo nene ka timu ka bogera ako nene tikai na bantu banjo nokendo aba following nga nayo kana ba ka timu ka Batonika mu back off yani
2: mugundi Davis.
10: Davis. So nga bale ukana tuko za au akajinja kafau nga katimu kaoza zeba forwards au baiti divunyira kana inoza na wewe gamba chiyo checho.
3: Kadne no mu Uganda. No baulira buulizi nti omwana wabwe aina chi yakoze wano. Mata andiko ku following.
10: Nga katimu kaka hatsi kamyo muzanyi kwa mwezi Afrika wa mpira aina iba kubate bitegerekeka. Bakole milo muzanyi tugendo za bagenda guwangura kwa kana baba 13. Sio tukina damu ni chukula chi?
2: Nchiria.
10: Nchiria. Tutuwa sana zingawa na yunga mpwa mbude mwikini nga tuturi burunji wa tuza na tuwe na formula agendo kwa ambalo mudani. Mudani simu angu wa kwa ambala. Yes. Mwa wala lijia yu mulankingi za lijisinga mwonsi. Tesu kabi higa soka.
2: Yes.
10: So mba mbunu mzani mwoni jesu at least top 20. Chiba chiba zama. Tenu ni ya boge na yeri mu top 20.
2: Yes.
10: Mba msukulu kubamu na mzanya sukulu kuwangula. Chiba chitegeza. Chiba chitegeta ku Uganda. Yes. No mzanya nga mzanya basi kubamu kwa tako. Necha mato. Nibari wangu delichi. Yalifunye mwamu dali. Na yawa itagenze masu na kuze sewa nyufu ya gina masu na kubega tako.
3: Pongere jetu wa msuviramu. Yengere jali ya
10: fara mjiava. Yes. Nibia kuna kutimie guanga. Atwaru za agenda kubeira impactful ili club ya Hearts.
2: Yes.
10: Na hiyo mba kubakuba tendesi. Msume sabamu nguyo mweza nyao, na hiyo temuagara.
3: Ngata sobala na muko zisa.
10: Nga bibira wao. Ae, nyingi jajamu, nti jajamu. Sisi njajamu nga timu yekola burunji.
2: Timu yekola burunji.
10: Nga timu nga chisimu nyo kumuteka, okukola chi?
3: Okudisorganizinga timu.
2: No,
1: I'm talking about the team.
2: All hats a cause of Urunji, Utunja, budget year, Celtic, and Rangers, and a vessel of Kora Kuchisawe, Nabanibaina, Rosa Munches, but the Ebade Muru Dengizet, Kupagara Chiba, Naye,
1: oh, I'm a woman.
2: Mubi hati ba mukute kusawa
1: kusawa simbayo
2: ah wakanda mama nyofu kila wengine ezomo biziba na kachilasi abadana
1: ne ba mukwata na ba mukawunye muagasa
2: kujia tiba muleki demirembe
1: akubo muna kuta
2: chicha yuko kana ngapi genzo yebicho ngetitufu nyumba na Uganda
1: webicho webiri wali klabu ya Arsenal yegamba yetaga Matheus Fernandes okuva ku klabu ya West Ham midifaya wawe yale meredwa ne golo nga basamba West Ham ne ngambo mwana ono olokuwa yale meredwa kati bamuleta then ne kirala
2: kile tugende ko mu bulango gwe tuko ma abazanyi abasinzo ko bulungi ebongereza tubogere kao nalabirisia from yao wa
1: nabiye ko no wa kuri wa karo kali Karukadi agamba na ubagamba ati bamuwe
2: karochi
1: karochi katigede
2: bwana yigana bainzwa bagina gubaluza anti yase manyi bade ugana bas munyu bade ugana twaita nyo kuyagereza utaiza balunga wasu na gamba anti Fernandez
1: kabamuwe
2: wanasozi
1: omwami on
2: atubulira akala
1: tugana ba Uganda
2: tugana ka
1: manyo kama nyi
2: mutuko mau
1: bana
2: Uganda batubuli njega nyo kuyi wasu nga gamba ne Fernandez akubye nyo
1: ni manyu nga gamba kisoka
2: gabi
1: abadde mwishi
2: ubaraya Iwasu ni wama nyanzo gama ntira ya ya kutuwa mpira. Agwano kubwa mzanyi walijia
1: mungereza. Mbabu wana sozi.
2: Wasizo.
1: Ototumia Nairobi kubigire.
2: Bwana nga nasiwa baina mazima.
1: Olaba wanaoli taso.
2: Katuka mwaba ulide.
1: Olaba wanaoli taso vende kuogera gambi ya karo. Wanae.
11: Okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe, naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza muzikiti guno. Katika noke kaseera tuongeremu amanyi tufune mpera ezikubisiddwamu. Kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masijidi jamba ku Airtel Money namba 0706 743 7 ngerimu manyaga Power of Africa Radio oba ku MTN Mobile Money 0777 10 9 23 ngerimu manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel Merchant ngonyiga *185#. Beba kusaba machanti ID. Teka mu emuziro muenda 50755. Okubirira endagiriro. Teka mu muwendo gwa sente. Oluvanyuma oteke mu ensonga. Masjidi jamba. Oluvanyuma oteke mu pini namba yo. Olunga chiwede. Fenna wamu. Omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo. Mukadde wo. Tata we yakugendako. Oba mama wo. Tusaba Allah we nawe deyo akusitule mu byenfuna byo atera abikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana. Omulimu gwa mawulire gunyuma nyongo gwinamu obukugu mukuga
12: When you drugs us Ramagoba Ningasebisu Kiddy Day, you are a Ikwodom Kisumula, Okweta Kuruza Kom Guguno, Okwita Msuni Wamagoba Ningasi, Wasasrom Solo Kuanjiwa, Okuvanga Kusumeza Sato Gomukaga, Umaka Bida Bimuena, Sasrom Solo Kuanjiwa, Ngasato Gomukaga, Bida Bimukaga, Tirunayita, Uramagoba Ningasebi Kwetumieko, Biksuni Bwe, Exuniochino, Chikura Kumusolo Gogoka, Oguaze Wamunda Mugwanga, Ogumani Duanga Domestic Taxes, Okuriam Solo Kunyengiza, Income Tax, VAT, Local excise duty, omusoro kunyingize jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasura abenyigirwa muzara, gaming tax. Okumanya ebisinga wo, tuchalire ku kibanja chafe ku www.ura.go.ug. Obatukubire ku namba za feza zasasulirwa, ku noti runana, emwemu musanvu, noti noti noti, oba noti runana, biri emu musanvu, noti noti noti. Tusubwo mukisaguno, Uganda Revenue Authority, tukulakulanyize wamu Uganda.
13: Boom chakala, season 3, double energy, mawinzi. Obadde okimanyi nti kati osobola okwewangulira emmotoka ku 12 zokka. Wizzeemu amaanyi ng'onywa ekyokunywa kya Rock Boom oba Silverback. Owangula ebirabo ebinene ne Boom chakala. Season 3, wangula ebirabo ebisanyusa ebiweza ddala obuwumbi 5 mu cash. Flat screen TVs, emmotoka, pichipichi, smartphone, kusane free complimentary okuva mu Rock Boom ne Silverback. Inokula changu nyo, gula buguze chupa ya Rock Boom over Silverback Energy Drink. Kibira wansi wakasani kila, chula wa yocho wangula. Aba wanguzi, abana wanguli chupa za Rock Boom. Echoku nga chuchu wangu de, osobola ukuchinja kuduka lio neri kulio kumpi. Obo kube, ku 0800, biri muenda muenda, 008. Rock Boom, tanywe wabana bato, abachala abimbuto, abayonsa, kusana abimibili, ejita kulagana na caffeine.
14: Munyumben. Buli kijjulo kitukunganya ati ufumbisa nnono buli kyakulya kireeta essanyu ku lw'ennyama ennungi eyeggwoowo ate empoomu teekamu nnunu nnyama binsaali atuwoolo bwe gutuuka ku nva endiirwa leka nnunu curry powder azifuula ekyokulya buli omu kyayayaanira buwoomu bwangu bugulika mu grams 5 zokka buli second bukolebwa ba Bidco Uganda Limited era busange mu maduuka wonna okumpi ne w'oli
15: Omanyiche wetaga.
16: Ona! Oh, no.

0: kwadi ya bufaransa nga tuna wagana kubale se etani so tisa aba wagizi batimu zindara
1: na Spaini yeti ye
0: ni Spaini yeti ya Afro Spaini tena funa yayo
1: na Bungereza yeti ye
0: anti unyo kulaba gotia ilo unyo kulaba gana inzi okunde message kopo na inzi okunde message kopo
2: ale chikuwe unyisa ne defending champion they are tide
1: Argentina nga ina mesi yeti ye
0: wanga utunja performance ya Ufaransa watu gama nti batide nti World Cup bile zisembe yo e inako silver ni gold sibo guli
1: yes
0: kati timu ebe China squad efana wenye kumenchinga
1: abanga bana
0: abazanyi bano bamaintaininga abalungi ola afi Uganda futu ina abafu futu ina mo nina futu subira tugamba tugenda kuba tugenda kuba South Africa tugenda kuba Nigeria ngato musobola nino no we yagaliza
1: bana so South Africa gato akola na yone satu satu nga tukulembedde
0: anti nakuba
2: najano nakuchima 2-0
0: Kanakaji kanakarinza kana kansambire birungi kano kadiza
2: akageza
0: ati ha mufaransa matete kwa ali kutimba musomye
2: mukadoyo
0: simukade yakabiri mulana makafula mbamu somye ne mbampe ne olise ibatibi abufa uto timwe sasi omutendezi
1: abasoka yo mumasa
0: sasi omutendezi kuna genda londa kani ninga eno
1: ko
0: amakati gano
2: Esa basambi batono nyo makati
0: ndoza. Makati, chikashita kizagenda kwa mbisa nyo kubatebi wano kubateke nyo makati. Kwa nyo bana wapi ajako.
2: Esa ndoza bambidu fiuda batano woka.
0: Kwa ndaba ko Emre Zaire. Nenda bako unumrenzi wa Madrid.
2: Chwamini.
0: Rabiot. Ngoro Kanti yako mio ne Koni. Bia ise makati. Chikashita kizagenda kwa mbisa nyo kubabidi obomu. Nanyiganye no maso mukurumba timu ya kurumba ya Bufaransa babaka nini wachisi bamuise Maru Gasto uno murabako anandez brothers ku ibalisti ne Lucas bonna yabayise nero kusema inawo muchise iba puri inayo muchise konate jali
2: nase no mani ndo zaita inayo Bufaransa mani
0: mani tibete nafuna wo Bufaransa nafuna world champion Saliba jani. Nema tiba ina kipa. Fuka tiba ina kipa. Kisibu jabu Faransa. Tiba ina mkwasi. Ono msaji wa esi mga yunu mwaka. Kanika.
2: Maikine gina.
0: Kanika kanika nye vintu. Ndaba nga yunikini nkia.
1: Nairobi ni riso no.
0: Nebaka. Baka nunji. Baka bu Faransa nunji.
2: Saliba ndoza kwe mtuwa mkulu goko
0: hili. Atuwa katebi.
2: Ati ida ne kampeni wede tuwale tu gamba ni agendo
0: kutoka
2: Faransa. Yes, ya tuka kwa faino.
0: Timu ya kupa sinifano mwadi kapu, ebe performance.
1: Yes.
0: Tuwato na shoji
2: manja. Ndawaza, okufa mungu mbili, Bufaransa di gwenge disinzo kupa faino za mwadi kapu. Kubanga jia, bili mukaga na wangu la mujaman. Then, bili kuminamunana ya wangu de Russia. Neno jia kubye, kata.
1: Yes.
2: Ze faino
1: faino satu ainako bili
2: ainako bili aruzi ze faino atenga ne zili ndala abadde mu semi faino
1: ze timu to wacha
0: ne baine ngijiba

0: kubera yala
1: mpulira
0: kati sawa yoyama kapana kasente neya musembye amugebo wa mateko kuvamu
1: mpulira
0: kati atenza ali yala atenze nzira ute paika njamba mateka bangove
1: kale weba lekutesa data fianka
0: kubukele
1: yesu
0: kubaka sende kangi
2: data fianka weba lekutesa na ye okumuda mtata fianka mikolo jinonga tujikola tukulembeze bukugu si sente omuntu kyasobola ne nyine akwado mukolo Paulo Kiraba ukyasobola kumpa omulimu
3: wow.
2: Ontegera bomalo kumpa omulimu no mpa mateka bomalirizo kumpa mateka nino kozesa obukugu bwange ne manya kwaga mateka gompa daga gendo kola na agatagenda kola ki
3: kukola
2: ne sije kudambula ambala machino sije chikola onfuna nino kufuna engeri ye nino chilukamu kisengeka ndabenga nzija yo chi ndabenga nzija yo obuku kakati wobango limulunga miango jakule mbeza senti uchato mera nyoge mazima
3: katufunono hello aduse damu kubeko note musamfu tano muenda chiku musamfu renta kini nafe program chet sani de nine mkuro ala uwe so good day wa so good fresh cakes
2: amena
3: bojiri yako
2: very fresh cakes
3: banga mtu bojiri yako
2: yes sir
3: tusigala cheche mtu
2: ndo kudamu kule tu boto chuse boto wa dina weleka
3: kuri wa kunanje hello aliko simu kudamu hello
4: waalaikum
3: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
4: ana isa kasi mumkezi na pingo
2: yes sir
3: baraka simu
4: mwe bale kuweleza kuluka mwe nungi nyo
3: chichisani de
4: oyogete kubaluwa yo wandikira data naba nebyo byagala okukolebwa bikolebweko oluusi basobola okugamba gwe n'oweereza sente zitegeka ebintu byoyagala bikoleki
3: bitegekebwe
4: naye nsobola okubawandikira n'obagamba tetwagala ntongo okusinziira kwani awasa jawasa netutegeeragana ogenda okutuuka eri nga bataddewo abaana abawala babaaniriza amabeere gali wabweru ate nga gwe mu bbaluwa wakibasaba
3: gwobasaba abaana bawala bakole batya
4: wabasaba baleme kuteekawo kintu
2: baleme kuteekawo ndongo n'ebirala
4: osanga nga bo bategese byabwe ate nga nemisente bakugamba ojja tuweerezayo sente zitegeka n'ozikwasa n'oziwaayo nakusuubira ekirungi ekisaakide sayiziyo
2: kale kakati nekyakasimu nga nkiddamu ffenna gye tubeera famire gye tujja abakyala za njawulo waliwo wojja nga olisewagudde allah oli muisiraamu nga famire gy'ogenda okujja omwana omuwala si basiraamu naye nga bakkiriza omukuwa efamire endala nojja nga bwe gy'ovudde oli muisiraamu tambulira ku buli kimu kyonna obuisiraamu bwabe bwekigamba nga gy'ogenda basiraamu baalinnya nga tebagenda bikola ki bagenda bitegeera nfuna kakati gw'omwana agenda okuzaalibwa kikakatako okukola ebintu bino wammanga ekisooka okutegeera famire gy'ogenda okuwasaamu waliwo ebimu by'olaba nga naye banaakugamba nti tubikkiriza mu mbeera nga bw'ogiraba nga tebajja bigenderako ojja kugenda famire gy'ogenda si bayisiraamu endongo tebagirabamu buzibu bwonna obasaba ate temuteekayo ki kyoba olina okusabamu kyekino okukyusa mu nteeka teeka y'omukolo emikolo gino tuba n'ebiri tuba n'omukolo gw'okwanjula tetuba n'omukolo gw'embaga onfuna bulungi omukolo gw'okwanjula lwakuba nti ennaku zino ffe twagigaziya mikolo egyo tegyabanga gy'abantu ki bangi nnyo nga bw'okola ki nga bw'owulira kakati omwana omulenzi kikakatako funa engeri gy'owuliziganyamu ne taata omunnyonnyole onfuna bulungi bwe nti munna effe endongo eno ogiraba nti eddiini yaffe gye tusoma esomesa bweti ku ndongo badde nsaba bino na bino onfuna taata ategeere ekintu kino nti nze endongo eno gye sirinaako mutawaana baneebakosa bweti ne bweti naye ffe olumufu obwo budde tetubulina abamu tulalika n'okulaalika nze bwe najja neesangayo kino na kino
3: nyenagenda okukwata omukolo muno bano event tukwata emikolo mpaka kwanjula video
2: nebifankutegera
3: nagenda kukwata naye nga ate bali bo bali actually no nali bambisibwise bali bakkiriza ebidongo naye nga ate tebakkiriza bifaananyi
2: tebakkiriza bifaananyi
3: nensoberwa
2: nkutegera
3: kanani nga tebagalira dda wadde akwata ekifaananyi kya video
2: okiwulira kakati era ebyo byonna katobiraba bakuleese onaabiganye ate oli abikkiriza kitegeeza tewaliwo kuwuliziganya kyekibi omuteesa kasimu kye

0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam atwebaza sebintu ashatu wadda obulamu enkuyegezi chatu kubida enduru tumwebaza anti Alhamdulillahi Rabbil Alameen sawa Allah subhanahu wa ta'ala sasire baganda bafe banyina fe mikwano jafe abavudde mu bulamu bwensi muno Allah abasonyiwe byonna byonna ebyabasobako. Allah ateke mioyo gyabwe wateke mioyo gy'abaddube abalongoofu namwe mwenna mwenna abafunye okusoomoozebwa okutali kumu abali mu makomera bannaffe abali ku bitanda namwe twagala okubasaasira nti nga mulabye ne bubalumaaluma namwe abali mu makomera mweyongere okwenywereza ku Allah subhanahu wataala ajja bajja mu ebyo bye mulimu musobole okulaba nti mudda musinkane abantu bamwe mwabatuuse ku birungi ebyannaggwano bye mutuuseeko namwe twagala kubayozaayoza nti muyogeyoge bannaffe abakoze obubaga obwogenda emakka tubaagaliza olugendo olulungi tusaba Allah subhanahu wataala batambuze bulungi naye nga kyetubasaba kiri kimu banywanyi temutwerabira banywanyi temutwerabira mu dduwa zammwe temutwerabirira ddala mutusabireko naffe Allah subhanahu wataala atwanguyirize naffe tusobole okulaba nti nno tuddayo ku lugendo olwo ate temwerabira okusabira eggwanga lyaffe eggwanga akaseera ke ririmu lyetaaga okusabira ennyo ennyo okulaba nti nno munnange tetudda mu byemu ebyo ebyaliwo ebyedda edduka dduka deeno deeri tusobole okulaba nti nno eggwanga lyaffe tutebenkera tubeere bulungi nnyo eggwanga lyaffe litebenkera libeere bulungi nnyo nnyo nnyo nnyo ate n'abakulembeze tubasabireko Allah subhanahu wataala abaluŋŋamye mu ebyo bye baba bagenda okukola wamu bye bakola basobole okulaba nti nno bakola ebyo bye bakola nga mu butuufu baluŋŋamiziddwa bulungi nnyo tusabire abakulembeze tusabire abakulembeze ekirungi kya byonna nti bwemugenda emakka tebaayo kukolima era gwe agenze emakka oba agenda emakka ngolowooza nti onaatuuka eyo otandika okukolima kale kale maama erere oyo gundi kale gundi tebiiyo kusaba busabi Allah kubanga Allah yaluŋŋamya Allah yasaasira mu mbeera yonna tubaagaliza olugendo olulungi banywanyi bange Haji Jibril Matovu okuvali mu Uganda Bureau of Hajj Affairs mkadde wange Sheikh Abdurazak Sechimwanyi Origino tubaagaliza birungi byerere mkadde wange Sheikh Chiwalyanga tubaagaliza birungi byerere Sheikh Hamid Mutambala Mutimba tubaagaliza birungi byerere Sheikh Kayongo Sheikh Hassan Mutiaba mwenna banange tubaagaliza birungi byerere Sheikh Twawiru abantu bemwakulembeddemu mukadde waffe Sheikh Yasini Kiwewa okuva mu Muzata Tour and Travel tubaagaliza birungi byerere musobole okulaba nti nno mutambula bulungi era n'abantu abo mubakozesa emikolo mu bulungi obusaanidde nze Alhaji Ali Mubiru neddira mamba bamama bange abanzaala ab'enkima mbaagala nnyo nnyo nnyo okuviira ddala wali e Kabungo ewaji mirundi njagala bakulisaayo mwenna bwe tubadde nammwe wali ewaji Muzigo Abdul Muzigo mukulikeeyo mukulikireyo ddala mu kabaga ako ak'okulaba nti nno tusabira bannaffe abagenda e Makka okulaba nti nno batambula bulungi eyo nga nvuddeyo tulina nina munnaffe gwenjagala akulamuseeko oluvannyuma nkubuulire wa we tugenda okutambulira olunaku olwaleero sebo nkusaba olamuse ku batuuliriza
1: bannaffe abatuuliriza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu amannya Abu Mayanja Mutumba muzzukulu wa Alhaji Abdallah Nsamu agalamidde Ruweero
0: Abdallah Abdallah Nsambu. Yegwe Abu Mayanja
1: Mutumba.
0: Lwaki bakutuma Abu Mayanja? Oliva mu family ya Abu Mayanja Kachama.
1: Abu Mayanja yajange agalamidire saidi zeruwero kutulabika tuwalina moru Uganda wakati wa mwami uyo alahajia baka likacha Mayanja yantu merinye yanzibula merinye mwana wangara ninyuna ye inshallah
0: Abu Mayanja Mutumba okuva eruwero
1: eruwero
0: muli mtia eruwero
1: eruwero alhamdulillah balungi
0: mwe
1: chatu kumye
0: mwe babaita babaita bakao nao
1: kaona wewe triangle.
0: Okay, tukwaniliza ku Pearl FM oyo go tugenda okutambula ne program ya Feno echoto binji betiro kutunulira program ya Feno echoto ne mukirize olunako lwa lero twabade tutandise ko kutundia wiche wedde mwala batwatunulira kubulyake obulibwenguzi era mkuru Kaunda Kenneth Gwendalina yowano na kusomera ebitongole ebikyasinze okubeeranga birimu obulibwenguzi ebitongole nabi kusomera byo bitongole bingi era abantu bangi munange bali mbitongole ebyo neye bali yankuziza egwanga lino twagenze okumalako tugenda okumalako sabiti eno sabiti yokulayira nga abantu abamu batandise okunoonyerezebwako era ekigamba nti kyekwasa ku buli yake ku buli bwenguzi nabakyo buli muna Uganda wenna woli olina okubeera omusaale bwoba oyagala eggwanga lyo okusobola okulaba nti obuli yake tobuwagira kubanga omuntu omuli yake abatakulaakulanya ggwanga wabula abaala abeeraliza mabega nammwe abali mu bitongole ebya government mwina kuweleza abantu kulaba nti mbatuusaako obuweereza obulungi so sikozesa office ezo nga muli ankuza eggwanga ne muleka abantu nga bakaaba olunaku olwaleero mu Uganda wa fono ngwe tuli naye Abu Mayanja Mutumba balina ensonga zaabwe nyingi ezikwatagana ku nsonga zettaka naye nga okutulugunyizibwa kubatuuseeko okujonyesebwa okubeera ti musera kino bafuuka ababundabunda abanoonyi b'obubudamu nga bagobwa mu ttaka bakitaabwe bajjajjaabwe lye baatakabanira ne bakola nga bakolera abaana baabwe abazukulu abalijjo oluvannyuma ne bagamba katerewo bazukulu baffe bibalisangawo banesaawa zino bagobwa mu bintu byabwe ng'ettaka lyabwe litwalibwa abo abatali bannannyini baalyo ekyokubiri nga bakozesa bana abanyaga ettaka bakozesa ebitongole bya gavumenti okulaba nti bacupula ebyapa okulaba nti babizza mmanya g'abantu abalala ne bagabira omuntu ettaka nga bakitegedde bulungi nti bamuwa ettaka libamuwa sirirye ettaka liriko bannannyini bo naye ne bakala amaaso nga tebalina go batidde ne bapulintinga ekyapa ekirala ne bakituuza ku ttaka eryo ebyo nno wano mu Uganda weebiri bwe kiba tekinnaba kutuukako ewammwe saba Katonda kireme butajja ne gwe kyali kituuseeko yalulojja era yakunyumiza olutabaalo nti omuntu ayinza okujja ku ttaka n'agobako omuntu amazeeko emyaka ataano oba emyaka ana naye ngate gwagobako n'ebijja byabajjajjaabe weebiri abaagula ettaka niyo ono najja ng'alina emyaka 35 n'agamba lino ettaka lyaffe ninga tayina na bujulizi lwokubanga yafunye ekyapa nga kirina mmanyage yowe emyaka 35 agoba oli ayina ekyapa ekiri myaka 5 nga tagamba nti oba baamuguza tagamba nti oba nagula ku gundi n'akyusa ekyapa n'akizza mmanya gange wabula yajja n'obukakafu obulaga n'ekyapa n'agamba nti ekyapa kike y'ow'emyaka 35 ow'emyaka 5 ekyapa kyayina si kituufu ebyo weebiri n'ebyo byonna bivudde kuki ku bulyake obuli mu bitongole bya gavumenti obulyake obuli mu bakulembeza abamu obulyake obulabika nti mu butuufu bugenda kulemesa eggwanga lyaffe okulaba nti ligenda maaso wano twagala okusabira abakulembeza abatukulembera mwena buli omwalume ogw'engulu okusobola okulaba nti nno mu butuufu obulyake butuulibwa ku nfeete tekitegeeza nti olwokuba nga olina sente nyingi nyigiriza abatalina gwe alina sente nyingi nti ogenda kunyigiriza oyo atalina aa wabula kiri nti ate gwe alina sente nyingi kwatirako abala nawo basituke bw'oba olina sente nyingi Katonda yakuwa yambako ku balala basituke naye tekitegeeza nti olw'okuba ofunye sente nyingi ogenda kugula ebyalo n'ebyalo oba ogenda kubba ettaka ly'abantu ng'okozesa amaanyi tekitegeeza nti olw'okubanga oli mu gavumenti olina emmundu ogenda kukozesa emmundu otulugunye abatalina mmundu wali akaseera we kajja otuuka emmundu z'olina nga tezisobola kugaana malayika mauti kujja mu mwoyo okufa nga tosobola kugaana nti temuntwala nina emmundu zange emmundu z'oba olina z'okozesa okula nti otulugunya abantu obajje ku ttaka togenda kugaana malayika mauti kutwala mwana wo wandibadde okozesa emmundu ezo n'ogaana malayika mauti okutwala omwana wo ti omwana wange temujja mutta naye ebyo byonna byonna tebigenda kukolaki tebigenda kusoboka nabwe kityo mbasaba tukozese obuyinza bwe tuba tulina nga tubukozesa mu nkozesa ennungi okusobola okulaba nti nno tutambula mu Uganda nga buli omu yeeyagaliramu mwami Abdul Mayanja ozaalibwani sembera ku mzindalo
1: mwami Abdul Mayanja Mutumba nzaalibwa omwami Muhammadi Mabirizi agalamidde e Luweero egombolola katika mu ekyalo Nakaseeta Nkonge awo wenzaalibwa sewo
0: okay twawulirako oko nti nno mmwe ye mmwe bannannyini poloti ekaayanirwa era erudde ng'eriko enkaayana nnyingi poloti eyo emanyiddwa nga poloti 2 bloko 2 esangibwa wano Bakuli Old Kampala poloti eyo twawulirako nti yakatundibwa mu bantu ba mirundi esatu beyakaguzibwa ettaka lino lyammwe
1: abatuuliza assalamu alaikum warahmatullah ettaka eryogerwako poloti tubuloko tweyogerwako yali ya mwami Alhaji Abdallah Nsamu
0: Abdallah Nsamu atali Abdallah Nsambu
1: Abdallah Nsamu agalamidde e Luweero awo ekyalo kikyusa gombola wankanya wagalamiddeawo ettaka eryo omugenzi Alhaji Abdallah Nsamu yalifuna mu butongole nga alifuna ku mulembe gwa Kabaka yali muwanga omusajja w'omujungute yali okulusegere era bw'otunulira ekyapa kyasayingirwako bakatikkiro basayiningako ekyapa ekyo kyawo bloko 2 poloti 2
0: poloti 2 bloko 2 ekyapa ekyo
1: kyasayiningirwako bakatikkiro
0: bakatikkiro abaliwo mu kiseera
1: ekyo ebiseera ebyo
0: bakatikkiro abo bamanyi
1: nja kuba nkulimbye ebbanga ddene ngaekitwali abatone bwetunulira ekyapa emikono giriko gya bakatikkiro abamuwa ettaka eryo jajjanga oyo yali yazaala abaana 7 nga bonna bawala teyalina mwana mulenzi mu baana abo abawala mwe muva azaala kitange Muhammadi Mabirizi omukyala oyo ayitibwa Hajati Nabikolo za Falani
0: njagala tugende mpola mpola abaana abo njagala tubamenye tulabe abaana nsamu beyazaala okusinziira ku biwandiiko wakati gwomanyi webalye
1: amangu omusanvu abo abaana omusanvu abo kwekuli Asa Ketunze eyafa
0: ezala abaana bawala bokka
1: bali abaana musanvu
0: ampuliriza tuli mukunoonya nina ebiwandiiko wano byebandeetedde ebiwandiiko tuli mukunoonyaamu abaana abo aboogerwako abaana omusanvu abaazaalibwa muzeeyi nsamu beyazaala beyazaala bokka ndabako Amina
1: Amina Tayala
0: Amina Tayala Fatuma
1: Fatuma Kafa Utonyi
0: Fatuma Kafa Utonyi
1: Asa Ketunze
0: Asa Ketunze
1: Asa Ketunze
0: Asa
1: Ketunze Zafalani Nabikolo
0: Zafalani Nabikolo
1: Zainabu Nababuza
0: Zainabu Nababuza
1: Mwajuma Nampima
0: Mwajuma Nampima
1: Hadija Namugambe
0: Hadija Namugambe
1: Abana Obona Bafa
0: Ate Kalija
1: Ati Hadija Namugambe
0: Hadija na ye kali kaye kadi kadija gabana bakala kadija kadija na mugambe
1: bevana abayo abazali bomwami ala Haji Abdallah Nsamu mwetuva fenna mululyo lwaji Abdallah Nsamu bana abo batuzala
0: yazala bana musambu
1: ngabona
0: bana bawala
1: era bana abo betuogerako abana bana emyaka egigenze emabiga nange kenyisa abalabako okujjako asembye yokufa ajati naina Zainabu Nababuza nabikolo za falani ne mwajuma na mpima
0: abana bo walabako
1: benalabako
0: Zainabu Nababuza
1: nabikolo za falani
0: nabikolo
1: za kitange ne mwajuma na mpima bibasembye yokufa enda byeko mulamu olwalo nile myaka 5 mwina
0: bebasembe yokufa basenga kati bano bayite basenga abo bajajja bajajja abo bajajja abo abazala tatawo
1: besembe yokulabako mu bulamu bwange nebo tunulye chapa kino kya Haji Abdallah Nsamu kibacho pula bazibwa kono bakulaga nti abana bano omusanvu basake mikono nga bakwakolya transfer
0: soko nileko bibanje tunaba kugenda yo waguru mu gundi bano bano bebajja ni bazala tatawo
1: bazala kitange batata bafwe kubadde ko ne badi
0: nabikolo yazala tatawo
1: yazala kitange nazala ajati royal administrator ajati siyama na kibombo royal administrator aliwo najazala omuchala azala Seka Muhammad Kawenda kumanya wasingo obungi
0: atwala abantu emakka
1: atwala abantu emakka nakifumawo bamita sawuya na kakawa najaza la jamia na kamate waliye na bwirwa watu de oyabasengange naza kitange Muhammad Mabirize yafa najaza la Muhammad muwada kiwalabye najaza la Nuru omugezi Nuru oyo Allah yamujurula azadde wabanezala wabana musanvu omukyalo oyo oshawe yali asigaza wabana basatu na wana bawala kwe kule aje choyo na jibombo siyama administrator
0: wamwe
1: administrator wafe ku familia ya Abdallah Nsamu
0: hiyo
1: administrator
0: yaliwo
1: nga
0: administrator ono na yali yasigaddewo asigazza abana basatu
1: bali basatu mama oli ajatiza fari na bikolo bibana basatu basigaddewo
0: mkati ebiwandiiko bino bobitunulira biraga nti no omugenzi yalina abaana bano bwe yazaala abaana musanvu abawala bwe yazaala abaana abaana ne bajja ne bamu ne bazaala abaana abalala olwo ettaka lino ploti 2
1: bloko
0: 2 esangibwe bakuli
1: ndikampala
0: mwemwategeera mutya nti nno lyamwe ate mutegeera mutya nti ttaka litundiddwa ate
1: ettaka eryo tulimanya nti bakadde baffe bali abasembyeyo okufa twali nabo ne batugamba nti tulina ettaka lyaffe ewa bakuli baali sibakuliiza emyaka 99 nga baliwo walusiimi mpanga ekiseera ekyo yali meeya wa Kampala ne bamuwaliiza ya myaka 99 asobole okukulaakulanya ettaka lyabwe
0: bano be bamuwa oba nsaamu ye yamuwa
1: abaana baaliwo ne taata nga waali nga bagabaliiza eyo
0: bano abaana abaali basigalawo abaana
1: bansaamu baaliwo nga kitaawe agabaliiza eyo eyemyaka 99
0: ng'agiwa meeya
1: meeya walusiimi mpanga ekiseera abasinga bamanyi nga walusiimi zigalaki kati bamuwaliiza emyaka 99 abaana tebafaayo kubaolekyodde baali bakimanyi baaliga bakolizi nga balindaliiza eyo emyaka egyo 99 bawegwerako balukebeddeza ettaka atabatabasobozesa naba nga bajjeewo abajjuludde
0: nebasigalawo
1: abaana abo abasatu abaasigalawo era mu kiseera ekyo era alla agenza ajjululako omu kuba tebafudde lunaku lumu nti bonna bafa lunaku lumu wabula bagenda bafa mu nfa yebbanga erigenda liyitako Allah yasembayo yali ajatina Zainabu n'ababuuza era yali nga administrator mu bonna omusanvu kati mu biseera ebyo maajati mu kufa nza kenyina mutuukira nga tannafa namugaja ti tulina ettaka lyaffe eri ewa bakuli poloti tu buloko tu olyogerako kinanga muzzukulu nti ettaka litwali sibaliizi tennaggwako ne bwe muli bamulimu mukyaliwo abalamu muliyitambulira ne mulanga mukomyo ettaka lyaffe emaali yaffe nedda mu mikono gyaffe emuga nti alhamdulillah kasobola atusaasire atuwa obulamu abalibeerawo tugakikakwasikaode nkitegedde era ne bannagenda bayinfoominga bakimanye era saasirikira kintu ekyo nagamba bannange bonna abafamire kuba kati fe bwetwatuuka twasigala tuli bafamire yaji abdallah nsaamu kuba ffe twasigala era ffe musaayi gwe abaava mu baana be musaayi gwe abaana be beyazaala abawala era njukira twagendako mu kooti nga waliwo abatuwaabidde abafamire abayita abafamire abalunyiri lwa nsaamu abatuwaabira nti tubalemeseza ettaka lyabwe erya muganda waabwe bwe tugenda mu kooti y'eruweero ayi kooti y'eruweero era bakwata abaami abo baali bakikudde byonna bebazze bawaayo ebyobulimba ne bagamba nti mwatugamba famire ya nsaamu yafa yaggwayo tye naye ate bano bavuddewa nti baabaana bawala ne bababuuza kitegeeza ki ekyabaana bawala ti mu mateeka ga Uganda ti omwana nsaamu gwazadde bwazaala ogwe guba omusaayi gwe mwe temuli musaayi gwa Haji Abdallah nsaamu muli bafamire bufamire lunyiriri mubeekika naye ab'omusaayi beebana baki era tugenda kubasiba okuwa kooti obulimba ne bababubuuza nti oyo mumanyi ki azaalibwani ajatinabikolo oyo azaalibwani ajatizalinabu oyo azaalibwani mwajjuma napyo nga bagenda babamenya bwe batyo nebagamba ti mwatuka obulimba nemugaabafa bano bavuddewa nebaga temukkirizibwa kuddamu kulinnya ku ttaka eryo yadde okukolyako ekintu kyonna abalina obuyinza ku ttaka eryo be baana abaabaana abawala gwe musaayi gwabwe
0: ekyokubiri omulamuzi bamugamba omulamuzi yakitegeerako nti nno nsaamu teyazaala mwana mulenzi yaddeomu
1: yakitegeera bulungi nnyo n'akimanya nti yazaala abaana bawala bonna nga era nga noono yali azze eyita owolunyiriri nga bonna abamenya nga bwe baali baddiriŋŋanwako alhamdulillah mungu n'atuyamba ne bamugja ku ttaka eryo n'alivaako era netusiga nga tuyimidde netutaala obuvunaanyizibwa okujja okugoba ebintu by'e Kampala naye mu kiseera kyekimu titwali tukyali awo KCCA yali etwalibwa omukyala yayita Jennifer Musisi ng'awandiikira abafamire yaji Abdallah nsaamu bajje babawa ekyapa bagaziya oluguudo lwa Hoima Road olwo mu kiseera ekyo
0: tebakolera
1: oluguudo olwa Hoima Road nga baludaabiriza olwo lugaziya ekyamazima twavaayo fenna nga bafamire tujje tusinkane nantebe w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi n'ekyomukisa omubi nti bwetugenda okujja twasangayo enkaayana nga ziri wakati wa Uganda Supreme Council nga bagamba ettaka lyabwe mu kiseera ekyo
0: ate walusimbizi galaji
1: oyo waliizi kati olwo batugamba nti bakadde baabaguza ettaka eryo mayiro eyitibwa buloko tu poloti tu buloko tu tibaji baguza nebakola ne transfer ekitwe wunyisa nnyo
0: soko nindeko Jennifer Musisi abayita
1: esebo
0: bagenda kukola olugudo lwa
1: Wahima
0: Road wanokuva ku bitala bya
1: Bakuri
0: okugendera
1: dapa
0: kugiye kugenda paka Bukesa kwa olugudo lwa Bakuri dapa kati bali kasubi wali mukukola
1: bali mukolo kuyongerayo
0: Jennifer abayita abagamba nti mujje
1: aba familia ya Abdulansamu
0: tutegeregane
1: tubawe chapa batemeka katumbu kabagenda okutemako batwe compensation
0: Echapa mugendo tukayo nga baba gamba nti echapa bakiteka wa
1: tuga okutukayo nga watu ganti Uganda Supreme Council yawandise ebbaluwa nga yina nyini taka eryo aba familia ya Abdulansamu baba guze taka eryo ekitali kituufu era mukyo twatwala obudde Ketuba gamba nti nedda singa bali bali baguza nantebe kwa Kampala yali badda wandikira fe kuba buli kirimu Molandi abakinako idea era mu kiseera ekyo emabega kaawo nga nize ku emabega tibali banji abazizo okubba ettaka eryo nga bayita mu fojale bagenda ku mu haikooti Makindye ekiseera ekyo waliyo omulamuzi bamuyitanga Lidia Mugambe nga bakozesa okulanga baagala okufojolinga ettaka eryo Lidia Mugambe yabagamba ebigambo bino munoonye ab'omusaali gwa Abdulansamu musobole okufuna awantu naye bwemba temubafunye temugenda funa ttaka eryo eiza nga mumaze funa musaali gwa Abdulansamu era ne babaddamu ne bagamba nti baafa baakola ki baggwawo n'abagamba omusaali tegufa teguggwawo munoonye abantu abo kwe kwava abantu omu kwomu ku bbe yali kanso w'abantu abo baali baagala okubbaawo yali wa umma ngalimu ekigambo kya la ilaha illallah muhammadu rasulullah naludduka n'abavaamu najja nga anoonya we yamala okufuna ditero zonna ezoogera omugenzi gye yali abawangaalira gye yaziikibwa najja nga anoonya okuva e Kampala najja nga avuga n'atuuka ew'obulenzi n'amanya direction nti yali alina kukyamira katikamu akwate erigende kikyusa era bwe yalifuna ekkubo eryo yatuuka ku kyalo kye bayita Kimazi we yatandikira okubuuliza kuba yajja ku mapu n'atandika okubuuza ku erusi ng'abuuze waji Abdulansamu yalina omukyala yali mweru nnyo gwe yajja naye ng'abagamba nti aji Abdulansamu gye yatambuliranga eyo yazaala omwana omuwala yamuzaala Mombasa naye omwana ono anoonya ekika kye batulagiridde tujja tunoonya we yaziikibwa omwana amanye ekika kye era abatuuze tebaali baabalagirira bagamba mugende bwe bati nibo bati kumutala bakuyita Misanje wamba mugenda waliwo n'omuzikiti wamba mukyama awo ku makaga gwebakatereza amapya wamba mubuuliza aji Abdulansamu bwe batuukawo banoonya babalagirira ku bijja bagenda babitunuulira babisoma kituufu nga balaba ku bantu abagoba ku bintu bya Abdulansamu kwe kuli ba Josefu ba Joni ne baganda ye abantu bonna bano batula wasiraamu ine taka bali be batufu kwe kunkubira simu ne bambuza wendi abali babadde namba yange ne mbasinkana ne mbalagirira n'omusika yasikira ajja tina bikolo za falani awangalia nakawaawo watundira amanda mukateleke nakawa ne bwe bamanya okumanya omusika waali bamunoonya ku emisana mutuntu ekiro bamunoonya bamwesente bali bamugambye bukadde bitaano agabira abafamili abaana be yasa ninge ku mpapula ze baba wadde olwo baba bamenyi waliyo compensation eyo bali balwanirira okukyusa ekintu kino kyonna n'abaganze nasikira busikizi musaayi ettaka sirinako obulinza lya abaana bange era abaana bamwagala bali luweero nebamuga twatuuse yabo mutu abalabye naye twali twagala gwe omusika gw'olina obuyinza naye ogatamagala sirina buyinza bw'abaana sikira musaayi ebyobugagga by'abaana allah yamuwa omutima n'aguma n'atakwata wadde ekikumi yasinga tambula naye obaali yasenguse waawo yageze nakifuma yazimbya amakawe bayita mayanga yanga so mu mbeera eyo ne tujja nga tugoberera ebintu ebyo bitambula ekyamazima kiri nti bwe bamanya nti abamu kibazimeze muvi waliwo kansi omu gwe mmanyi ali ku supreme waawo yabaga kituufu ekyamazima nti walusi mimpanga bweyagabaliza emyaka ana mu etaano gye yawa omuyindi perimani lize yagwako abatuufu abafamire be bemuwulira aba Abdulansamu
0: walusimbi mpanga Yeah, agaba amanyidwa nga walusimbizi garage.
1: Walusimbizi garage.
0: Bamuwa lizi
1: ya
0: chenda mwenda.
1: Esebo.
0: Na ye najia na agaba kolizi.
1: Sabu lizi.
0: Najiwa muyindi.
1: Hichiba peri mani.
0: Miaka?
1: Anamuetano.
0: Anamuetano.
1: Esebo.
0: Mm-hmm.
1: Kakati, noza mu 71, amini agoba bayindi. Baduka. Balikao, biludi ngeyo. Yivali batadeo kutakeyo. Kunze nao sinza kumanya. Bafunda batie chapa. Aba yugani Supreme Council. Ninga temu manyi basi gazi. Chapa chalizi. Chomu hindi. Bafuni akawenda. Akachopula. Evi hapa vino. Nyeo. Chetu genzo kuno nyeleza kuku. Chobo tulita mwe mabiga. Tuhari tuwabila yugani Supreme Council. Gema zima. Nemini sovulani. Tuwabila kamisona. Na yo. Kutuwa gendo kufuna mwe evi muku bio.
0: Viwandiko.
1: Ebi moko biyo nga batu ganti neda eyo property teba nga kwa ya Uganda Supreme Council
0: property 2 block 2
1: property 2 block 2 teba nga kwa ya Uganda Supreme Council
0: ila teba ziina mu
1: property kubiyo bugaga betu ina elitelimo ni chako zisibu omuntu aitibwa mubajie la madhani nga yyo omuntu tuwa te tunategira tutia nitinga mubajie hirafu tuwa kuatila wamu
0: nisongeno
1: Supreme Council Detuwa kuba mchi?
0: Mwambuka.
1: Mwambuka. Haluka nanti ngomu nafutusa wa Allah wa chitiva. Atutaso wa msajioyo.
0: Na ye, echa apachino. Usoka tulijemu. Walie mabega kwa uyogele denti. Walusimbi.
1: Nisewa.
0: Awewa lizi.
1: Chenda mumuenda.
0: Chenda mumuenda.
1: Nisewa.
0: Bwawewa lizi, miaka chenda mumuenda. Najia atene ina agawa kwa sabulizi.
1: Agawa sabulizi yo. Nga mazo kutawa lakia miyake satu jata ambudeko. Ati ni chikuwe uisa ya gaba chenda mwenda.
0: Ya gaba chenda mwenda ya gaba usose gangakunga amba ya gaba ana.
1: Katibu otunulie gundie uweri na ganeyo. Fuwariji tulaba. Ekula gati ya gaba kusabulizi ya na mwetano. Nyati vokendo kutunulia kuzi Uganda Supreme Council. Nga bale kababa waitambati ya. Baba bakebi wani kwa biyabwe. Chenka kasa kubana wakati mkoti jibali. Tuweza na baba jia. Nti Supreme Council ni ya wabako, ya chapa chapa chalizi. Kachibara kwa, wala kwa otunulia wali, wala wana uwa baga bimiaka chenda mwenda. Na uwebu ze chenda mwenda, baji jawanga wali batambu dekolo de miaka isatu.
0: Kwa ya liwa daba uwe miaka chenda?
1: Ya liwa daga bangansa.
0: Miaka chenda mwosa.
1: Aha. Chenda mwkaga, ya liwa daga wa, already. Nibu otunulia, ni ya gaba chenda mwenda. Nika mazo kutambula ke miaka meka?
0: Agabira umu hindi.
1: Agabira, katika umu hindi pa muana, 45 years yalizi niko tukotunye chapa endaga ezili omu
0: soko nileko walusimbi yagabira omuyindi na
1: mwaka na mwetano
0: mhm
1: niko tukotunye endaga nezili awe ipoja ni ubakola ati baraga baga bashenda mwenda kubako ibo intunya 45 je bagaba yagwako 2013
0: ne 2013
1: uyagwirako nati kubakola gamundagano yabo chawe iraga chatamu lage miaka chenda mwenda je bagabira muki
0: omuyindi
1: omuyindi
0: Mm-hmm.
1: So mwecho nga tutunula mtu mbotufu Uganda judabali yake so biya pandozo biya butuze kuchi kuchapa chafe dukula ganti bisoma na inga biya tulako butuze tebilaga chava mwani okuda mwono
0: yuwenja galo kumanya Supreme Council ani ajiwa
1: Uganda Supreme Council yewa yoka tili ajiwa nga bomanya abafere bomu Kampala Tuina uo mtu uo mtu utajia kwa hatu ukiriza manya. Yo mtu kubachi tembeya. Ni wachikula kwa Uganda Supreme Council. Kwa manjita tuli iyo. Kwa manjita tuli iyo. Yo mtu mtu atendo nga musilamu.
0: Kati Supreme Council buya agenda ne. Ndiye ya gama ndi property. Aba hindi baji bali kira.
1: Ibala ganti aba hindi bali kwa property yawe. Teliko na njini iyo. Kwa wasoka kwa kachidu samu government iti ya china kubu yinza. Ya government wata china kubu yinza. Echo chicha moto bonto.
0: Basi wangambi taka linolia bali wani?
1: Bali wa Abdallah Nsamu. Ngomo gabo kwe. Gwabamuwa, omuweleza wa saba sajia. Ejalwe chisele chuka waka. Allah kwe ya jula.
0: Na ena akenda
1: na agaba kusabu lizi.
0: Na agaba kulizi. Nga bamaza yomu wa lizi. Nga bamaza yomu wa lizi.
1: Bamaza yomu wa etaka noti lizi. Bamaza yomu wa etaka liye. Elike chapa, elike chuchapa, chamayo. bamwa chapa cha mayiro ajabdala nsamu yafune takali eliye chapa cha mayiro
0: kati supreme council efuna wedia
1: yuga supreme council okufuna ngabo manyoro kujukujjo kitero teruli bantu neno mbusilamu liwatu usifali tumanyi timu busilamu tebayo kujukujjo echa nako jataba kulembeze bebe nyigira mu mbere fanna bwetyo abali bade balungamya abantu walu omwami omu gwe chapa tugeza manya asura unawo kuprotie yo bebamu kubasura ekintu ekyo ne munne ne bakitwalanga ba broker tekiri ko bananyiri cyo cyamuyindi buba kibara nti cyamuyindi era kugeza yo gira ma ajya wa statement ye gamba titakasira ajya bransa ne cyamaze kama evire ku mutwe kwe kutunuriye chapa cyatunurira ngara bakiri ko nanyiri cyo ajya bransa mu kugogera ku bazibaje balaba naga ya rabbi mungu na atya nyo cyamaze evire ku mutwe kuranga chapa we kiri cyo gerwa nga we kiri ebo tunulia kuchape cho data bwafa abana basaba landi eba kirize bajiba pimeta kale bali pime ere barwa ko eri okonga bajisanyinga ko eri oko abana bajaba ne baze takali yawe ne bali obunene bali obuliriko
0: abana
1: ngazili
0: abana ba
1: Abdalansa mwa bwala ngazili disimoro kinana munana ne bali pimine bali yaza era ko eri barwa oko mulichimu bichibichiraga
0: abana basaba ministry ya lands
1: basaba ministry ya lands yeye waguru hawa wabobo vikuda wajajirawa nga ni baba kiza okujo kwanze takali yawe politi tu bloko tu ni baba nga ziri disimo uchinana mwanana
0: nga ziri disimo 0.83
1: aha nga bajabaja ni bali yazao nga bakirizibwa bakirizibwa ni bajabali yazao mukisere ekyo nebo tunulira ebiwandiiko bya Uganda Supreme Council of Finance kono kaba na amazigano ga ya Rabbi Mungu kiki kino bebamu bebe kubengalike bebamu bebete makibata kola ki esawa ya lero bo tunulira ebiwandiiko nga bwe bifanana olabira danga Uganda Supreme Council yegatta n'abantu abali ake oba omugo bayitanga mufuti mubajje kyannaku mufuti mubajje ne muyina mwogera nga mufuti kwa tuwa alibade tu ganti mevamu kwa alibade mwesa ye dunieno avalumiwa lukusiramu avalumiwa walungami ya watu kubulimbeira yuna obutabamu kukwata makubo maraga javu agoburi yake chikuwe unyisa nienga afayu na gamba nti netakali ya Uganda Supreme Council nienga kubiraka no nyeleza hake vitu ndo uzanga atano kudaguru tebachini namu mbiobu gagabia Supreme Council tebachini namu era unakulumba itako kwa administrator bajje basinkane aba Supreme Council baogereganye nabo ne omu kubwe yaliwo nga mugalu yabwe kuika ekisere kyo mugalu yaliwo nga aba yali akola ngani mugalu ye kuika abakadini basibawo unakulumba niba cyane bwo nibaza mu muruka nibaza yeruwero ngolo me loya wabagami te kitufu awe bananyita kanimo tule nabo mwogere nabo nsubi ya kulewa mutule mwogere nabo mugalu yali badde jjo kusinga na bakadde yekweka na duka ne yekweka tiyarabi kakulu na kulamba kati fune tusara okwe kubire nduru ogenda mu koti oroji watu liganyiza nchane gulo tukubidwe migo kuba baba baguza wo mwami gutumanyinga gubaita dhala omulituria ya tukubize migo gakoze sibwa amaje ga government apa mukufwe tulumwa nnyo kuba fwe bamu kwa sasura kwa uniformu za government itaba njama jasiti bambala omusoro gotuwa nini bavayu ni mundu nga bajiba yabarumba familia ya Abdala Samu otutulugunya nga tutulugunya nga mwami aitibwa brigade ya Luchambuzi ngubawa kwa sawu mbichimu ya china ko obuiza nja tokuwe migu
0: nani ya mkwa sawu
1: hata kwa sisiwa bana chigwa njizi zizala yinyini ya tuweka yusendi mbaita Petrus kwanza banku ata weeks singa bidi satwe zakaita igwe mabiga omu kubaya nja ko statement nga kambenga muye panka mutya kamukalwe mutya awo kawenga loko injunction mugenda kuva omwena tuteka omuli tuli ateka osentezi nebo tuwa tuli mukoti nga tuli bo che kitongo cha government echo bulamuzi muchisa mutya amaso nemukosi samanyo force kubodi wendi mukoti ne zala yaitibwa Petros ne mukoti ajirimu ero mulamuza kulema ali omuntu omu jaji
0: ndaba ebaluwa eno ewandikibwange nakuza mwezi ziri musanvu mwezi gwali gwa munana omwaka lukumu lwenda nsanvu munana nsanvu munana wangambi nti abagenzi kubanda bako emikono gy'abaana mukaga
1: abaana omukaga
0: ate wangambye mu mwakula mwasanga w'abaana babi
1: abaana basatu which means abaana bana bonna baali baafadda
0: ate ebaluwa yawandikibwa mu nsanvu nsanvu munana
1: nsanvu munana ninga nebyo bako kuba asa ketunze wa 74
0: yafa mu 74
1: 74 mm-hmm. Amina tayara wa mu 73 Nzola bobuli
0: ati bajja batyo kusaininga kuno
1: kasaje twebuza bava mutako kujja okubanga bakola bakola gundi eyo transaction
0: esawa zali 5 ni dakika 10
1: kitwebuza bava mutaka
0: nginakuzo omwezi ogwo kubiri nginakuzo omwezi 2 omwezi ogwo 8 lukumu lwenda nsanvu munana ubatera ko mukono
1: kujukiranga kugamati nile miaka 5 mwena abantu awo abana sabala bako
0: katete bajja batani basayinga kuchiwanga
1: kitwebuza fenaze nawe bava mutaka kona basa tubaliwo
0: niba no mukaga
1: omusawa abana bali bafa bava mutaka
0: ibaluwe la ganti baji sayinga ko ya the supreme council yabawa ye mitwale 5
1: la
0: hawla wala wala ila sentence supreme council
1: nse nao tuwe buzi kubanga mfinye kukumukisa walo kubamu kubali kuwa mufti baka ba supreme council omami omba mitase kamulegea na kamu singana juzi ilo yomu kuyampa nanganti omami oyo ajabdala nsamu yali mukwano gwenyo ya mtu alimaka mwaka kwa 5 8 hena kakasa nangati uyo muami ya suranga mnyumba ya suri yao
0: nga surano bakuli
1: au
0: wana wali
1: poloti
0: tu bloku
1: nga sura mnyumba ya suri musajia waka waka yali mjungu te wamanyi nyo hena na yutuwa mbigambu ya ziramu ya ngama ati anyo Allahwe necha naku okubanga erinye likoze sebuwa ya Uganda Supreme Council okubanga bawatu ala wantu wa
0: boba atu ala ubatia
1: zira uto tuwe buza
0: mwaba family umusai gwansamu mwa wamu mumu mulimu abavamu ni baguza
1: te wali nomu yari yako de kumacha kubaba singo mungi umusai gwafi wali mwaba family mwaba tulaba abayivande babimanye nnyo mbadenze mwala wange ndoza no mulenzi omu kuba administrator bamita Alice Kaliga atwawangalia zirowe watula zirowe wabuchimu tebeli achimanyi fetu batu chimanyi atenga dana ganze nchibagamba kubanga natula nwomo kado ya asembe yo kufaja tiza inabu na babuza na mugamba chetua gatu chintu chafu kusigala mmikono java atu tuwa gatu chigobele nangati sabala wachitibwa abakume abawobo wangazi musobola kubanga etaka ilo nize gwa jendo oza nti kubwa esawa ya lilo ebuza ye miaka 3 okugwa ko 99 years
0: lize ye miaka
1: 7 echenda muo muinda
0: ebuza ye miaka 7
1: gali asatu
0: ebuza ye miaka 7
1: asatu
0: egweko ok wadu uche nalabieko nadale mabiga kao wajide ni baba sarako ni baba lumba nagenze okuulira nga waliwo omukyala eyagulako poloti nagulako poloti emu ne wabeerawo omuyindi eyajja nagulako naye ayinako poloti newabeerawo n'omuyindi omulala eyajja naye nagulako poloti ate oluvannyuma kyonna ne bakiguza
1: omuekituufu kiri nti era nga omanyi nti obufere buli mu Kampala muno baguza ajati Madina Madikasi ne bamuguza ko poloti emu
0: ajati
1: Madina Madikasi ne bava ku Madina Madikasi ne baguza ko omwami gwe baita Zara Petrosi yamuguza ko poroti
0: ngabani abatunda
1: ye mkuru mubaje batuita Uganda Supreme Council olide basalamu poroti meka
0: satu
1: yali poroti yemu ne baje baguzako asani mugoya ne bamuguza ko poroti endo yali badenga parking olugera parking ne bamuguza poroti yeyo ne baje baguzako waguru ku fule semba waguru yokusatu ne baguzako omuyindi ne baje baguzako omuyindi omulawa na woyingija ku gate bamuguzako fulo second floor karate chikwe unyisa tubali batunda bonna abantu bane baguzako te baba faako ne batunda poroti yonna bukolokolo ne basalamu poroti esoka ne baguza madina madikasi ne basala yokubiri ne baguza zala omulituria ne baje basala ku poroti yokusatu ne baguza
0: mugoya
1: asani mugoya ne kati bafute ku bantu bali babalaga nti baba guza atinga bonna bayine endagaano ne biwandiiko byonna babiina
0: kati sigeza awantu wakayanirwa
1: wakayanirwa abantu basukka mukaka kubana olwalero bana abalizi abasibalize emyaka 9 mu mwenda no bakayanirawo

0: tobukiriza Allah bakiriza bwebo buzimbiddwa kukwesamba shiriki okusamira ebyobuwangwa nam ukwesamba amadini gonna agataliga iman notabira mwabo bibasango lwalero ngoli muzikiti enchango limba pasta ugenzi bakusabireko nam obanti no lwalero oli muzikiti encha ugenzi wa referandi ofuka midda kuteka ko mukono nebirala ebifanagana ko bwebijo ebita edini yomuntu nam wabula nobira ngo ina kufuru bitagut okusenguka okujuvu kubyonna ebisenzigwe ebitaliani Allah subhanahu wa ta'ala no sigaza Allah subhanahu wa ta'ala yekka bofana nabwotyo olwo wekutte kumuguwa munekwata entufu no muguwa gwe wekutteko gwe muguwa gwe nyini omutufu wantuiga wochi nti omuntu asobola okubeeranga omuguwa gwe yekutteko mutufu nnyo naye nga enekwata gyeyagwekutteko si ntuufu yaani bw'agamba nti nze ndi musiraamu amazima eddiini y'obusiraamu yeddiini entuufu yokka era kwe kuwona kwokka nam ali mu ddiini amazima nga bwe bubonero bwennyini nyini naye eddiini eyo gy'agamba nti yeddiini ye agirimu mu mbeera mu efaanana etya aje kutteko munekwatako efaanana etya singa tumusanga nga ye musiraamu omulogo ne tumusingaana nga ye musiraamu atajja sekkoteka mu lusuku bwe tuba tuyitaayita nga tumuga maama Sumayya nti weebali kulima masha Allah ebbugga lino nakati iwi masha Allah olina enva endiirwa olina ebbugga olina nakati olinamu ejjobyo olina mwentula masha Allah ate ono sekkoteka ye nga wamuleseewo naye omulya tya sere omututte mukasa omututte yaani omuddo gwonna kafumbe gwonna ogulimi ogumaze mu lusuku ennanda ogijeemu olumbu byonna ejjo byotutegedde lwaki olireseewo kisubi tutegede lwaki omuleseewo ekikajo tulebe lwaki okirese mu lusuku sube kiri kakati ate yesekkoteka agenda tugamba nti yesekkoteka akoteka amaki amatooke nga tumanya nti nno ali mu ddiini entuufu naye enekwata gyekutte ku ddiini eyo si ntuufu temuwa kuwona kituufu teyeyita mukatoliki nze ndi mukatoliki teyeyita mukristaayo nze ndi mukristaayo nze sisobola kwegala ddiini yange abalokole bazze wano bansanze nnima nembaga badde bagezaako okumpenje mugende nze sobabawo amatu gange fe tuli basiraamu nga fetuwanika bwanisi kigalo bwetuti kyekyo kati aba amaze okunyumya katuge webali kulima webali kugira masha Allah tulaba entula weziri tulaba dodo waali tulaba nakati waali tulaba bino tulaba bii tulaba bitule omujaja weeguli mu lusuku tugwinako omutawaana ogwo naye tugenda okulaba nga sekkoteka yamutaliza tugenda okulaba omwetango nga yagutaliza lwaki ate guno gwomwetango katugamba nti guno omwetango ngukwata nengu nengukunya nenguyisa ku luuma oluumu ne lugenda tusigale ekigalo tuwanise ekyo tekirina mutawaana kaga nti omwetango guno gutangira ebibamba okulumba olusuku nga tumugamba bali boogo byobalabye nti olowooza omutawaana gwabwe gweguliwa ku baana ba Katonda basatu ne basinza paatiri ne basinza mwana ne basinza mwoyo mutukuvu tolowooza nti gwe oli bunaayira n'omutawaana gwe balimu nawe olina Katonda akutonyeseza enkuba, olina ne sekoteka akoteka amatooke. Ontegedde? Kakati tuvaayo, ukakasa, mbadde sirimanyi nti ye munnange bitegeere. Tugenda okutuuka ku mulyango nga lwe entanga erebeetera ku mulyango. Ate entanga mwana ki yagisibye? Si yagisibeyo mwana nti ye. Tokimanyi nti entanga etangira ebizibu okuyingira mu nnyumba. Nga tuga ono Katonda wakusatu. Naawe oli mu Trinity. Naawe oli mu ki? Naawe oli mu Trinity. Olinayo oli Katonda akola ku bino nabiri. Ii mukama, abaana bange school fees. Ate sekoteka. Oba wanise emikono, oba tuwanise emikono, enzikiriza gy'omulinamu yabaza amatooke yagakoteka ate eno entanga yetangira ebizibu okuyingira mu nju. Tolina Allah yekka, oli mushiriku. Obushiriku bwe buliwa kwe kuba nti waliwo ensonga nga tewali azikolako okuggyako Allah, teri nnyinizo okuggyako Allah, naam, nga wazikwasa ekintu ekirala. Era okutegeera ekintu kino nti oli mushiriku, bakye bayita shiriku igatta ku Allah, naam, okutegeerera ddala obulungi nti oli mushiriku kuwakuwafumira musomo guli ogwaggwa. Otegeera otya nti wano nkoze shiriki? Gwejjawo sekoteka, otekewo Allah. Ogati Allah yakoteka amatooke gano, jawo entanga, otekewo ki? Otekewo Allah. Ogati Allah yatangira ebizibu okuyingira mu nyumba. Ojja kusanga ng'olina tauhidi yennyini. Kitegeeza nti w'otadde ekitali Allah, otaddewo ekisinzibwa ekitali ye. Okoze shiriki, ogasse Allah n'ekintu kino mu nsonga ezo yawulidde Allah, kye bayita shiriki ekujja mu busiraamu. Kitegerekese? Bannange mutegeere eddiini yammwe, abebitibwa abakkiriza. Mutegeere obusiraamu. Mutegeere obusiraamu bannange. Tugamba nti nze jawadu kasaba ntayira. Oyinza n'okuyomba n'oga nti nze nemugamba siri muzira. Nze yagoba ne bantayirira obukulu. Omanyi kibaita okutayirira obukulu? Omanyi kibaita okutayirira obukulu? N'ensula n'embiyumba. Nti ye bakutayirira bukulu n'osula n'embiyumba. You sacrifice gipolishing. N'akantu katono nnyo weesambe buli kyonna ekisinzibwa ekitali Allah. Otherwise eyo sacrifice yo egenda soda. Efaanana ng'eyabali be baayokya naye nga baabookyeza ku nsobi. Baabookyeza okwewaayo kwabwe tekwali na bibala.
1: Webaakoma okwewaayo, webaakoma okunyikira mu bubuzi
0: butereevu. N'olwekyo ekyo kitegeere munnange, kugattako Allah subhanahu wa ta'ala awoteeka w'ebirala bingi nnyo. Muganda wange, nkuwaddeyo bibiri byokka. Nkuwadde sekoteka ali mu lusuku n'enkola gy'entanga etangira ebizibu. Kati naawe wali wa ddembe okwata ku nsawo eno ey'emabega, bw'olaba ezimbye n'ogisikayo. Bw'ogibikkula gw'otya akapeesa kano n'ogisomolola, n'osangamu akaliba akatunge kalimu obuntu munda, kalimu obwoya, kalimu obwoya, kalimu obwara, kalimu obuliba obulala munda, kalimu obubira, kalimu obugumba. Eryo nga jje erikola ku riziki. Bw'oyingira ennyanja, bw'oyingira ekibira, bw'oyingira emisiri, bw'oyingira obusubuzi, kyonna ky'oyingira, bw'oyingira enseenene, byonna byonna ebyo olina enzikiriza nti ako akantu akali money pass kakola ku bya riziki. Ng'omanya nti awo olinawo ekisinzibwa ekirala. Nze nsinza Allah yekka. nedda Allah tumusinza noku kiriza ebimwe ya uli denti ya njini biyo kwe kusinza uko singo kubiru kukuru ukwa ulira Allah ebibye singo bikwa sechintu echilara nacho obochi wadde omugabo mubwa katonda obochi wadde omugabo mubwa katonda nga tukomao chikula miyo kutegeira mbocha siri kilide nyo seka sokademu au katuna seka nebo anadamu emirundi emingi na gukwata bukwasi Allah echo chiwakwasa akakantu akali mane pass ntikaleta riziki kaleta abaguzi na kasikaba customer gwetekawo Allah kulabe wanafitinga bulungi
1: ti
0: Allah ya gabariziki nti ye ekitegeeza bwogamba nti Allah ya gabariziki yaleta ba customer yayinji waze mali oba omwawudde ate bwoteeka we ekintu kino oba okigasseko Allah obuvunaanyizibwa bwa Allah ogenda omujjako kimu ku kimu kimu ku kimu kimu ku kimu kimu ku kimu ha wamujjeko obuvunaanyizibwa bw'okubaza emmere n'okukoteka amatooke obunobukwasa sekukoteka n'omujjako obukuumi bw'enjuuyo n'obukwasa entanga omujjeko ebyaliziki obikwasizza obuliba bw'emmondo n'enjala zaakakuba mpanga ebiri muki ebiri muwaleti kitegereka tuongereyo ekirala Isaac eyo wansi w'ekitanda kala waba wali musajja kiyise eyo nnyo akeyo kayise eyo nnyo wansi w'ekitanda kasibe ku muti guwanvu bulungi isaayo n'amaanyi okisobola walebe nyinza okukuba nebiyiikayiika nebisaasaana ate byakwegendereza katuleeta tochi omuliseeyo kiki ekiriyo waliyo ekibbo ky'abalongo kisikeeyo okireete weebuuza enzikirizayo ku kibbo kino abalongo baamutawaana nnyo wano mu Buganda bagaggawaza ate baavuwaza olabye baabuwa Saidi Biri abora bagamba saifu dhu haddaini kitala kitemera Saidi Biri eno omuntu asobola okukileimingayo neno asokileimingayo baawa abalongo obufulumiro kasobera mwavu nga abalongo ine engeri gyotabatereza mbulungi bwogaggawala nga baga abalongo baleeta bino ekitegedde bulungi baaba wa Saidi Biri kubanga amanyi Saidi emu esobola okuba okwoleka obulimba bwabwe musajja asobola okubeeranga tiyabafaako nagaggawala asobola nga tiyabafaako nayavuwala asobola nga yabafaako nagaggawala asobola nga tiyabafaako nayavuwala kati yavaba wa Saidi Biri eno babaayo neno bakola batya kyonna kyobadde basigala bafunye credit bweyavuwala waliwo yongera oterezeemu engeri gye wagiramu wakakasa emikolo gyonna wagimalayo watuuka ani yakulabu ani nga waliwo dakema bigo obarivising oddemu obatereze kakati nga twebuuza nti abalongo wano bakola ki bagaggawaza ate baavuwaza nam wa annahu huwa aghna wa aqna owekitiibwa Allah subhana yagaggawaza era n'atebenkeza wawadde obugagga wa aqna namuqana nam ekyo nga ayi ey'obwiri buterevu ogiwadde ebiri mu kibbo ekyo ogiwadde ekibbo ekyo kitegereka Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir Allah atarizki nga bwayagadde n'agaziiza omuntu rizki empitirivu wa yaqdir ateera mu ngeri yeemu Allah asobola okuwa omuntu rizki nga ntono nam kitegereka amakulu Allah atulaze nti yavunaanyizibwa ku bugagga yavunanyizibwa ne kuki ne kubwafu tayib echo wokitegedde tulabe ekibbo kino ngokiwadde ekintu Allah kyagambye Allahu alladhi nam Allah yoyo tulaba otadde ekibbo kyekyo nokiwa ebintu biri bya Allah subhanahu wa ta'ala era munnange bweriba mbu bibuzeemu gwekwata bukwasi ekyo kiwawe ekibbo ekyo otekewo Allah ogedi Allah yangaggawaza era Allah yavunanyizibwa ku bwetaavu bwange bwemba nyina obwetaavu Allah yavunanyizibwa era gwe nyina okugenda gyali mulajanira nzije mu bwetaavu buno ate bwemba ndi bulungi Allah gwe nyina okwebaza olw'okubeera nti anziguliddewo nam olabe oba tekifiitingewo bulungi nnyo kasa kifiitingawo nga kiteekwa buteekwa okufiitingawo then manya nti okubeera nti Allah gwe yakwasa ensonga eyo kibaita tawahidi kwe kumwawula ate okubeera nti nno wagikwasa ez'enkato ez'ensiriba nam akakamba akaganda ebyo ebisunku by'amakovu nam obwo obuntuntu obuli mu kibba ekyo n'ebinusu by'oleeta bw'osuulamu bw'osuulamu bw'osuulamu bujuliza obulaga nti nno wakwata ekyeyawulidde Allah n'okikwasa ekitonde ekinafu ekinyoomoofu kitegereka n'obeera nga wakolerawo ki shiriki ekibuzi kyaffe ekyalubaali ku lujja kibeerayo ng'abantu bakirinamu enzikiriza ez'enjawulo baba n'enseenene ze bakeera ne basulika baba n'ejjirikiti ly'ekyalo famire kumpi nga munaana zonna zisuulaawo ku jirikiti eyo haji sowedi embuzi bwemufaako alagira twaha n'agitwala ku jirikiti haji muhammadi enkoko bwemufaako alagira sula n'agitwala ku jirikiti sereve endiga ye bwefa ng'alagira gundi ng'agitwala ku jirikiti jirido asula ku jirikiti garasi asula ku jirikiti zaveri asula ku jirikiti byonna alikirima mbuza ejirikiti ogwo muti gwa kitiibwa nnyo eri bannabyabuwangwa bannabyamisambo si muti gwa bulijjo muti ogukasukibwako ebisiraani byonna buli kifudde kyokka basula ku jirikiti eyo nkola ya kiganda abo abatategeera Allah abalowooza nti nno bebeefuula abaganda abatateekangayo birowoozo kumanya nti waliwo yabakako okubeera abaganda n'abateekako amateeka n'empangala gye batekeddwa okuwangala ng'abaganda ne bamulekawo ne balowooza nti bebeefuula abaganda fenga abaganda Allah agamba Allah agamba tebaagala kumanya fa abaganda bujjan bebeefuula abaganda naye ng'oyo nyini yali asobola bulungi nyokeera ku makya agendogera bwati ngayogera luswahili nga mukamba asobola yali badde agira bwati nga mudinka asobola nga mumerika nga muzungu teyalina choice kabeere taatawe kabeere jajjawe kabeera tewali yeefuula muganda n'obazza eri oyo yabafuula abaganda bamuwulirize bamutegeere kyayagala nekyatayagala ne bagaana ekisinga okubeera ekibi ne bakawaŋŋamula nti Allah ye yabasiimira okusamira ogwo kaakati twabisangawo era tujja birekawo ebintu bino twabisangawo era tujja kolaki tujja kubirekawo kituufu mwabisangawo era musobola okubirekawo omwo muli mu bujulizi ki obusiraamu temwabusangawo temubulekeewo kitegeeza nti okusangawo ekintu n'okukirekawo eyo puruufu y'abo abatategeera ddiini tekibangako n'akamu n'akeddagala puruufu ya butuufu bwakintu omuntu kyaliko omulala n'agamba eddiini n'ebyobuwangwa kyekyasookawo anse nyangu erinti edini ye yasokawo ebyobuwangwa byebigwira byebyalumbagana edini bujulizi ki olwensonga abantu bonna bava mu Adam ate Adam abantu bonna baamwegattako nti yali nabbi wa Allah yali musajja mulongoofu munnaddiini kitegeeza nti omuntu yava mu munnaddiini omuntu yasooka okutondebwa yali munnaddiini nabbi wa Allah n'olwekyo okuva ku ddiini okudda ku byobuwangwa ye deviation okuva ku bulungamu ebyobuwangwa bye byalumba eddiini bye birina okuvaawo omuntu adde ku kikolo adde ku mulamu ogwasooka ogw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka n'olwekyo ab'ebitiibwa mu kitabo kyaffe kino kye tusoma ebyobuwangwa ddiini tuli ku mulamwa ogugamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama Allah yamutuma atujje mu bizikiza ebyenjawulo atutwale eri ekitangaala ne tulaba ng'ekitangaala kya mulundi gutya gumu Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati bizikiza bingi bubuze bungi nam ila nur abateeka eri ekitangaala kya mulundi gutya gumu nam walladhina kafaru awliyauhum at-taghut yukhrijunahum min an-nuri ila dhulumat na ya tabu abaka afwalilo we kitibu Allah subhanahu wa ta'ala bo banawe bitawagit ebi ebi sinzi wa italiani Allah subhanahu wa ta'ala biba jamu chitangara ni biba tuwara eri ebi zikiza na gamba Allah ulaika ashabu nari umfiha khalidun munangi tuluza anti insonga antono ebi ebizikiza je baba twara bwe bafiirayo bagenda kuunzikira muliro gwe bagenda okubeeramu obugenderevu n'obuki obugenderevu n'obugenderevu seka ali tuimirire kwano katono kubanga tugenda kutambulira nnyo mu kitabo kya fechino ku nsonga egamba nti bagenda kubeera muliro obugenderevu n'obugenderevu kiki bayita okubeera muliro obugenderevu n'obugenderevu owange gwo omusiraamu ali awo alina maama wo atali musiraamu owange gwo omusiraamu ali awo alina taata wo atali musiraamu owange gwo omusiraamu ali awo alina muganda wo atali musiraamu alina mwannyoko atali musiraamu owange gwo omusiraamu ali awo alina muliraanwa wo oyo omusajja tofa owempisa amazima bwe muwanyisiganya obulungi n'otuma akaana nekakujirayo omunnyo naye n'atuma akaana nekajja omunnyo ewo n'otumyayo omuliro naye n'atumya omuliro oyo nga gw'okuba enduulu oli musiraamu adduka n'agumira obulabe bwabo abazze okulumba najjo kutaasa nam oyo muliraanwa wo ku mulimo omudaala ogwo guli wano ogwe guli wali ye sereve ye jirido ye galaasi ye Nikodemu Anatoli nam Zaveri Zoya nam bonnaabo boosiŋŋaananga amazima nga mukwatagana mu bintu bingi mu busuubuzi bannange bwe tutyo bwe tuwangaala mu sosayate yaffe naye munnange bw'oba ddala ng'oli musiraamu era nga wamatira bulungi nnyo n'otasigalamu kakunkuna konna nti omuntu yenna afiira ku kitali busiraamu agenda mu muliro obugenderevu n'obugenderevu n'atagufulumamu wali otaddeyo ebirowoozo okutegeera mukwano gw'oyo bwe muli mukuwuliriza amawulire g'essaawa essatu oyo munno oyo bwe mugasse emitwe kubanga waliwo ensonga nga bayina ka vidiyo ke balaba ku ssimu eri emu nga bakuŋŋaanye nga munaana bonna bakalabira ku ssimu emu obalaba obw'okumpi obwe balina omutwe gw'ono n'ekibegabega kiri ku ono bonna beegasse wamu bati emitwe gyekonye bwe giti ono ye Muhammadi, ono ye Sowedi, ono ye Sula, ono Patrick, ono Ponsiano, ono Johnny, bonna ono Richard, bonna bali awo obwo kumpi bwe mulina wayawma taqumu ssaa yawma idhin yatafarraqun Allah yaganti ekiyama bwe kiriyimirirawo tewagenda kuddamu kubaawo mukwano gwonna wakati wammwe kyekisobola okubagatta al akhilla yawma idhin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al muttaqin ab'omukwano ku lunaku luli banfanfe banfiira bulago nam ku lunaku luli bagenda kubeera ba bulabe wakati waabwe illa al muttaqin okujjaka abo bokka abazimbira omukwano gwabwe kukutya Allah subhanahu wa ta'ala abagattibwa eddiini abagattibwa enzikiriza nga bakyali mulamu obwaki obwedduniya kiki njagala wano munnange munnange owange gw'omulungi omusiraamu eyabukala ensonga eno mu mutima n'ekutuulamu neggumira munnange beera mulungi eri mukwano gw'oyo atali musiraamu beera mulungi eri muliraanwa w'oyo atali musiraamu beera mulungi eri sukulumeeti w'oyo atali musiraamu beera mulungi eri muganda wo muzadde wo mukwano gwo mutabani wo hadith wala haraj beera mulungi gyali obeera otya omulungi obulungi bwo gyali tebulina kubeera nga bukoma kubeera nti nno bw'aba alina emmaali ng'etuuse nga sente zaalina tezimala nga gati Sula oweza waawe enkaaga jimpe jimbira ekisuubuzo si bwe kiri n'ozibuka n'obalabalamangu n'omuwa n'aleeta sikubeera nti nno bw'abanga afiiriddwa weetala n'otula mu motoka n'ogende waabwe mu kyalo n'osula nayo obusibwe bulungi obugwana okusookerwako wakati wo ne munnooyo atali musiraamu wabula obulungi obugwana okusookerwako wakati wo ne munnooyo atali musiraamu kumukwata ku mukono wallahi singa kibadde kisoboka nga n'amaziga gakuyitamu n'omugamba munnange siramuka munnange gamba la ilaha illallah gamba la ilaha illallah kiriza Allah munnange amaziga bwe gakuyitamu oba tokisusizza wallahi oba okitadde mu kifo kyakyo bali singa gasobola okukulukuta ne gakulukuta enkulukuta esinga gye wakaaba ng'ofiiriddwa mutabani wo wallahi gajja kuba gali mu kifo kyago kubanga mutabani wafiirwa mutabani wano ku dduniya naye biidhinillah waba yafiira ku busiraamu naawe Allah n'akuttira ku busiraamu mugenda kubeera mwenna ku lunaku lw'enkomerero mu jjana naye mukwano gw'ono alina embeera emwolekedde nga mbi wallahi nga mbi nga mbi nga bw'okiwulira nga singa abeera agifiiriddeko tagenda kuddamu kukomba ku ssanyu obugenderevu n'obugenderevu myaka emeka nga ali mu muliro myaka kikumi myaka lukumi myaka kakadde myaka kawumbi la wallahi singa okuva omwana lw'atandika okwogera ayogera ekigambo kawumbi kawumbi nga buli ddakiika ayogera ekigambo kawumbi kawumbi kawumbi omwana oyo n'afa ng'alina emyaka kikumi nga buli ddakiika abadde ayogeramu ekigambo kawumbi kawumbi kawumbi kawumbi obwo obuwumbi bw'ayogedde mu bbanga ery'emyaka ekikumi tebukola pasenteji emu na ku kiseera omuddu oyo kyagenda okumala mu muliro singa afa nga tasiramuse singa afanga tasiramuse. Songa munnange gwo omusiramu singa wategedde nti mukwano gw'oyo Patrick oba Richard oba Margaret oba Josefina nam oba Maria singa wategedde nti omuntu oyo agenda kutuukibwako omutawaana gwa lunaku lumu nti omusajja oyo wagenda okuyita awo kitimba kigenda kumukwata kimuzinga enkata tekigaana kumutta wabula agenda kuwangalira mu nkata ya timba okuva ku maliiri okutuuka kugwa kwenjuba nam wallahi osala amagezi gonna agamutaasa ekintu ekyo kubeera kimutuukako ne bwe kiba kyetaagisa kumukosa ne bwe kiba nga toyina nkola gy'oyinza kukola okujjako okubeera nti egenda mulekako ebinuubule okikola lunaku olwo nga n'amagezi go gabadde gakimanyi nti timba eyo tegenda kumutta egenda kuwunzika emuleke naye ng'agenda kuwangalira mu nsisi yaayo okumala essaawa 12 omusikambula ne bw'abeera ng'ali ku saidi ya ssenyenge anawe oli ku saidi ya ssenyenge bw'agira bw'amunuubula bw'akola atya sijja kukuta kubanga totegera toyina magezi omuvuma n'omuvuma ate naye bw'ategeera ky'obadde omutaasa takunyiigira takola ki akwebaza waita emyaka 10 buli gwanyumiza oyo gundi okubeera ng'akyatambula ku nsi oyo sula oyo okubeera nga nkyaliwo nkyassa oyo sula oyo abaana n'abanyonyola abazukulu n'abagamba ayinza nokiwandiika mu fureemu ne bakiteekamu ng'ab'emiziro bwe bakola obulamu bwange bwonna mukama yabuyisa ku sula bwe kiba nga bwekiti bwe kiri munnange ku mbeera eno watya singa otegedde nti munno oyo agenda kutuukibwako omutawaana bagenda muteeka mu kinnya ky'omuliro guno ogw'edduniya obulamu bwonna bwagenda okumala ku nsi kuno oba ogenda kukola buli kyonna ekisoboka kati gwe yamatira nti omuntu bw'ava mu nsi nga tayawula Allah agenda genda mu muliro agubeeremu obugendevu n'obugenderevu lwaki si ensonga esinga okubeera enkulu wakati wo naye okumujjukiza obubonero gwe Allah bwe yakulaga edda n'obeera nga buwangaliramu mu ebyo ebikuuma omuntu nga yeekeka okugwa mu kukafuwalira Allah kwe kukola kaweefube w'abantu abalala okubeera nti bakafuwalira Allah mu ebyo ebintu ebigarantinga okuwona kw'omuntu mwe muli okubeera nga alina kaweefube w'okuwona kw'abalala Allah ayisizaako nnyo kubanga gy'okoma okubajjukiza osooka kujjukiza mutima gwo buli ky'ojjukiza munno oba okigambye mutima gwo munnange byonna bisooka kugasa mutima gwo ne gutukula n'obeera nga bw'otukuza abalala ne nsinziira wano okusaba gwe omusiraamu okubeera nga da'awa eno ogiteekamu amaanyi ag'enjawulo munnange muzaddewo atali musiraamu okubeera nti wamugamba yanyiigana kuba n'ekikolokompa ekyo tekiyina kuyimiriza at all kubeera nti olina okgenda maaso buli ssaawa omugambe maama ebeere communication yo naye ebbanga lyonna wallahi nga tebulamu meseji eyo okumukubira n'omubuuza galaasa akyaliyo ate kawalake ka Maria nawulira Maria yafumbirwa nawulira gundi yagira nawuli eyemboozi gye munyumya essaawa namba ne muggalawo nga maama tumujjukiza ku ddiini taata tumujjukiza ku ddiini muganda tumujjukiza ku ddiini ebintu biri ku levo yakutikka seeka wallahi waliyo omukyala Allah musiime yankontaktinga nga ndi wano naŋŋamba seeka maama wange yakuŋŋaanirako buli kitende ekirungi buli kitende ekirungi mukyala mukadde ali above 80 buli kitendo ekirungi maama wange akirina naye maama yagaana okusiramuka buli wenjogera naye ku ddiini amazima andaga nti talina mutawaana nasiramuka okwagala kwe tekwasalako anjagala ampisa bulungi buli kimu kyonna seeka emirembe gyanzigwako nsiiba nkaaba nsula nkaaba lwa maama wange saagala afire ku bukafiri oye mtu ya tegera iya tegera chiba ito kufira kukafu wali Allah subhanahu wa ta'ala nangamba mkwega ili de funilayo seka seka ngena muteka musente ngena muteka museka hizo kugani mami bigambe virunjo kusinga nzebiye mkulachi era nteka teka nekolebwa Sheikh ni wamutika muntike yechitibwa na agenda na ingira muchale yoraka imundeyo mukumyaleyo mundeyo na agenda naturane no mukadde na munnyonyole dini na munnyonyo na munnyo na munnyo na munnyola na yokulunga makwani kwa Allah umukadde nokutusolya chali wa chali mulamuka yofuba chagenda masono kokolewa tanna silamuka tanna kiriza usaba Allah kirize agure chifuba che asilamuke na ye chiche njagademu biwa abate gira ubukuru bukufira kutawahidi ulimu binyo gwalina mkwano gwo atali musilamu ngeiba gata bilara nsonga andara nsonga andara na munyu mya bilara toya gara kumuko samotima ha kusonga zedini toya gara kumuna kuwaza munange bwaba yoku nakuwaza ko ino kumuna kuwaza kweko kunakuwaza oko kumutasa munakuwaza olunakuwaza oloku mutasa atene bona amugambe ebigambe ebi ne bimunyiza nge neisayo mubulamu obulala nungi temugenda kwaukana ate rulibo olwo nasiramuka bameka abasiramuse bameka abasiramuse nga basiramukidde kwana nenga batandika kubakola basiramuke nga limyaka 15 Asilamu kide kwana, asilamu kide kunkaka, bameka. Norwecho bananga abasilamu, yonaje muri. Mbako wola, buli muntu, teriyo muntu atalina yo muntu amuli kumpi mpi nga simu silamu. Naam, yena singo kube iro kumpi. Nebu wabanga aliwala, nenga yaliyo kumpi nawe. Naam, muko wole. Oko wole, nange nko wole, negundi yako, negundi yako, negundi yako wole. Mama. Fenda bwe tunako wola tetusobola kufuna yo 10% ne yanukura naam kuuliza 10% myoye emekeje jibajiwonye okubera nga jizikirira nolwekyo esonga tujitwale nga nkuru eyo kola abatali basilamu babere nga bayingira dini wekitibwa Allah tabaraka wa taala awo nyinyi wetugenda okutandikira awo nyinyi wetugenda okubera nga tutandikira Mujitabu cha fechino ebiobu wangu wa dini Tubani dini ebili Wafaka Allahu aljamia Lima yuhibbuhu wa yarudha Walhamdulillahi rabbil alamin
2: Kuyo miyabia misenyo Kwa yukutu sako Ngabu ibi abate Bili babitia Umuni mpira Basketball Tennis Ludo Volleyball Tennis Motoka sampaka Okuga Ebikonde Emisinde Nibyo misenye bitere binji Kuruka lula bulaya Afrika Women's Year for Uganda
3: Muda mugwangi ya Uganda Timu ya Vila Abada asamba timu ya Uwara Egole genzo ukugwa Vila nga kufye Uwara Ego zibade pili kuwele
2: Bia misenye bioka
4: Oh, labanti Liverpool na iba de unlucky with injuries but actualiza wa mu mtu wa vuganya champion defending champion tuse no kuteka wako mbeida iyenja wako nga timu zonezi sengela ziruaziza
2: bulirunako ukufu kumande pukurukuna sawatani ze chilo paka sawo mkaga the bandit desk ni timu ya Pulse of Africa Radio ebi mizanyo ufu masinia Ivan Mulinda kunais kumne nasifusali chiti nyo
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tubala msiza nyo wa nafwe mwena jemusinzi lukubira antimutu uliriza. Mwebale kuwe kumira kuchikumu musambu katonyeze mwenda. Kubira anga mwuliriza. Mwebale nyo mwebale ledala. Tisela chino. Mweze mwulira ulangu wafinga ulanga. Sawa ya kwini, sawa ya kwini, sawa ya kwini. Waluo chigendo kubira uu, waluo chigendo kubawo, sawa yona. Kituwagala kuhugira kumudashi kazi nezidako insha Allah ta'ala. Sawa ya kwini wanawao chinteka teka chie ziri wo. Tituwa gambi yeti waja kubira udawa. Dawa ya fumiji majibulunji, dawa yenjiri, ngabwe tambura. Chinteka zonaziwe de kubira nga tutandika. Mbade mtubuza mchibuga program mchitadewa, program ziri dawa, injiri yegenda kubawa. Tukumio kubutaka. Sawa ya kwini chitewe chafwe chikuru. Au wetu sinzi ila wetu vera. Ngawe mumanyi nti wetu vwa kubera nga tusasani ila igwanga liyona. Nuluwecho, tuba gamba nkenda kuzu mwezi kumina muenda. Mwezi gunugunu njini kutuliku na kujia kubera lwa kubiri. Insha Allah ta'ala, tuja kubera nga tulina mwe mchibuga wakati. Dawe soro kubera nge vumbujas, dawe soro kubera nge genda maso, soro kubera nge ayeti intanga bulijjo. Hali matubuza mwabuli na watu badde mu bitundu byanja uru, tubadde kebu kede yeyo, kede ya manyisenyo mchisera chino mchimanyi, tubadde ke soroti, tubadde ke palisa, tubadde ke kumi, budake yu na yutu wabadde yu. Programuzi zibadde zitambula bulungi saidi yeyo, insha Allah ta'ala, tuja kuzibategeza nga tumaliriza. Nengo mlamo kwa kakati umukuru kwe kubategeza nti sawa ya kwini na kuzo mwezi kumina muenda. Tuja kubela anga wetuli. Tuja kubela anga tusi nzira. Kumage makati gechibuga sawa ya kwini. Kifuwe tuwasi gazo kubela anga tusi nzira o. Program lesoro kubela anga ziba tuka kogurunji. Abavwa echibuli msoro kujua anga muita wao kusawa ya kwini. Abavwe na muongo. Msoro kubela anga muita wako. Abavwe katwe sawa ya kwini yao. Wabakumpi na mwe. Abechi sugu na mwe sawa ya kwini teri wala nyo na mwe. Abechi uyete sawa ya kwini teri wala nyo na mwe. Na masuba walo wane stage ya na masuba na ambao. Genda na masuba. Stage ili yao wejini. Wetu genda kumadara wakili la. Fly over. Mujimanyi bulunji wetu. Buenga buweta ambula wetu. Wakili la voti inga okwata kwini ziwe. Wetu genda kuteka programu za finsha Allah ta'ala. Nakadala kafawaita umukara wakabira we sawa yona. Wetu genda kusinzi ila tuverenga. Tubatu sako programu zona. Nenga tubeba zanyo banafu mwena. Habali jemuli. Onangami ya ntinga tubabuli de guani ayo gira. Toa haya dirisa sego jagemanya gange. Bili nilai subhanahu wa ta'ala. Mgana wa Habza Musa musu vile sawa yona mkubideko na ngama. Ntuse mkono nzija abada hava mbusoga. Habade wende programu. Zibade zitambula saidi ye. Nga hava mbusoga. Angami ya ndi mkono nzija. Simanyi wona wana tusangira. Insha Allah ta'ala. Tuja kubanga tutambula tugenda maso. Bashekwa fubo nawe bali mu programu eyo nga wetambula ndaku zino waliwone nkuba mpya nteka teke zili ndaku zino nyingi tubadde tutambulira bingi bitusanze eyo bingi bitulabye atera nendo za abantu mu mbere eyo zanja ulo lolwecho Allah subhanahu wa ta'ala watugamba nti udhu ila sabidu rabbika bil hikma tekiru yako kwa chiti wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala nga mga tikula kula bantu udhu ila sabiru rabbika kula bantu baji ukubaku wala basuruku wala nga baulida tuiza kunejata ulido itaiza ganti gundu wa chitu nkude katituwa kula tutilukubaku wala nga tuwazina ilaba mune baganti hafu yalu wala butetu ulida mwazina agama haya ala sara muangu mje msale haya ala alfarah muangu mjiri ukwe sima. Kuli nasigala nga jali, tavudeyo, tavitegede, nika kati tukuwola buterevu, ganti jangu tusome, jangu tulave, jangu tusome vyomanyi, kutegeze mluwenji, tutusoma kwa kweshi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya tegeza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akuwola bantu, bajiri ubusira. Kati kweshi wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya vwao, kati wa maloku vwao, aba wali mnetufuka basikave. Fetu asfuka twafuka basika ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nurecho tubatu ino kutambuza obubaka buno obwo kitiba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaleka mu Qur'ani yekitibwa nenjigirizaye yekitibwa mungere teyinza kumuvumanyiganyisa ikubanga umusilamu libwa bava mukutunulira omulala kasobera muslimu abamu ayomba nayombe so muslimu navuma nabasilamu bonna mugwanga oba munsi yonda yebisilamu byakula bitya uchitegede buluji. Ne, tuinu kubela nga tukola. Munkola etavu maganyisa wachiti wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Oboku muswaza. Kwa nga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Mpisa zizali za waguru. Ganda bisala sala wayo giru wako mkur'ani wa maa arusalnaka illa rahmata lila alamina. Tiwatumi wa wabula ngulicha akusazila. Ilia bitondi vyuna. Chajine chisa. Nafe tuline chisa kubani nafa batana wakutegira la ilaha illa Allah. Tuline chisa kubani nafa batana wakusembira. Ili usilamu. Abatana wakumanya usilamu bugamba chi. Tugati katubatele usawa ya queen wano. Bantu baje kusawa ya queen. Na batu itako wabelega bawulide mizindalo. Tubako wode mizindalo. Baji ulide. Tewali kwe kwa santi hate sauli. Na kubatu limchibugo wakati mizindalo. Jijia kubajugira. Katigwalie yu mkwano gwange. Mganda wange. Uinzu kubana ulida mkwano gujalie yu. Tanda waku kiliza chakule merede. Ogeza koku mwulida na ya gubie. Hagubie. Otuse woko ma. Higendo bigabo bikuweddeko. Katimulete bilesi kusawa ya kwini ya usha Allah taala. Tugabe tutandika luwa kubiri na kuzumwezi ya kubira kumina muendo. Luwa kubiri, mbunuluja. Si luwa kubiri lulana. Lero tulikusande. Kusincha. Insha Allah taala. Tuja kuba tutandika programu ya. Tugabe tuweshi wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yali wachisa. Ile bitonde byonna nga wachisa. Kati nafwe chisecho. Chitu kuata. Ntubila nga munteka teka zafwe. Tuba tulumirirwa tugamba nti abantu bano watanaba kutegera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni batamanya nti ye nabbi wabwe kubaka kati kuno mulimbi gutuliko gwa kitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muti mulembe gwe chivula Nabi Isa ba Yesu Kristo yali asibule bakati zengenda nyali wali wajja mnyima wange kiranga bwe kitibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti agenda kujja nyambo bakati bakitokiza Nabi Muhammad gakati simutegera bulungi. Kati program tujitadu mchibuga wakati. Jangote gerebi kwa taku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Kubanga ye nabi wu. Umulibu kwa Nabi Isa alayhi salatu wa salamu. Yaguko mekereze na nasibu. Na nama ganti zingenda. Nyeze. Yama sibu na. Kati kubosiga lagu cha gamba. Niku Nabi Isa. Niku Yesu Kristo. Zuko nakiza ngu mlokozi. Umlokozi ya juu kuloko lensia ino kujija mbudubi ya wechitiba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kubaya sanga mateka gavulu gidu wago na. Mateka gavudu. Mateka ganyi gidi za wantu. Chuli wakutuwa lake kanzu ne koti jimuwe. Sipa kutuwa le sawa ne noruko balumuwe. Na ganti zinjaga labu yenkanye vyo siye taga. Wishiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nurecho yali alumirirwa abantu bonna kubera nga ayagala babiri kyali wishiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali ayagaliza kayagaliza tewali kirabo munsi muno kisinga kirabo kya muntu kuwa busilamu kirabo kirabo kya muntu kyoyinza kumuwa okujja ngo muwaddu busilamu Allah subhanahu wa ta'ala kutwagala natu we dini yo busilamu atwagala natu we kirabo kale tugaba tutuinza kubera nacho fika tusirikenda cyo mu nyumba. Kwa ino bisilamu mungu ganti osilisena mungu nyumba. Uvunanyi zivu kunga shekwa fuwaba dayo gira wadu. Tuli msumba. Uvunanyi zivu kubira ngo. Ufu mnyawirwa. Family butegiri. Kumanga family jiri. Tata ujali ulusi si msilamu. Mama ujali ulusi msilamu. Family abamu mbusi msilamu. Niyo obulungi obuli mbusilamu. Gendo obubarage. Feche chitulese kusawa ya kwini. Tugemeti obusilamu. Atunda yole saa ya teno kumbaza. Ulichichiri mluganda. Atunda yole saa ya teno kukulachi. Ukumbaza. Nurucho obusilamu tutunda tuole saa. Inna dina enda Allahi alisilamu. Gawa tupateke ya wae. Edini manjido masuga Allah subhanahu wa ta'ala. Busilamu. Wama yabutaka gaira alisilamu adina falayu kubana minifu. Tumutu wanalete chitali busilamu na achifule dini. Tichinja kukirizibwa. Tituwaga na kwe kwe kere na mkwa nubofi. Kwa ujaganti ya tisabi tegira. Katuga ya tikusawa ya kwini wetuli. Tutanika luwa kubili. Insha Allah utahara. Programu ya feja kubeta mbuna burunji. Vivuzo yonatu ya kubikiriza. Waina chovuza. Wachibande chikumenyo kumalebi sena. Biwafu jangu chivuze. Chino chande mwa kutegira. Kulani ya luwala mwasiji tegira. Kwa ina wibabuza minji. Kwa ina wibabuza minji. Allah mwaga antafa ina chafana na. Kati watusuma mkuruani ti Allah fana nechitangara. Allah tagamba nganti fana nechitangara. Kuruani unimekuzi suma bubi. Tagamba nganti fana nechitangara. Wakuruani tega nganti katonda fana nechitangara. Neda. Neusangu mtu nga achisuma achichusiza. Kati mbibyo nebi buze vye chikechu. Wachi musinza mdulimi rumu. Katonda uli dolulimi rumu. Neda. Allah subhanahu wa ta'ala yakola enimi zuna. Elazo nazi uli da. Neja salamu mkusinza tukwesulu limirumu. Chitekende unuji. Nivi uzo binja mantumu na vibabuza. So, oyinzo kubane chibuzo choo. Waloba nafwe yudu baziba babuliza buliza amu hawa antwe ye bali bali. Tuwa gama tiba nanyini chibuga tukomye uu. Hifu bananyini chibuga. Sha'Allah utaada. Bananyini chibuga tukomye uu. Kusawa ya kwini wetu liu kutani kanu na kuruku bili. Insha'Allah utaada. Tujakube ilanga tutambuzo musomo. Bidhi nilahi subhanahu wa ta'ala. Tujagamba titujakubanga abifu wako feka. Dini yubu sila msia kwefu wako ntize kastana sade. Alhamdulillah. Tiwali vuzivu. Kastama mewa angasara. Kastama chalwa. Neda. Sila msia kwefu wako. Obusilamu kulumiridwa. Obusilamu kulaga mazima. Obusilamu kukuwa balala. Kwa Allah agambi nabi sallallahu alayhi wa sallam antikula. Akule, tukene nabi sallallahu alayhi wa sallam yavuwao, katia abali uu, ba imamu, bivali uu. Bawali mbivali uu. Fetu kula, abantu baganti abaye, obusilamu, yedini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Obusilamu, yedini ya mazima. Edini yowe nkanya. Edini tayagala kuyuwa musayi. Hii, kuma yuwa wakanti, musayi wabuwa yikaze defu nubulunga mu. Neda, usina mtibugama, tito yuwa musayi, musayi guwa mtibuyika. Kumanga kwa bei. Injigizo yuwa usina, katibu tuja kubite gino, kuja kungu ze kusawa ya kwini. Kusawa ya kwini buonu jayo, insha Allah ta'ala, uja kumiranga, uja, ofune byonnacho bulantu wechi banabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawangule mitiba ja bantu olwempisaze pisazo wechi banabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yali mutukuvu yali muombefu yali mugorokofu yali mwenkanya yali mugwanirizi wa bwenkanya wechi banabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kati ke tukubolera abantu kubiranga tubaki tokiriza kunabi uyu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rais gwe twalira banabi bona basigadde baliwo Muslimu tibuwa wakanyi. Fuga Nabi Musa yali Nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Elias yali Nabi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yahya yali Nabi wa Allah. Nabi Isa yali Nabi wa Allah. Yesu Kristo. Muslimu tibuwa wakanyi. Uwe mpise nungi wa chiti wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya tugama mchita wa Qur'an. Naga tibu namba kidizi kubanga Allah ya batuma. Ukuja kaba abeita. Kwane Yesu ya batuga ya gati kwenja kujewa jokwe itaba Nabi. Naimu batunuli tiendeli so joji. Bwamala naga mikono ya watu mesura bino nyulwa bimomera naga nda yate bagenda kuva mweno bagenda kuveno pia gama tibaje kuvidu mukristai kainabi wo bulima toiza mulo nyiza ate mbasirabu kubanga balabo bagati nabi Muhammad iyo mutegeddo mumanyi bwachi to mukiza ganti asi mutegera abalaba ganti nabi wa bulimba wale munafu kitwa ito genda ye naga ti aku bible yalogira ebintu byonna byonna binaba mu bible yabiranga nebyali wo bible yabiyogerako Tukati bubange byali Bible ya byogera ko neranga nebigendo kujja maso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bible yimwogera ko chi kanti ato yotalimu ee ati no baga byogera kati Nabi Muhammad ya sigalirawa okitegede bulungi neyimba neyogera ku Russia neyogera ku China neyogera ku Africa Ethiopia byonna mu bibiri mu Bible kati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atabula muatia okitegede so gondo ja kusawa ya queen tugambye nti ebintu bingi Petugendo kutunula kuruwa lero, tubadde bweru wa kibuga, kakati tuwa kumyeo, bandafa wadu watubuza, injini mwajivu wako, programu za febuza hako mawa, weziri tukumyeo, tugewe msawa ya kuini, insha Allah, shekwa wafu webalibu nda. Shekwa wafu nabatu, wafuka wafu wafudeya marunji, Hamza Musa, jali, nebande, chitekete marunji, jali nebande timu yivwetu, wafuka wafu. Kitegede bulungi so bonda tubalina insha Allah taala bagenda kujjana ba sheikh wafa bakulu abagundi ivu nawo webali kati gwe jaguzi ba sheikh Juma ajali mumanyi bulungi musaja furu swai dulu nini miendaleze kifaransa ni wali kati ba sheikh bonda tubalina bidhinillahi subhanahu wa taala tujja kubera nabo imisoro gitambule bulungi solo kubera nga message ya fetuka Message okubeera ng'etuuka kitegeeza ki kitegeeza nti owulidde kikwata ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam owulidde kikwata ku busiraamu kusawa ya kwini tugeze sawa ya kwini kiri mu Kampala iya ku fly over wa fly over mujima nyubulungi yokeri mu kibuga wakati abantu kubaita n'ebigere waguru ni muruka ziita wansi awe tulaga bitugenda okubeera Abata wanyi ukubanga batu banyi banyi njina mchibuga wala dibafuruma. Tuizo kuro uzati abatu mundasa ya kwenye mamanyi uu. Nenga atama wala wamuti mamanyi uu.
6: Sikede uluji, na hivyo watu manyiwo, fly over yu mjira wa watu kubaita nevi gere, nivyo uli nye waguru ka mzindaro, jakuboji uli la. Jivu awa, nti jivu awa nukumpi nuhu mzikiti uguli hao. Awala wabu itaka guwa kaketu. Nuhu mzikiti guwa guwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mishitakede uluji, nuluwecho Allah subhanahu wa ta'ala atuma wishiti wa Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama akuula, mula gila kumira nti akuule, buya kuula, usoka kuula. Nafutu gamet katuba

0: shekarungi abana bekole ebintu abana bekole ebintu kubazadde waliwo story mu yamulembe kwaffe guno
1: guno asiri na hana
0: njagala kugira yakatono nnyo kubaana ti abaana bekola ebintu mukyalo omu sheikh yabadde ajinyumya sheikh musaudi yali abuulira naga nti nalaba kyesirabanga abantu yanyumya story abantu ne bakaba amaziga naga nalaba kyesirabanga nagamba nti baba bali kukaaba betoloola ng'omwana ajja agamba maama we nti samihini ya umma nsonyiwa maama mukazi naga nti la nga yitulula kaapa namuga nti la sigenda kukusonyiwa omwana nagenda ngaamugobe naga nti wallahi billahi tallahi ndi nanyiri nyumba eno sisobola kukusonyiwa abantu abaliwo kyabakwatako nnyo nebamugamba
1: mugobereza amaaso
0: paka lwebamaliriza towaafu nebafuluma omukyala n'afuluma naye ng'omwana amuliko kati nebamugamba nti wayi kiki n'agamba nammwe saagala kwogera nammwe sigenda kusonyiwa mwana ono mwana mulenzi nebagenda kufundoka ku hoteri we yali asula kati omukazi ng'akaaba maziga n'agamba sisobola kusonyiwa mwana ono era azize wano kukaaba kumuwawaabira
1: awawaabira mwana
0: omwana owe gwe yazaala kati oluvannyuma lwakaseera katono omwana akola ki oluvannyuma lwakaseera katono omukazi atandika okubabuulira sitoori ye owulira abagamba nti bannange nti taata w'omwana oyo mulaba yafa nga ndi ki nga ndi muwala muto omwana oyo kitaawe yamuleka nga nyina emyaka etaano ng'ayina emyaka etaano omwana ngaye omwana ngubula abaana nti bekola obusolo
1: mulabaawo
0: nga azze ne kitaawe omwewuunyeera n'oganda alhamdulillah balina enkolagana naye omwana oyo kitaawe yamudekera ng'ayina emyaka etaano 5 sanawaati emyaka gyali etaano neneesonyiwa okufumbirwa nemwana wange neneesonyiwa okufumbirwa
1: omukyala bafa ng'omwana ayina
0: emyaka etaano
1: n'agamba
0: sigenda kufumbirwa
1: neyesonyiwa
0: abasajja naye nga talina mulimu kugenda kulabirira mwana kyeyakola omukazi oyo yakolanga mu mayumba nga khaddaama asobole okuyimirizaawo omwana we nga tayagala mwana we adaage wadde olugoye wadde kiki kyonna n'atuuka okusoma omwana n'amutwala mu ssomero n'amuweerera mpaka nga tuyita mu bufunze mpaka lwe yamaliriza yunivasity amaliriza yunivasity ng'omukyala agamba nti bwenavanga yemisana okuva okukola ate ekiro n'entunga yali khayaata n'atunga engoye naye omwana bw'amala okukula yamuwasiza omukyala nga bwomanya embeera z'abawala bwe bawangaalira wamu
1: bawangaalira wamu awo
0: omwami n'omukyala manya gundi famiri usra ewangaalira awo akati omukyala n'atandika okukijjanya maama webawasize n'atandika omukijjanya buli kimu omwana n'akyuka
1: adda kusaidira
0: omukyala ng'ebya maama we tasobola kubiwuliriza naye omukyala anyumya agamba oluvannyuma lw'okutawaana kwange kwonna n'omwana oyo n'omuweerera n'okukola buli kintu kyonna n'okwesonyiwa essanyu ly'obufumbo na buli kimu tewaliwo kyannuma biri byonna yali bikoze ng'olunaku lumu yakomawo mukazi we n'amugamba nti maama wo imma okuva wano oba ye okuva wano n'amugamba anvumye omwana omulenzi n'akwata engatto y'omukazi we gyeyali ayambudde nga bwona okukwata sapatu n'agikuba maama we mutwe
1: ate ekyo muwarabu kivumu
0: yagimukuba mu mutwe maama we n'amugamba nti ya yahya onkubye n'amugamba tuddayo okutawanya mukazi wange era bwe yamaliriza emboozi eyo sheikh anyumya mu hoteri teyavaamu presha n'emukuba n'afa oba ekitegete kikugamba pressure ya mukubira mu hoteli ya Makka nafa naye nga agambye tagenda kusonyiwa muvubuka oyo kakati gubo kati omuvubuka oyo nze kyenfuna mu kiri kimu muvubuka oyo Mungu ayinza okumuasha n'amuwa obulamu n'awangaala nebeera naye mu business eyinza okulama kati be bantu betusanga nga yawoza sede zipita mu ngalo omulala ng'akola ebintu ebitaliiyo omuntu okuba otya maama wo nga kitaawe yakuleka olina emyaka etaano kati oyo asobola okugenda naye mu ddwaliro omukyala amugambye nti nno tuva wano kakati ekindeseza ekyo kwe kukugamba
1: kyabaana
0: bwebalabanga nga bakuwerekeddeko mu ddwaliro fahmidillah
1: etendereza Allah
0: tendereza Allah kubanga nze ndabye mulagaawo ebintu bingi abantu bagenda ne bajja ng'ali bwannamunigina talina wadde omwana abaana tebalina biseera tebalina biseera omuntu n'ayagga ng'ayagga ssente za ddagala n'afuuka naye nga bamugamba nti waliwo awo abantu abakola ki era abantu bangi nnyo omuzikiti gwe mulago begulabiridde naye ate be bamala okufa ne bayingira mu mochari ate n'olaba emmotoka ez'ebbeeyi nga zizza okubanona naye nga muzikiti gwe gubadde gubalabirira ne bawaayo ssente ne babalambula otulaba tukola jawula yabuli lwakutaano ogenda okulambula abalwadde naye oli nemuteeka ku kaima ku lisiti
1: nti yo tasubwa
0: obuli yo tasubwa ne munoonya abagenda okubawa obuyambi abantu abo basobole okukola naye olumala okufa bwe bali ng'olaba abaana bakaayana nze ngenda okubunaaza nze ngenda okukola bwetire bwete nsembyayo omu era namulaba mulaga awo nti abaana bazibu nnyo musajja yali abeera wano mu Karagi n'omusajja yagenda n'alwala prostate n'abeera awo nga tumulabanga omulalu obulira ekiseera ne kituuka omusajja oyo nzijjukira nti olunaku yajjanga ku muzikiti tukwata sente muzeyi ne tuzimuwa naye ng'alina obuzibu nti teri yamulongoosa nadala bwomanyi omuntu walwala prostate ng'atandisa okutonya atandika okuwunya naye mpaka lwe twakolaki lwenagamba lwenapangisa piki awo evuga omusajja oyo muzeye waabwe kuba namubuuza nti olina amaka ye agenda okutuuka ye waabwe ng'omwana omukulu yawasiza mu nyumba ye nga tayagala mulabako bibebaana yawasiza muki munyumba nga tayagala mulabako muzeyi n'abeerawoawo bano wa pikipiki yamulekawo n'akomawo mbandi awo ku lunaku lwali lwa mande nga muzeyi akomyewo owulire kati muzeyi bw'akomawo nekwata sente n'ezimuwana buli kintu kyonna n'addayo owulire yamalawo akabanga ngatayagala kuddayo kati ku lunaku olwokusatu ne bakubira essimu nti muzeyi yafudde omuntu wamwali wano yafudde bamujja okumuziika
1: mujjemuziike
0: kati bebaana bebaana era nze seewuunya nnyo aye kurwani yamala ddo kitugamba nti abamu ku baana bammwe n'abakyala bammwe
1: aduun
0: balabe bammwe owulire balabe bammwe naye kati bw'olaba omwana ng'akuwerekeddeko emulago n'atta ebiseera bye n'atabeera bize manya nti omwana oyo bw'oba wadduwa omusabira kuba abaana bali bize abaana bali bize ku bazadde baabwe bali bize nnyo naye ne yeerabira nti senga noono omuzadde yali bize nga ggwe bw'oli bize oba oli awo tewalifuuse bize kwebyo byolimu bize senga yahaya kitaawe yali bize n'ennyoko yali bize olwayo tewalibadde bize
1: senga ajati
0: ne Mustafa nga baagamba tuli bize tetujja kufaayo nnyo kuki ku Yahaya Mustafa kalungi olwaleero senga ati gwe tuli bize oba kaida ogiraba
1: bulungi nnyo
0: bazadde bo beesonyiwa obwa bize osobole gwe okubeera bize ng'oli okuze bo obwa bize ne babwesonyiwa n'obatawaanya ne bakeera ku gundi ne bakola ki ne bakola ki kakati gw'osobole okubeera bize ng'okuze Naye abantu bonna bonna abatali abateesonyiwa bwa bize ng'abaana baabwe babazadde olwaleero abaana ate tebali bize kongo omwana bwetumusomesa obuli anabeera di bize
1: kizibu
0: kati tusaasira abantu b'ennyumba eyo tusaba Allah subhanahu wataala asasule khalifa ebyo byakola ate ebyamusobako byasobya ng'omuntu abere ng'akola kitusaasidde abantu bakola nabo naddala Sheikh Yasin Kiwewa ne Alhaj Senyonga Rashid Prestige ekikoosi ekyo nga bwe kitambula ekyamuzaatandi tubasaasira olw'okufiibwako Khalifa Ahmed Mukasa aludde mu nsiike y'okkuba ettaali lye era bwe tutamanyiko nnyo kizibu ati abadde musajja mulungi tusaba Allah subhanahu wataala obulungi obwa musasulemu bulungi era bwereere
1: kikumi musanvu katanyiza mwera pale FM katulida shika zizi numba kumi ya hili zibule kwa saa watano wanafe Sheikh Yasin Kiwewa director wa wa mwamuza wa tatuwa za ntuwafoza wanuri shiku ulufuzi ababika member wawe Khalifa Ahmad Mukasa ababikide ba member ba muzata and others mwena ba Khalifa mwena abatuze benatete abatuze benda kawuka abali ebulwanyi abali ebulenga abakona emikwano omugenzi ni wakuzikiwa na kulencha kumari ya kutumizi nga kumina mnalo utani sawa zija kwa kumizu wale gulo wali en nambu ngando
0: Ngando
1: Butambala. Namabo, okay. Namabo. Namabo Butambala. Namabo Butambala chiri wano ngobude MP jino kiri wale boza uwotila unuzo wotila seta wano da ngini namabo. Mbasi ila vide wana mjetu yambako. Kali, wajia kuwa au okumusalida kumuzikiti omukulu wali ekibuli kusawa zija kubanyezo kumacha uri day na kana tutegeze omulala potyo bibatibana fe abamuza tan towers and troubles bibatibatugezeza okay chikumu sambu katanyizi mwenda pale FM kwetuli tugenda kubanga tutambula ku nsonga za Afrika tuno nnyo tova wo
2: Oru wakati mu programu. Obufumbo.
3: Obufumbo. Mwetu yegira, enkuza nyabana. Okugonja ulebizibu mumwaka. Okukuma omukwano. Okudamu ebibuzo. Kubulikalonda kwata kunsonga z'obufumbo.
2: Ngi kutusibweko.
4: Tasnim Junior School. Enzanji manja. Yesome leerie chasa. Omuzani jousani do kusomesezo umana wo. Oliva kunasale. Paka P7. Dene boarding. Lisomese dini. Noru zungu. Tulinaba somesa balunji dala. Neba sheikha abatendeke. Inde yabana nunji. Atenga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri guluguru nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200 998 939 oba ku 0702 9 3 ana mukaga oba ku website www.tasnimjunior.com

kali katukuyambe naye gwe omwana omulekedde ebizibu kubanga ebizibu bikubeerako gwe ate nebibeera ne ku baana bo ne ku buzzukulu w'omusaavu kuba teweeyisiza bulungi shefu nolwekyo ekiriwo mu byonna weyisa bulungi ku saidi zombi maama ne taata mu bikanzu byo ng'omwana gwagira wagala okuyamba yagenda okulongoosa alyoka akubaga akataago naawe nokitete kakati eneyisa eyo nungi yennungi njagala tumalize ebintu bino byolwaleero nga tuli ku kigambo weeyiso ngeri kikyojjanjabamu omwami wo ng'asobodde okubeera ng'akolaki ng'akyuka ekisooka twagamba nti hawili tahdidi sababu gezaako okubeera nga weekenneenya ensonga evuddeko omwami oyo okubeera ng'akoze ki nga akyuse tosooka kufubutuka kuba ayinza okubeera ng'alina ebizibu nga biri mutaraakimu byetuumyaawo naye gwe nga tokitegeera ekyo twakinyonyola mulundi ogwayita tajannabi weewale nnyo omukyala gwe allahtu alaihi okumunyigiriza abakyala munyigiriza nnyo abaami ne mubaleetera stress n'osaba ebitaliiyo ono yakakuwa kino omulaba enfuna ye n'obeeraawo ng'omutadde ku kisenge wallahi kubanga ebiseera ebisinga mwe mulwaza n'abasajja omuntu n'omusaba ebintu by'atalina obuli omusajja akutte sinya emitwalo 10 agikuwadde gyennyina ate n'omugaani ate kino tekiriiwo munange zino siri zinkuwadde agulidde ebintu byonna emmere nabagamba mwe abakyala ekigambo okubaliisa temukiyita kyakuzanya omuntu omukulu taliisika owuli n'omuyiyiza aludde okulya ku kyennyanja aludde okulira ku nyama kino kigende abasajja bano batetenkanya nnyo mubawanga ku kitiibwa oleke nga kubanyigiriza omukazi akunyigiriza nakumalako negundi naye kati zino sente zolese nga tezimala ng'olinga agenze wali mu lubigi nosenawo obusenyi amazzi n'olimba naabwe walisenya ebidomola bibiri amazzi ago agabaddeawo naye nga tomanyi na sente wazijje n'omunyigiriza n'omunyigiriza n'omunyigiriza ogenda ekivaamu abasajja nabaga ti abasajja mungu yakola abasajja nga balina ensonyi ekivaamu ng'alwala jikuba musajja ngaalwa naye ngaekimulwaziza mukazi munyigiriza nze nyinayo omusajja omu yakolanga bwa dereeva ku stage awe muku stage zekijja kwogera naye ng'alina omukyala ngaomukyala tamugulira waka okujyako ng'ayisiza omukono muki mu ddirisa navuga nti esente zonna z'okoze ezaagalawo ni mu kibatu naye kekusangamu n'essente onoolaba omusajja n'amala okwesukuula bwati basukula omu kati eyo nkukola ki eyo n'onyigiriza omuntu asobole okutuuka ne mu kiseera ekyokukola ki kyokukola ekirala kyetwagendako khafifi anhu baadu lmasuliyaati kendeeza ku bimu ku buvunanyizibwa bwokola ki omusajja ono kubanga olwaleero seeka tuli mu nsi gyetwogereramu nga ensi eno y'abasomi ate abakazi abalina emirimu kubanga tusooka otunuulire abantu bonna abali mu scandals eziri mu paliamenti bonna abakazi abasinga obungi naye tunuulire omudidi gwa sente gwe balina naye aba ayagala omudidi ogwo gwonna gwalina ate n'omusajja naye kenyini akoleki kuba omudidi biri kubawulire ezi si byange omudidi guguno bagukubyeko buli kintu kyonna kigenda mu maaso tukiraba mulina sente ebiseera bino muleke kutunuulira biri ebyaliwo kaana wamakaana wamakaana ebyo ebyaliwo kaana wa ikhwatuha kaana ne baganda be ebyaliwo ebyaliwo ebyaliwo mutunuulire ensinga bweyimiridde olwaleero gyolwayo mulina sente nereka kuddira nti amasukuliya gonna omusajja yalina okugakola obuvunanyizibwa bwonna tyalina okubugola bukendeeze ebimu buli lwokendeeza ebimu ku masukuliya ekisooka omukwano gweyongera senga omusajja teyaleseewo sente obudde noolaba nga buzibye takuweereza sente noyiya engeri gy'obufunamu enva oba nakati oba kinookola enva nemigundi najjaawo

0: yamba simenyo mama kuna kwa FM. Pale FM fukusu tuize kwenye vyamanyi, nye vyamanyi, biyala wa mwe bali mwe bali mwe bali mwe
1: bali mwe bali mwe bali mwe bali
0: mwe bali mwe bali mwe bali mwe
1: bali mwe bali mwe
2: bali
1: mwe bali mwe bali mwe bali mwe bali mwe bali mwe
2: bali mwe bali mwe
1: bali mwe bali zero msambu tano mwenda imuno ti msambu mwenda noti noti zero msambu mwana bili zero msambu tano mwenda imuno ti msambu mwenda noti noti anji
3: alaikum wa rahmatullah
1: alaikum salamu Allah
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مواسي بيمت يا ربي
1: سيبو جيتو لي
3: الحمد لله انت محمد سنيونجو كاويب مچيغاندا
4: بلغولة كوكو راديو تتو سورة كولي لابلونجي بسلام
3: Ngayaga la kufumbirwa ngayaga la muwasa era wabira wa abantu abasika na ngaba zadda abamukwata ko oba asobola okwegaba ngawalonga waliwo ba imamu bichiwe
4: nambu la bulungi taina bazadde be taina kujawe
3: taina bazadde be
4: taina kujawe
3: kujawe
4: Taina banyina
3: kujawa muyina
4: Taina banyina
3: banyina tabayina
4: yazali bwomu bwatyo
3: aliwa ba sister we baliwo
4: na inkugamba aina ateko kubande bakojabe ateko kubande batata baba tu abantu abamuliyo kumpi abalina kugundi kakubamba mukisa kugenda wa imamu soko ogende bo benyini nyini amalukulachi kujawa agaba mwalawi
3: nandi balisi masiramu wabula ye ya siramu ka
4: ataka mbasa ala malala
1: masi ala malala
4: augendo kabuze imamu wo akutuwala
3: tama alaiku wa rahmatullah
1: alaiku salamu wa rahmatullah salamu wa rahmatullah
4: salamu wa rahmatullah abavubu kawa zibu ayito kutomeze ichibu uzo
1: wanji
4: Ezo kutomeze ichibuzo. Mbaka bala ilaha illallah. Leo gidi shaji. Salamu alaykum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alaykum salam warahmatullah.
2: Wale kutuwe neza basse.
4: Kale sebo na yo wale kuli liza.
2: Alhamdulillah. Amte Hamza bukenye ufuge wa kiso.
4: Kwe sebo Hamza. Naam.
2: Nse chemba de sabo yisao.
4: Yisao.
1: Sao tuli.
2: Nga kiso kula wafuka banange. Enako zinaba abakade baffe batukaluvirize okufuna okuwasa
4: matia
2: okusaba ebintu bannange oba enkole yevaawa
4: okusaba ebintu namwe ate obuzibu mulina mwagala nnyo ebyobwerere mwagala yayambale kanzu agende ogende mbaka gw'omusajja omukulu eyakuza omwana we bakusabye ebintu نبي أقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة أباءة تبسوا مرة عندنا لكبير أكبوس ولمساجة وجاكبير أنا مجالة ملمون يكون لكبير أنغو ولغانت ولمونتو نيكو أكوه سماري كانغو وغنزي وغنزي وامساجة مكورو جسينا چه جاكتوا على يوبا تسابي بنتو باكو سابي بنتو جي
2: Senga basalete, basalaste,
4: ente no mukazi cheki singo kuzitoa.
2: Kati
1: bazali.
4: Kati toa wali no mchara yinyi akusekere. Assalamu alaykum. mugezeko okulongo sadamu abagenda okuwasa muleke kuwebula kintu kya kuwasa nabbi yatwala engamiya ngagera okuwasa Khadija yatwala engamiya ezasukka makumi abiri nego lwaki ogenda bwannamunigina nga ye yaleeta eddiini yasasula
1: eyo mungu si yabiragira
4: ebyaki
1: ebyogera n'ebintu
4: kati ye n'alagira ki waliwo mbuulira aya mu Qur'an egamba nga teriimu kya nti ogenda bugenzi ow'omusajja n'akuwa omuwala olaba n'okugendayo yennyininyini amahala olina okugenda nago okiwulira naye hadaaya zino ze ziruma abantu omuntu yakuza omuntu we omwana we lekana mugenda nga mwesumalisebo eddiini etugamba mutuwa abakazi gendayo n'enkola owulira bw'ona ogenda ng'oli mugundi olina ebirabo ebitonotono oli ajja kukkiriza naye nti basalidde ttanka teri yayinza kusalira ttanka nga tozirina naye mubawaayiriza mumala okusanga abaana mu kkubo nemubogereza abaana nagari kankutwale wa taata bwotuuka wali nti bansabye ebintu bingi sekalungi ekyo nze sijja kiwagira omuntu waaba agenda ku buku fenna twatwala
1: naye obuntu tekiriiyo
4: abantu abavubuka bano baagala nnyo okujooga omuntu gwe n'ogenda nga wenna weesumaliso yambadde ekanzu
5: mungu yebali kubakuuma
1: amina sebo
5: mukirize banange male okusasa ekitongole ekiwalimu sheikh rubega waffe seeka w'abagagga owekiruddu banange nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
1: nange namutegedde ejjo
5: ate obudde buno mpa wa khalifa ahmad amukasa maiti eri bulenga era olwokubanga munange emikolo gya nsonyiso seremoniyo gibadde gintutte konze kamala otutuukawo ate nzireeka munange yabadde omukuza w'enju ya kitanga gya basima yange nakawuka so ekitongole ekyamataali nakyo twongera okisasira sakona bamuzaata ndi others kubanga onaku lwenkya bambi basitula naye enjege ebaguddemu kuba khalifa gubingu sebo naye asitula olunaku olwenkya era gwe tuvaako munange okubanga tumusibula agende emaka naye n'abamuzaata ndi others bali mu kiyongo byo nabo twongera obasaasira
1: amina
5: abaami tubongera obategeeza nti bagumira ebizibu by'omu maka kubanga ebibaabi ekika ogera ku makya n'ogenda n'owaayo ezo sente z'owaddeyo oba agambye nti basala ebintu bingi alina okukimanya nti omwana omuwala asizonene yatuuse takuzika abawala tubalaba bangi ku luguudo kwebali naye akuleetera omusajja takola ki ate naffe bataata mubagambe nti bannange omwana ye tomufuula bizinesi kubanga oyinza ofundikira ng'akudibidde ku lujja katutembeeya batembeeye yes gwe alina omukisa nga ekaali kisebo waji mustafa ng'abaami bajja ne batwala abaana baawe gwe gamba nti alhamdulillah ne waliwo famire gyotuukako sheikh yaya kalungi nga n'omukolo wadde ogw'okukyala tewali musajja yali azzeko kukyala
4: naye nze kisikiriziganya nakyo ye muntu okugenda okukyala oba okuwasa nga talina kaatutte eyesomesa sola gisomesa mungu aga nti arijaalu qawamuuna ala nisa bima faddala llahu baadahum ala baadu wabima anfaku oteekwa obufubo bulimu okuwaayo
5: n'ogenda
4: namahare gwe wamuzaala
5: nebakufumbira enkoko basuze bawanta balindirira senkagale gwe n'otuuka mutuusi n'ogamba nti nze bampa omukazi ogwamahare ntambule ŋŋende
4: oyogera muliisa ki
5: abavubuka nedda mulimba mwongere mukakase ndala tugenda kuwasa omuntu awasa aba atuukiridde
4: ate buli nsi erina takaalidi zaayo buli nsi erina enkola yaayo wadde abantu ba wano tebakalundiza kuwasa naye genda sinikira amanyi okumwana w'omuwalabu omugalabe genda owase omwana w'omuwalabu eddiini gyeva olyoka okitegeere
5: kwata musajja mukulu nga kulumba ali omugambe
4: ntaniagonawe toli mukulu oli mukulu waawa
5: emyaka
4: ki emyaka ki egyo gyolina naawe
5: mungu abankumire banange ze taata maruziku taata munie
1: teyanzeyo teyanzeege banange tufuneyo omuntu omuntu basiibule
6: eh ogenda wanotongera kuwasa mukazi wa mu Saudi eh owa kida yinyo ogenda owa isudesi nyagalumpe muwalawo olabiki bagamba
7: assalamu alaykum
6: warahmatullahi wabarakatuh
7: Sheikh Yusuf Simba Jebali
6: kale sura Jebali
7: Sheikh Mustafa Kalunji Munda
6: alhamdulillah wa Mustafa Yahya Yahya Mustafa
7: Kalunji eh ono chairmani wa mule ku ensanje
6: bado sigadeno
7: bado sigadde Sheikh alhamdulillah saba Allah tekebalaka mbi mukola
6: amen amen
7: nayo oyinaka nyomero kali akasho keddala
6: yesebu
7: kabadde muriba Nogamba nti nabi ya gamba nti Mungu ya gamba nti omuntu ali aziba. Abantu bamenye
6: yeko. Nagamba nashwa enguzi.
7: Kati omuntu baba ali azama njiba tuveyo ne tujja ngo obujaza amanya babuto owulide avudde ko kube simu. Jagenze. Kutandika kugamba wanyenyola wa unogandi bashamu ale kubazibu ave wakana agende eri bamu mwana wachi gubati katika olwokuba yesimu teke teke agamba binati katika nzunga nkola chi
6: ndangira yahi bayino kumupa nja kumanta Allah na dina wa khulqahu
7: fazabu kubajja sheka tubera ku kitutu walinga agamba ni atusizo kuwata ayo lishomanga agamba masina wasiwasa waruba ngabasuma aya ngagandi musilamu nzentu situgende butambala ngatukira butambala waliwa musilamu waliwa mahali musilamu kutwasondira ku mukidala
6: nyaze mukuwa
7: twachi gwaku wallahi tugena kutuka vote mahali ngatugasondide mukidala tumubuza chichingaga nti basa bwakwateno bwati bwasekeera agamba sukari tankuba sitegedde
6: agara kuri jabana baba nabe kugando mwana aina ikisirane
7: mwana aina
6: ikisirane nakutandika ogendo otyamba okuwawa gatuina mahari ndogena gatuina kututi
7: no muvuza nti osobola ogende wa mukadde uno ogende ngalunsa nota swala
6: yali yali achikoze ne ba nabbi ba Musa ba runde mbuzi miaka musanvu owulira no Musa yali abutekera mune bonus nabwanti in atmam ta'ashara fa min indika bobo juzza kumyariche singo kwagala obulira
7: ne
6: abobo naba wa batuli na biata wa yo mahari
7: a seka basalamu aleku chetu singo kuma nacho sekya twagala kawe wevu twagala kawe wevu
6: aonja ukanyira mbo
7: nanze anze nabe ne yakana dana bo lakadikana la kumfira suli lai uswatul hasana bi yakola ya genda nganga lonza
6: na tukaloga ja alinun nikaha Mwalangiride mbaga, mkule kukumbaga, au ni mwala ubishati, mkule mbaga wado inaka buzi kamu.
7: Inaka buzi kamu, guanga jiri mu, jie yoto genda angalu onsa, genda mguanga jiri gende angali ensama mkuwe.
6: Ngalidiri dawa.
7: Andi katibu wa wabagame, fetu genda wano wabagame, genda mguanga jiri mu, ngotola samu waleko wa hukumu salamu, ngo ingila chidalaga bakuwa mele ngo genda.
1: Okay. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuyanze kibannange mukirize.
6: Tubadde bawuliza balungi
1: nyo. Alimedde ku kale. Nzo ku mchala.
8: Salaam alaykum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Waalaikum salaam.
8: Asega mujebale ko.
6: Asega mujebale.
8: Alhamdulillah.
6: Naam.
8: Beba zanyo bweleza kwa mutawalla batasulemo.
6: Allahumma amin. Muwakilize.
8: Amina omwami avudde kabacho kuwasa mbacho basa bebi tuna wasa waba chala banane musasula ntene ambuzi nebisigadde
6: wakola chi
8: na waye ntene mbuzi nebisigadde nembi wala atenga na chala kati abasira obeje mu bukopi basa sulisi baje mu embere yokutuwa obuwibu bile batuwe bya dhohia ngetulinde bya alamanza ni okutuwa obuyoka okumanyiro ko kuve mu basiramu
6: obutu bobogera mbaka gumu tugenda yo ne bintu
8: genda yo ko ne chintu
6: eh obelengo ni muazzaza
8: Allah tagenda kutuwa jananga twebase bwebase tumala kolera kutuya na mubunyo gogumu musana mu mbere
6: yo na atara mtu ataina sente ba mugamba Nti bobato sobode ya maashara shabab Manisa tani mbaa afali ya tazawaj Bobato sobode siba
8: Ae seka tuweba Abasilamu zenjagade kuhisa o message Veje mwe mbeira Atiba vela mwe oboro nefuga peyo kusinga nobu Fungo no kuwa Nzevuga poda abasaji Abasila bahaji Bawayo emitwala Vili umchala namu emitwala atano nenga bali mu buloji mu bugesta usiembere je bawangalia mukati embere je bawangalia mwe na tayagala je wa muslim omwana abu bamuwe wa bwerere
6: ya Allah ya Allah ya akhi ya
8: Allah taqilla wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa Allah barakatuh
6: Salamu alaikum wa rahmatullah. Bana ngibade bauti sabalu njitsa wa Allah subhanahu wa ta'ala watukumile. Tudamo kusasi abantu nyumba ya Khalifa Ahmad Mukasa. Ti Allah mujurude. Ilanga bivagambi agena kuziki wa butambala. Bigundi. Bilangonga bwe bigambi. Kati kusawe na bali bulenga. Mumakage. Insha Allah ta'ala. Tuba sasi da. Abantu nyumba mikwanu jafi. Baba da kulagana na wu. Bamuzata and the others na mwetu wa sasira na bantubo ndabonanga tuga anti Allah asonyi umfu wafe vyo vijasobi ango umontu ntumira ama uliriza mama wangi Sofia na mkasa mtumira tata wanga Abdurrahman mtira wairuka yao akalu wakaita lutente mbatumide nyo nti mwevale nikalunja abatumide
1: nyo
6: Hajari Sebalamu tukutumi de Medi Mukotu kutumi de Sheikh Aminu nawe tukutumi de Bandafe wanawe tuwangala na vahu na dale mulagao Basajja bange Babudu Somadu Babudu Nuru Bayunusu Sheikh Mtiaba Sheikh Mtiaba wafira tukutumi de Mfuzi wa Muzi wa ambulance na chinuku.
9: Sheikh Mtiaba.
6: Sheikh Mtiaba Ibrahim.
9: Sheikh Mustafa.
6: Mustafa. Mba umaru. Wenda banange tupatumide. Wabade wa tupalunji. Waluo. Waluo na msaja wafatu yoyote mituwa o Denesi. Umana tuwa. Umana yengi do sila.
1: Alhamdulillah.
6: Ya yengi do sila. Ona soke ye mba wademo yomurunji. Na yengi do sila.
1: Alhamdulillah.
6: Uulila. Akati yeneise nunge twagala twagala no muntu ato muntu asobola kubira nga akola kya ayingira obusilamu
1: kono
6: kwo mwenda banage poze kisembayo ncha nina ku 10 zitandika ncha rumo dhul hajj kiba kitegeza nti naku zo mwezi 10 ibera idi naku zo mwezi mwenda arafa ngaba maseka bibabirambika nolecho abana asala mwitegeke okusala embuzi nte tichigana musajja kusala dhuhia ngu gisazo mu sazi nte sikiri ku mbuzi yokka wabula neto osobola gikolachi
1: ogisala
6: mu musajja omu osobola nokusala 10 kana bisho salama yasale nsoro meka 10 yasale nsoro 10 Owulira kaga musatu yeze salira ezasigala naziwali na abira nga sikola ki
1: gasara
6: olwekyo mubiri nga ekyo mukyetegekera mu basiramu mwetegekere nnyo kusala ebisolo kikinyusi ekiri mu mwezi guno okutandika inshallah
1: taala
6: salamu alaikum wa rahmatullahi mariam bade muris Agende kameme.
1: Agende kameme. Agende mjomaso.
6: Agende mjomaso. Mariam Ayub. Nawe kutumide. Nawe la mwenda mwenda vana angi.
1: Kwa nukwa nge. Siyamu manjine. Swabura jari ne. Siyamu lava. Ajati kazibwe. Mwanyinti jori. Mwanda tuwatumide nyo
6: vana. Mwanda vana gabantu wafibwe. Mwanda tuwatumide. Tusalala. Averenga. Tusasura mburu njibuwelele. Namu wabisasura mburu njibuwelele. Aba uliriza. Katuleka wana mrezo no.
1: Waswa.
6: Waswa inari ateka kukompyuta wano. Nafe tukende tu muzika kuchitu. Wanga. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kwe tutamudu na kulwairu. Kwa wazanyo wade muliza murunji. Program wade bufumbu. Wana fabatashini mjunia skuli. Wade wateka mwansimbi. Waliensa njimanja. Genda ya mwano berengu mtuwala. Aba kuzimbide vazi mbesumeru dalanga ya mutindo kwa wakuru hatenga umwana vau dalanga nembira inga tufu. Kali nubotuali umwana kwa kuna sali waina campus number waina kwa kuchivini chisoka. Rua kuchivina chisecho mkaga umwana utuali veninga wasuglo kuanga ye waandisa. Simu ya wilizuro msambu 02 ingana chenda msatu ana mkaga. Zero msambu 02 ana chenda mkaga. Shire msatu anamukaga ajakwanga mnango wafuna awasoro kwanti ensonga zonna zitamira bulungi nyo nawe abadde omulungi awuliriza tutaya kadde kaffe n'otuwuliriza nawe tukwebaza nti okoze omulimu gwa ttendo nnyo abawayidde olunaku lwaliro abafumbiddwa olunaku lwaliro nammwe tubaagaliza birungi birere songa nammwe abafunye ebirungi eby'enjawulo nammwe tumwagaliza obulungi obwerere tugeze tukomye wano tubaagaliza nate obulamu obulungi olunaku lw'enkya tutandika dhul hajji insha allahu taala tusaba ekitiibwa allahu subhanahu wataala atuyiseemu bulungi ate nakuyindi tutuuke bulungi abanasala basale neera tubeere nga tutambula nga obulamu bwe butambula nze kalungi yahya musafa mbadde muganda wange wano waswa okulaba buli kimu kyodde kitambula bulungi takumi na mpeera bakuume assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Program Four Times Sports. Ekimu ekikulu ekirimu bannayuganda abali abagoberera okusinza ku fomati bwetusamba ttiimu zine ssatu zivuganya that is state council villa ne kitala ani agenda okukiika mu confederation cup I think that is the main point bavuganya kukiika ebyemizinyo ebimalayo villa balina okwesiba bbiri omanyi awe mpitawo kadero awaliwo abagizi ba villa bagaa ti villa yiyo yiyo bagaa ti kale katugirabe
10: tuwe golo tubaleke
1: nga tuli wamu nabukugu nkutunuulira wamu n'okwekenneenya ebyemizinyo
11: abaana abatendesa abato balina ebyokukakasa bingi nnyo ndooza enjawulo wakati wa mikera teta ne kampani nti ebyokukakasa n'ebyokupuluva eyensi nti batendesi balungi
12: nyama feeling nti mugenda tuukamu ababadde bagamba nti kompani akomawo mutuke mugambe oti obasinga teyakomyewo nakati musaba bulungi nga taliiwo
11: sonantibyapyesige
1: program Full Time Sports. Full Time Sports tojisubwa buli lwa Sunday okuva ku saa mukaaga paka ku saa munaana ez'emisana n'omyo bya misanyo kawe kutuusaako nga bwe byabadde biriba bitya omuli mupiira basketball tennis ludo volleyball tennis motoka zampaka okuwuga ebikonde emisinde n'ebyemizannyo ebirala bingi ku lukalu lwa bulaaya afrika wamu n'ensi yaffe uganda
13: munda mugwange lya uganda ttiimu ya villa abadde asamba ttiimu ya ur egulo genza okugwa villa ng'akubye ur ego zibadde bbiri kuweere
1: bya mizannyo byokka
14: olaba nti liverpool naye badde unlucky with injuries but okutwaliza awamu omuntu avuganya champion defending champion tusobola okuteekawo ko embeera ey'enjawulo kubanga ttiimu zonna ezisengera zirwaziza
1: buli lunaku okuva ku mande pukulwokuna sawa tano ez'ekiro paka sawa mukaaga the bandit desk ne ttiimu ya paul of africa radio ebyemizannyo oluvuma sinia ivan mulinda kunais wamunene sifusali kiitidepo
15: wakatinga radio yenganze 17 katonyeze mwenda Pal of Africa Radio tuweze miaka 15 bedu 15 bedu
1: Pal FM ku 15
15: nga tukuweereza dawe yeesigika okunoonyereza okumalayo kusene programu ezisomesa ensi okwagazisa n'okusomesa abantu ensoma y'ekitabo ekitukuvu ekya Quran Pal FM tukutegekedde mpaka ez'okuvuganya nga zigenda kwetabwamu amasomero agali ku mutendera gwa secondary mu kuvuganya okutuumiddwa Pal FM Schools Crani Competition 2026 okuva ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga tosobola okuwulira essomero lyo alibbinkana n'amasomero amalala mu kusoma ekitabo kya Allah abayizi ab'amaloboozi amaseneekerevu era amasomero mangi gamaze okwewandiisa Pal FM Schools Crani Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026 tuninga owagira essomero lyo ate nga bw'owulira ku maloboozi amaseneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umra Services Limited.
16: Owange oli otya leero
17: ndi bulungi
16: twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubaawa ku mmere
17: lowooza ku bulamu bw'abantu
16: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati
17: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
16: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri atereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto muto katono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga Spring Flower kuli baba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
10: Eno ye Airtel Kulusiyo nge kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba ministry ya gender labor and social development okufunira bana Uganda eminimu emitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai Abu Dhabi ne

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim